0: ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bakterya at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanteng uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Oras mga katropa, alas 8:07 na. Once again, welcome back sa itong programang Bullseye Sunday Edition. Then kini nga programa mga katropa, hatod ganato sa itong produkto gikan sa Turbo Dietary Supplement for Men. Mga produkto o syempre ang ato ang usa sa itong mga produkto ang Santon Herbal Oil, no? Kani nga mga produkto mga katropa, usa-usab sa mga nasulayan na, labi na sa mga ikaw katropa nga John Z, nakasulay nakasturbo.
1: Oh, oy, nindot kayo ang turbo mga katropa kay piting labi ay idolan basketball.
0: Ah, ana
1: dili man gud nagpasabot nga ang turbo katropa nga rin nakadisenyo lang siya skama.
2: Aya.
1: Kawa lang gud si si katropang Ali.
0: Ah.
1: Oh, di ba siya gyud nakapamatuod nga piting kapuha idolan basketball.
0: Ang turbo
1: kadto si Duds R. Oh, lami daw kuno i-trabaho. Naamang gyud kana bang giinom lang na nga dili lang ingon nga sauna-huna lang sa kanang kama.
0: Ana dai na.
1: Oh, na pang ang uban ang ginadula og basketball.
0: Oh. Okay, mga katropa, kana nga produkto sa ginaingon ko na nasulayan na magyun na sa ato mga kadaghanan, no.
1: Mm-hmm.
0: Kay kana laging kuan mga katropa, kana bang usapod sa ilahang testing ba? Niya karon pag testing nila katropa ka Junji.
1: Niya kinindot man dai kayo.
0: Ni uyon man sila.
1: Oh.
0: Okay, so diri ta sa atong isgutanan mga katropa kay ang atong oras perting paspasa. Duha man ka oras ang programa pero basin unya og ma-short na pud mina magkulang-kulang na pud ta diri skuan. Okay, ang atong isgutanan karon mga katropa may kalabutan na usab kinis katong nahitabo didto atong miaging semana. Nga kagahapon Sabado kagahapon katong Birnes mga katropa gi suspend ang face to face classes sa lungsod sa Barobo katropa nga Junji kay tungod kaning dunay bata or ambot bata baka ni sa katropa nga Junji nga matod palagi nag bomb threat kini ngadto sa eskwelahan katropa nga Junji sa Barobo National High School.
1: Oo.
0: So makaingon ta mga katropa nga grabe naman ka kuaning mga bata karon diri sa atoang nasod.
1: Sa mana gihimo na nilang content na sa mana. Di karon naman lang ni kuyanap nga si Marcos na may na presidente.
0: Amo na mapasangil lang na pud si Marcos ani ba
1: sa ilo. Wala man ni.
2: Ayoy.
1: Karon ra gyud ni.
0: Okay.
1: Ngani ani.
0: Katropa nga Junji na gitawagan ako kaganiha ang Barobo Municipal Police Station kay nagkuanta nangayo taog panahon nga maistorya
1: okay para at least nga makabalo ta unsa ilang unsa ilang assessment ani
0: kay syempre kini nga kuan dako kay ning hisgutanan katropa nga Junji
1: dili ni basta-basta katropa kay kuan ba kana bang basta de simba ko de og tinud-on na buing na
0: Peter
1: na ba tong daghanan pangalan oo
0: okay hello sir good morning pwede na namo mahinabi si Hepe sir sa Barobo Municipal Police Station
3: ay tuwa ba siya sir nag-grooming and activity karon sir sa kuan poblasyon na ibarin
0: mao ba sir, katuning nanawag kaganiha sa nga taga Radyo Bitao katong nanawag sa inyo kaganiha nagpa-schedule kang hepe sa alas 8.
3: Tuwa siya, sir, nilakaw ka sir.
1: Na. Mora ba yun ay katarungan kasagaran?
0: Ay mao ba? Na so mga katropa dili na to una mahinabi ang hepe sa Barobo kay tuwa man day ni. Naglakaw man day ni. Nakay pa schedule man unta na ta kaganiha ambot basin na nakalimot siguro ilang hepe mga katropa no okay so far mga katropa pakyas man ta nga nahinabi nato ning hepe sa Barobo Municipal Police Station muragawa siguro ni kauban atong seminar dito sa region mga katropa ni atong nakalabay nga semana. Okay, dunay gipahigayon nga forum ngadto sa Butuan katropa nga Junji. Kana bang tawag ani? Kanang ang media og ang kapulisan no? Nagpahigayon kini og forum ngadto sa Police Regional Office 13. Nga diin unta na kining mga hepe kung dunay schedule sa mga kuan, dunay schedule sa gikan sa mga media or mga network station, muhatag ni sila. Bisag inisya lang untana yun nga information.
1: Mga ganit, no? Mga ni, ako di nagyuko matingala katropa kay nganuman. Niabot na Tadris XFM sa pila ka istasyon na itong gagian. Da maugod na kasagaran pa sumangil nila kana mga dili tanan ha.
0: Di man noon.
1: Pero kanang nahitabo karon hipi sa Barobo. Di nagyuta ilaron anak ng katarungan og nakadungog na sila karon diha.
0: Kasagaran ani ka pa nga John Jake.
1: Pila ka seminar agian.
0: Kasagaran nga mga sipiat ini kani mangguning kining mga DO ba, this officer. Kanang walay klaro.
1: Ayun, kuhaan yun na, order yun na.
0: Order yun na.
1: Order yun na. Kadi man po na sila pataka o ingon nga wala si Hipe diri ang nagpabuot-buot o dili order. Order yun na sa Hipe.
0: Kaganiha, alas City, pakapin, kaklaro na reporta nagsugod itong programa
1: kaklaro
0: na lawag na kudaan.
1: Kaklaro atong maayon ninyong sabot.
0: Muna pero sa, sige lang mga katropa, anyway.
1: Maka-high blood o sahay ba?
0: Padayon nun gihapon nato ni mga katropa, bisan pag di nato mahinabi, pakyas man tanga mahinabi ang Hipe diha karon. Ato na lang ani nga kini bitawng nahitabo nga bomb threat sa usa ka batan-on baka ni or unsay pamarog aning tawhana ni kay sa iyang Facebook account o sa iyang social media account katropa nga Junji. Dunay nakapangalan ini nga medyo bastos man nga mga pangalan mga katropa. Pero sa mga kabataan nga naminaw diha karon ay sampungi sa inyohang mga anak.
1: Mao ganit no.
0: Ayaw lang sa padungga aning ingon aning pangalan kay kung ako magtanaw katropa nga Junji murag maapil ko bang nga namalikas ko katropa nga Junji. Okay, ang pangalan ani sa iyang social media account katropa nga Junji. Yawa ka.
1: Yawa anak no. Mura ba sa gihimo gyud ani nga dami account.
0: Nagbuhat gyud siya og dami account katropa nga Junji. Para makahimo siya sa pag-warning or pagpaabot nga to sa publiko nga doon na siya tinguha nga bumbahan niya ang Barobo National High School.
1: So, kana mo ay dapat unta na nga madungog nato ba sa katawhan. Kaya para makahibawaan po nato og unsay ang advice po sa mga pulis sa mga ginikanan, mga magtutudlo o mga kabataan.
0: Kani karon katropa nga Junji, moingon ta nga makapanguta na taon sa gihimo sa kapulisan karon. Di man nato ni matubag o kung sa ilang gihimo karon.
1: Kay gisabot, dili mo, pero, wala mo kuan kay na naado ko no ilakaw. Usa makahay ilakaw kanong Domingo man ka Domingo man katropa.
0: Makaingon
1: siguro na maraton.
0: Makaingon ko katropa nga Junji nga kanang siguro na gihimo ang maong hipe na ilakaw importante. Pero sige lang naka-schedule man gidunta na ta pero sige okay ra na sa hipe na to dia sige lang kay basin sa sunod higayon na mahinabi ra nato ni katropa nga Junji. Pero ang ato mangod karon ba gusto nato nga mapaabot sa katawhan kung unsay nahimo do na bay update ani
1: kana
0: na bay ilang gihimo sa Barobo MPS nga pagpangita niining mga bataan.
1: Okay.
0: Do naman tay rako katropa nga Junji nga rako ba ni ugwata na sayop no. Do naman tay kining ahensya nga makakuan ini katropa nga Junji kining sa mga
1: cybercrime. Kung kana ba ila bang gilihok kay ang uban dali raman lagi makapadakop og tao. Labi na aning sa social media nga mga banta nganong dali raman lagi lihokon. Pero kining ingana nga para sa nanay papanghulga karon pinaagi sa social media dapat tagaan nag-aksyon kung naaba ilahaban ang gimonitor kang social media kinsay nakapangalan anak kay bisan pagdami account na katropang alinton basta mga taga cyber crime na ang mo investigar na mahibaw-an gyud na og kinsa na.
0: Actually dapat manggod unta alarming manggod kaayo katropa nga Junji.
1: Tinood na.
0: Kay ako sa akong part katropa nga Junji, official manggod ko sa dakong eskwelahan diha sa Bayugan City katropa nga Junji. Wala man gani nato talikuri nga dili nato ni imbestigahan ni
1: kahit
0: sa mga kabataan diha nga pag binugno ay actually sa ato ang dakbayan katropa nga Junji. Usa ka dako nga eskwelahan diha nga do na poy nahimo nga kining conversation nga Matod pa sa usa ka bata katropa nga Junji nga wish na ko nga unta na mamatay na ka.
1: Lima kana,
0: kana aragani nga kuan katropa nga Junji ato na nagyatagag panahon. Mm-hmm. Ano man tungod kay alarming kay ni sa ato ang mga kabataan.
1: Okay, nagkagrabi mangul karon, nagkagrabi gyud. Nagawa sa problemas dagko na ang gagmay pud karon mga kuan nato, grabe pud.
0: Mm. Dako kay ni nga concern sa atong mga ginikanan mga katropa nga kana bitaw ilaha mangguning katong danan nga modisiplina ngadto sa mga kabataan. Sayod man ta, nasayod man ta katropa nga Junji nga do na gyoy balaod karon kining gipasa ni Kiko Pangilinan katong juvenile
1: juvenile katong pagprotektar sa mga minor.
0: Ang problema ani katropa nga Junji kay ni resulta na karon.
1: Oh, mao lagi mo ganay atong pasabot no.
0: Sa nahimo sa mga kabataan karon katropa nga Junji, nahimo ng mga bastos ugway mga batasan ning mga Diyos ko. Baka ingon na lang tag Diyos ko por santo. So, nahitabo dunay so po sa social media kini laging na-mention ako kaganiha nga kanang pangalan sa iyahang Facebook account nga dunay gipanghinganlan ni ini katropa nga Junji nga mga kanang tawag ani kaning sa kajut lang kining grade level.
1: Mm-hmm.
0: Okay, gikan sa grade 10, gikan sa grade 7, dunay grade 8, dunay grade 9, dunay grade 10. So dito ra gyud ni siya sa senior highway kalaban katropa nga Junji. Ha? Diha sa kining kuan katropa nga Junji, diha sa junior high. Mm-mm. Siguro daghan ni siya mga kalaban katropa nga Junji kay halos
1: mangyud.
0: Halos mangyud tanan. Halos mangyud tanan section diha katropa nga Junji.
1: Pulos kalaban.
0: Daga naman gyud siya gipang baharan.
1: Oh, tanan man, tanan man na kanang iyang gipang butang das pangalan bitaw.
0: Mm.
1: Tanan na. Halos tanan na nga matag room na ay iyang gipang bantaan.
0: Makasusubo lang kayo paminawon mga katropa kay kita isip mga ginikanan mga guardian. Wala tay ambot og naa baka moy nahimo diha sa inyohang mga kabataan nga mahimo pud ning maayo og maayog batasan ngadto sa eskwelahan. No, kay lisod kayo ingon ani. Naaman diri sa atong principal og doktor karon sa doctor of philosophy si Sir Mark Gabor.
1: Oo.
0: Usa man ni kanhi mangyud ning principal sa Usminya Elementary School.
1: Oo.
0: Kasayod gyud ni siya ba unsay mga kinaiya sa mga bata karon.
1: Grabe no.
0: But anyway mga katropa, alas 8:20 naman di ay. Mo break una tas makadiot sa atong pagbalik padayon unta ni gisgot mga katropa kay basin unyag. Mo call back tong Barubo MPS. Hindi na lang punta mag-expect lagi po.
1: Malagi gani, no?
0: Anyway mga katropa, mabreak ko na tas baka kadiot lang. Mabalik rami humala mo nining pipilak ng mga pahinomdom.
2: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M
5: X-F-M

0: Papa, petan.
1: Ay, oo. Mananagat gudok ang papa. Kuya, kito akong papa kay taas kitong utong. Mutunga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yawaay. Iya, at sa imo papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantod ka ron. Missing pa.
0: Exciting!
2: Santon Plus Gold!
3: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kas kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
2: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
5: Lamig na akong kuha sa nang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
4: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Vision Next, daghan na ang natabangan.
6: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
4: Premium D3 user.
7: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depresa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
4: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo.
8: Pakusog.
2: Turbo.
8: Pagdugay sa away.
2: Turbo.
8: Doble.
9: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura,
10: murag exciting ning turbo ah.
11: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
2: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas, ang lakas.
2: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Pili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Get ready.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week binisod o tindog kay gamin ho dahong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ho, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpapalit sa mga butika.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John J. Librias, o sa sabaga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako, mga pi, o Zenton Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako, kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini, ubay-ubay nga mga sakit, wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae po, ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani, Zenton Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho, tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito, niya program. Ang ingredients ni ini, mangustin o kuya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Zenton Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Zenton Plus Coffee Mix.

0: dali sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras mga katropa, alas 8.28 na. Doon na lang tayo pipila ka mga minuto mga katropa sa pagpanag-uban. Busa ang to niya padayunon na tumayos gutanan mga katropa. Okay sa... Oy, mayong buntag di mo na sir. Ah, wala nakaandar atong monitor si Gawas, no?
1: Wala.
0: Doon na tayo kuhan mga katropa, customer nga ni Saka na usab diri. Murag nangita to siguro og kuana.
1: Para produkto to?
0: Produkto. Ato na ipahibalo katropa nga Junji nga sa pagkakaroon ha, wala pa kayo tay produkto diri sa...
1: Magpahibalo rami, magpa-announce rami katropa.
0: Murag, doon naman tay coming katropa nga Junji nga product, no?
1: Magpahibalo rami, pulaan lagi mong produkto, nag-abot ato. Pwede daghan ato.
0: At tangin niya, may diha, sunod sa inyo ha, mga barangay, sunod nga mga simana siguro mga katropa. Kaya panahon na nga magkita-kita na ginta ninyo. Ato lang ning advance ko pahibalo diha kaninyo nga hapit na ang panahon nga magkinit-anay ta diha ninyo mga katropa sa inyohang mga barangay. Anyway, padayon ta sa atong isgutanan may kalabutan lagi nining mga bata mga katropa nga ambot og pila ni sila kabuok pero sa iyahang account murag share manggod ni isa. Okay, nahitabo ko nakita ni mo social media katropa nga Junji. Ang iyahang kuan ba? Ang iyahang threat ngadto sa mga kadaghanan na umoto nga gipatuman ning kuan, gipatuman ning distance learning diha sa maong tulunghaan. Tulunghaan katropa nga Junji. Kaya, siyempre, delikado. Oy, ikaw katropa nga Junji, amahan man yun ka.
1: Gani, no?
0: Imuhang anak na din nag-eskwila. Makakita ka ito kapos. Imo kang paeskwilahon, imong bata, matinudon palang hinoon.
1: Mogani na nga bantayanan yun kaayo, mo nang alerto yun sa ngatanan, ha? Mahigpitan kay bisan patuod o kanaang ko ana kanabang wapanay katinuoran kamatuoran ang maong post pero wata ka balog utok sa bata karon
0: mauna
1: ha kaya karog ang makaproduce to og naiposil
0: tinuod kaysa iya ha magong post ka tropa ka Junji doon na magud po siya gipakita ang butang
1: kana armas
0: nga kadtong ambot armas ba
1: o armas to armas to nga gibutang sa iyang dughan nga gibnay mga bala
0: mao da ito okay. Kana ingon ana para sa atong nahitabo sa asa tong
1: sa Lite, Tacloban,
0: no? Katong namusil.
1: Namusil, naman to sila ay conversation pero ang nakalamang ang nakakuan atong namusil sa Tacloban kay wala manguto nagpost.
0: Diretso
1: nila nga gihimo, adi sila nahibaw-an nga naa sila sabot.
0: Naa sila ay conversation but not in public.
1: No, dili pares ani karon nga naa gibanta.
0: So mo ni nakalisod sa ato ang mga kabatanunan karon mga katropa kay isog pas mga tatay.
1: Mo ganin na ya kung pasabot no nga wala pastilan mo man ang makaingon bito ko nganong makumpir sa tao. Kay nganong makaingon kong makumpir nako sa kung nganong hilig kog komparasyon, komparason wala man gud ni kani adto sa kantatay. Kanang ako lang example katropa gari. Naabag kadungog ba ka panahon kan tatay digong na ay nagpakita diha nag soyop og nag live anang Facebook
0: wala
1: kanang nag video nga ipost sa Facebook kay gihimong content nga nag soyop soyop wala oy
0: wala
1: mo na ni mo ni akong gikaing mo ni ako ang mo na nga mo na usahay dili gyud malikan makabasol ang tao paisa ni karon hitabos mga bata laban ni kaniadto
0: mo na
1: tiklop ganing mga adik.
0: Mao na siya katropa nga Junji no. Nga usa ni ini ang atong i-call of attention gyud kining mga ginikanan. Unsa day ninyo ni pagdala sa inyo ha mga kabataan nganong ingon ani man ni sila og kinaiya? Ha? Kay ang kinaiya magud sa bata katropa nga Junji musugot tag sa dili do na gihapon ay basihan ngadto sa ginikanan.
1: Niya labi na og katong mga ginikanan pod nga nasobraan ra ka busy sa ilang anak. Nakasobraan ka busy wa nay time sa ilang anak. Pas anak karon di ma-monitor. Nga hugi-hugoy na dilang anak dito nagbuto iway mo nagbuha nag inter nag mga gagang-gang baka sa mga grupo-grupo.
0: Mao na siya ay unsa ka importante mga katropa kini bitaw ginatawag nga family seminar
1: oh.
0: Ngadtos mga ginikanan dapat mo gyud tana ni hatagan og panahon sa toang mga ginikanan kasabot man ta nga doon na gyud mga kabisi sa mga pagpanginabuhi kay kada adlaw mo gyud ta dunay mga panginahanglan
1: oh,
0: pero dili magud siya mahimong rason katropa nga Junji nga tungod sa atong kabisi ato na lang mapasagda ning ato mga kabataan. Tanawa ra gud katropa nga Junji usa akong mga example niini. Katumilabayng adlaw dunay bata na kurintihan didto sa Bayugan.
1: Oh, basa na.
0: Ang pangutan na ato katropa nga Junji asa manday ang ginikanan aning mga bata. Ah, nganong naama ni diha sa kaliguanan? Duha ray padulngan ato katropa nga Junji. Kung wato na nga lumos tuma bata or na kurintihan.
1: Mao.
0: Kay una usa sa mga rest nga ako nakita ato ang dam katropa nga Junji medyo lalom no og pananglitan didto to na disgrasya sa dam katropa nga Junji kay kanang dam kaniadto pa amo na gyud nang liguanan na kana sa Bayugan katropa nga Junji di na mitigliguan sa dam no kana ba og wa to na nga lumos posible ganig nang malumos man galing to usas mga delikado ato nila kanang pagkalumos o ang kadtog yung nahitabo katropa nga Junji nga kinibang nakurintihan gyud ang bata
1: gani, no?
0: Kamoy gikamatay gyud hinoon no unya karon asa man ang pangutana ani katropa nga Junji asa man day ang ginikanan aning mga bata ani ngano maning ingon ani man ni ang nahitabo so kana lang siya example nga sa atong mga ginikanan mga katropa nga unsa man day inyohang gipaghimo diha a unsa man giday mo kabisi sa inyohang pagpanarbaho nganong dili man gyud ninyo ni mahatagan og panahon ang inyong mga kabataan.
1: Oo, ma.
0: Ngayon ta katropa nga Junji, may man ka sir, may man mo diha kay dili mo mga busy, may maning ubang mga ginikanan kay dili mga busy.
1: Oo.
0: Diyos ko por santo, kita nga mga ginikanan, gihimo tang sinaligan sa kitasan nga mahimo tang maayo nga ginikanan nga mudalaan ng mga kabataan. No? Unya, karon kanis katrupang Roy Antonio Gilogo, ambot lang, og mauni makasakop ang mga ginikanan nga mga irresponsable bitaw.
1: Siniguro.
0: Makaingon gyud ko katropa nga Junji nga do na gyoy mga ginikanan nga mga irresponsible pod sa ilahang pagdala sa mga
1: disiplina gyud na disiplina
0: kay ako para sa ako dili pod maayo nga sobraan ra pod ta ka istrikto sa atong mga kabataan kay nganong dunay mga bata katropa nga Junji nga magrebuild tungod sa kahuot sa disiplina sa mga ginikanan among kinay isa sa akong nakita now in other side katropa nga Junji dili pod pwede nga ato na lang pasagdan itolerit nato ning ubang mga bata katropa nga Junji sa ilahang mga kan namang goy mga inahan amahan katropa nga Junji nga I love you han ra sa anak ba mauli ang dayon
1: makakuha na dayon mawana mura na dayon og malukmay
0: na dayon ba nga mapasaylo ra dayon wala na mahimong disciplinary action tungod kay I love you han I love you pa labda ka ma pastilan Ginoo ko una ang nahitabo katropa nga Junji wala na hinooy na himo nga kinibang disiplinas ginikanan ngadto sa iyahang anak bisag nakasala. Unya karon kumbasihan nato katropa nga Junji. Inas ginikanan ngadto sa iyahang anak bisag nakasala. Unya karon kumbasihan nato katropa nga Junji. Ikaw hanas magyud kas Biblia katropa nga Junji. Do na bay pagsugo dias Biblia gikan sa Ginoo katropa nga Junji nga pagdisiplina sa anak.
1: Naas proverbio.
0: Unsa giingon diha katropa nga Junji?
1: Disiplinahon gyud na ninyong inyong anak.
0: Ang
1: katropa.
0: Ang kahitasan palangdaan mga kaigsuunan, mga katropa ha. Nagsugo na sa ato isip mga ginikanan nga train up a child. Disiplinaha gyud og training gyud ang imuhang mga kabataan diha isip ikaw nga sinaligan. Karon katropa nga Junji ang nahitabo sa ubang mga ginikanan katropa nga Junji. Ambot lang.
1: Mao na nga saon pod lagi nga busy ang anak cellphone, busy pod ang anak sa ginikanan. Busy pod ang ginikanan sa cellphone. wala nagi maayo.
0: Munay nakamaot ka tropa nga Junji. Dili mga ginikanan nga walay saktong pagpakabana nga to sa ilang mga kabataan.
1: Abini mo, ang pinakadabis ba yun i-apply ka tropa ang yari, ang karong sa pagkarong panahon na yun, ang kinina sa Panginoo na. Kanagin ipakuan ba? Ampo. Kana yun, ampo, adi sila matulog, pagmata, ampo, mga katropa, murag ato yung ikuan ba nga na ang Ginoo, kay karong panahon na yun, ang Ginoo na lang yung pag-asa na to ron.
0: Mauna.
1: Tungod sa mga kadautan sa palibot karon ang Ginoo na lang yung pag-asa na to. Niini mga katropa, nga at least man lang mga dunay kuan nga mga mahinadlokon ang kuan, ang tao sa, or ang bata.
0: Tinuod.
1: Mabito na ako karong katropa, Gary, kung i-compare yun yung most public, tinuod gyud ang public barato.
0: Mm-mm.
1: Sa pag-eskwela. Barato tuod siya. Ang private mahal gyud. Kay private magyud sila. Di man under gobyerno. Oo, pero karon panahon na ako gyung ginuo na mas musugot na lang kung magkabago-bago kos utang. Sa bayronon sa eskwelahan. Kaysa madungog na lang nimo ng imong anak nakaluba na.
0: Mao na.
1: Ang imong anak mao na ang sitwasyon dito kay na-impluwensyahan nas mga barkada. Mao na di mo nang lisod karon, mabito na ako, wag yun na ako, nagiwala na akong bata, desbalse. Kaya naa pa lang yung mahimog, naa pa lang yung high school diha dapita, di na ako na igawas. At least man lang bang, naagoy pang Ginoo. Kaya naamang goy, sa kinibita mga eskwilahan nga na ay mga taas o kuan sa edukar sa espirituhan, no, naamang goy na sila yung program goy nga nakasit yun nga magwaliwali.
0: Tinood.
1: Diba? Na mga yung anak. Tinood. Na kanang sitwasyon ba? So at least man lang bang makuan pas mga bata nga uy naagi hadlok yun.
0: Kay ang nahitabo maguna ni katropa nga Junji, labi na sa atong mga kuan ha, labi na sa atong mga ginikanan. Kaning nahitabo bitaw din his barubo katropa nga Junji, ambot lang lagi og duna na bay gihimo nga si tolment nini.
1: Mao.
0: Ang pangutana na ko ani karon katropa nga Junji, og nakahibalo ba ang ginikanan aning bata ani?
1: Maka na gid mo ay problema.
0: Ang bum treat katropa nga Junji, dili na basta-basta nga kaso og mao nay mapamatud-an unya karon katropa nga Junji og mapamatud-an ning nagpuspos ani madak pa ni. Kinsa maning bago nga problema?
1: Mao.
0: Ginikanan ra man gihapon, no? Mao bitaw na nga
1: balik ra man gihapon
0: sa ginikanan. Balik sa ginikanan. Mao na nga unsa ka importante gyud ang kini nga pagmonitor sa mga ginikanan gyud unta mga katropa og moingon ta dili man ako di ko makaingon nga himuon natong basihan nga moingon ko nga mubadlong ko sa inyo ha, mupahinomdom ko sa inyo ha, makaingon ra ko ani bisag di ko ginikanan. Pero ako man gud mga katropa, bisag wa pa ko nahimong ginikanan, nakita naman gud nako unsay reality karon sa mga pamilya gikan ining mga ginikanan nga kulang gyud sa pagpakabana ngadto sa ilahang mga kabataan, which is nahimo pud na kung sumbanan ba nga dapat ingon ani ilahang buhaton. Kay do na mangud tay nakita nga kanisya, example na ko diha katropa nga Junji, do na koy mga higala nga ingon ana gyud sila mudala sa ilang mga anak o asa man ilang mga anak karon, do dili pa mga successful pero

0: unang pamilya nila rin eh.
1: Oo.
0: Matribunya. Abi nimo sa tinuod lagi katropag rin kung imong lantaon. Diri man sa kinaiya.
1: Sa kinaiya.
0: Nga nung naing ana sila karon ka, kuana kayo. Tungod na sa disiplina yun sa ginikanan.
1: Importante.
0: Bisag pobre ang respeto, ang... Na, asa ka kakita karon ng mga bata masugatan ni Musdalan nga magmuamin. Kani adto sa ato ang panahon
1: ba? Sa ato ang panahon na pamagid na.
0: Stilan oy may gabi nay may gabi mong giamin gyud bisag dili mo na parinti. Dili mo na kuan siya muamin gyud. Karon imo yung ano karon. So sugatan ka dasdalan pangayuan pagkwarta.
1: Ayya.
0: Mo nay dako na kalainan.
1: Tinuod yun.
0: Okay nga naman. Resulta sa cellphone, mga gadget, mas na priority karon.
1: Mao na siya. So, kana magod siya mga katropa, murag ka nang makaingon ko ba nga unsa man gyud ay ka irresponsible ang mga ginikanan ini mga bataa nganong nahimo maning ingon ani ang ilahang mga anak. No, kay dili basta-basta nga kung mahinadlokon ning gipadako ning bataa nga dunay pagka mahinadlokon bitaw mamanggod ni nakawa karon og gana ning mga bata karon kay wala gitrain ba og unsa dapat adlokan nila
0: kana
1: okay ang halos makita nila ang kaisog sa ginikanan kaisog sa silingan
0: wala na lagi wala sa... na
1: pastilan.
0: Wa nay maayo jud nga kuan kanya. Kasagaran ka bantay kay karon ka tropa gari, ang kasagaran na hitabo karon pulos na init ang tao. Init ug ulo ang tao karon.
1: Init ug ulo.
0: Mo nang gamayng sipyat, gamayng kuan patay dayon.
1: Mo lagi.
0: Oh, tanaw ra gud na mahitabo karon ha amahan. Gitipi ang anak. Anak gipatay ang amahan.
1: Mo na.
0: Niya bana gipatay ang asawa. Pastilan grabe na jud karong mga grabe jud. Karong panahon na ka tropa gari.
1: Muna siya mga katropa, karong panahon na delikado, makaingon ta nga delikado na gyud atong panahon. Busa siguro kita magtinabangay ta nga kanabang ang ato mga kabataan ato yung ihatagan og dakong diliba. Kay kita manggod isip mga sinaligan ni ining mga bataan. Kamo nga mga ginikanan karon gisaligan manggod mo ana inyo ha mga kabataan nga naa sa inyohang poder karon. Makaingon yun ta nga, kung maayo ka nga sinaligan nga pagka ginikanan, ikaw rang manggod gihapon ang mag, ikaw rang yun gihapon ang, unsay tawag ini ka na bang, madayg, sa diha sa publiko, kung unsa ka kamaayo, mudala sa imuhang anak. Pero gani og isa ka sa mga ginikanan nga ang imuhang focus ang pagpanginabuhi lang kay para mapakaon nimo ang imuhang mga kabataan, imuhang pamilya nan makaingon ko katropa nga dyan, nga dili balance ang iyahang pagka sinaligan. Kay kani manggong masaligan ta katropang Junji dapat balance manggod ta ani. No? Ako bitaw makaingon ko usahay nga kana makita nako ang uban ba nga mga pamilya daghan magyud tay nasudlan nga mga pamilya katropa nga Junji. Makaingon gyud ko nga nganong ingon ani man ni ilahang ingon ani klase pod sila nga pagkaginikanan katropa nga Junji. Murag makaingon ko ba nga nganong sila pa man ang gisaligan nah, aning bataa no? Naay mga bata karon nga sayang kaayo tan-aon pero wala tay mahimo. Okay siguro katropa nga Junji ug naygihimo lang kus Ginoo siguro nga kanang adunahan ani nga kalibutan murag ako na pang-adapt ning mga bataa katropa nga Junji.
0: Para mabag-o ba.
1: Kay kita mga dunay panlantaw ako magud katropa nga Junji sa gihapon karon nagalaom ko nga sa gibili ni Jose Rizal nga panultihon kinibitawng ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Dako kay na siya nga meaning para sa ako katropa nga Junji. Kay kinsa man dai ang mubag-o sa ato ang nasod katropa nga Junji. Kinsa man dai ang magdala sa kaugmaon sa ato ang nasod katropa nga Junji. Kini mang mga kabatan-onan karon.
0: Oy, tinawad na.
1: Kini mga tiguan katropa nga Junji.
0: Mo ba nay mo ginigibili ni Dr. Jose Rizal sa wala pa siya gyud gitipi sa mga katsila kaniadto. Oh, baga katropah, katropah gyari. Gibilin gyud niya ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
1: Oh, oh.
0: Pero karon perting pagbalik dara ron.
1: Mao lagi. Mao ni akong gikabalak an katropa nga Junji unya magsulod-sulod pa kuan ang mag-anak

0: Ana katropa ka Georgie. Uroy og madamay.
1: Yeah, bisan pa to og magmo maminyo kag gadepende na manguna nimo.
0: Ah, sabagay.
1: Gabi na karon sa to ang sitwasyon makay makumpara na nato. Mag-ana na ti anak. Mag-ana naman ta nga kuy di gid pwede kay sige ra ba mig advice o nasa radyo pa mi nga. Mga ginikanan kinahanglan gyud inyong mga anak-anak unya ako na Hinoon mamurag mabaliktad.
0: Mo na.
1: Unya sa ako pag-abot inyong sa ko wala ko ka disiplinas anak.
0: Hinoon katropa nga Georgie. Doon na lang kita'y sumbanan o doon na lang kita'y giya sa ato ang pagkinabuhi sa pagdisiplina nga sa mga kabataan. Makaingon ta nga, siguro dili ta lakip nga mapariha sa ila katropa nga Junji. No? Kay ikaw katropa nga Junji, amahan na magyud ka, doon na magyud kay pipila ka mga kabataan nga gisalig, no? Gisalin diha sa Ginoo sa imuha. Karon ang imuhang pagkaamahan noon gagmay pa man imuhang mga kabataan pero makita na nimo ba unsay kuan ani inigdako mahinadlokon baka aning bataan ni no kanay nguna na ba nga ato nang lantawon daan ang kaugmaon sa bata nga basin unya og ako ning pasagdan karon posible ni nga mahimong barumbado ngadto sa katilingban
1: ang no? Bata pa lang daan 5 anyos, mahibaw-an na nimo ang karakter sa anak.
0: Ah.
1: Kung unsa na siya. Pag-abot sa 6, 7, 8, anak, mahibaw-an gina nimo unsa iyang kinaya kay. Na ay bata katrupag ringa, behave kaayos balay. Nagay bata anak, na behave kaayos balay.
0: Yeah.
1: Ah, grabe yun ka, kuhan kayo. Kanabang, ayun, makaanag yun ka ba nga, grabe yun yung bata ni ka, kuhan kayo. Pero pag-abot sa lain, sa dito sa gawas, na dito ka kakita, kagabi ka warrior. Kanabang, grabe ka lihok, grabe ka kuhan dito sa eskwilahan, ana, babadlungon. Pero sa balay, perting buta na.
0: Okay, mahadlok man sa papa, na, mahadlok
1: na,
0: mama.
1: Oh, na yung mga karakter po nga yung ana. Na apoy ta bata nga sipat kayo sa balay pero pag abot na pod og lahi na pod kayo tan-aw niya nga lahi ang imong kauban bihib pod siya naing ana
0: so murag mahimo ni nga double sided nga
1: naagyud so labi nang makatunong kakarog mga bata ni mga laan na
0: no so kana ba actually mga katropa siguro dapat kita nga mga ginikanan karon mubati ni gid tagkabalaka sa ato mga kabataan.
1: Kay,
0: lisod kayo bitaw nga ingon ani ang mahitabo ibutang nato karon mga katropa nga usa sa inyohang mga anak ang nahimong problema diha sa eskwelahan karon. Kay kini bitaw nagpost diha sa Barubo National High School nga bata. Dako kayo nga karatol ni iyahang gihimo. Pero kung ugaling man nga mapamatud ani nga imuha day ng anak karon ang naghimo ni ana dili baka ka mahimong ma kana bang ma stress ma problema kay ang imuha nga anak naghimo ingon ani nga binuhatan unya ikaw karon nga ginikanan wala ka kabalo. No, dili baka na questionably para sa imuha nga unsa man day ko nga pagkaginikanan nganong naingon ani mani. No? Unsa man day ko nga pagkaginikanan nganong nahitabo mani sa akong bata. Diha na kamad, diha na gid untana. Karon ba sa mga ginikanan bitaw karon, palihog kuno. Monitora ang inyong mga kabataan. Unsa na gyud kinaiya karon sa mga kabataan? Unsay impluwensya nga gihatag ini sa publiko ngadto sa inyong mga kabataan? Kinsa man gyud ang kauban sa akong mga anak? Mas maayo na pinakaimportante anak katropa nga Junji. Ilho nila kung kinsay kaila, kinsay kauban sa ilahang mga anak. Nan nganong naingon ani mani? Nasayod man ko, ha? Nasayod ta nga inyohang gipadako ang inyohang mga kabataan nga dunay disiplina o pag-amuma. Pero, pasibol mangod katropa nga Junji, nga posibleng yung mautro ang kinaiya sa bata pag-abot niini kung kinsay iyahang, kinsay iyahang mahimong higala, kinsay iyahang mahimong kagrupo. Kaya, doon naman ko'y panultihon ining katropa nga Junji nga kung kinsay imong barkada mausab na ikaw.
1: Siyempre.
0: Muna nga, dako gyud impluwensya mga katropa ang barkada pero di pud ta makaingon nga ang barkada sa tanang panahon maghatag nimo ni og disgrasya kay do naman puy mga barkada nga muhatag gyud pud nimo og grasya no mo na siya mga katropa nga sa atong mga ginikanan no atoa man gyud responsibilidad kini nga amumahon og atong monitoron ang atong mga kabataan, so palihog lang in town, no? Maluoy mo sa inyohang mga anak kay basin unya pohon og mahilakip ni sa mga disgrasya. Kinsa man gihapon ang bago, kinsa man gihapon ang problema. Di ba sa inyo raman gihapon? So muna nga kami dire, as long as makatingog pami dire sa radyo, makahatag pami ninyo og pagtulunan, makahatag pami ninyo og pagpahinumdom. Kay kami mao magyud ni among trabaho mga katropa, pagmonitor sa atong publiko, pagmonitor sa atong palibot og unsay mga nagapanghitabo. Mao na nga amo sab ning katungod nga ipaabot diha kaninyo.
1: Mao.
0: Kung nga posibleng unsay mahitabo sa inyo ha mga kabataan, inyo ra gihapon ang problema isip mga ginikan.
1: Ganaw. Nagpasabot po na mga katropa nga nag-advise mo ninyo, di po na nagpasabot nga kami po ng mga amahan, perfecto na po mi. Naapod mi kakulangon sa mong mga anak, pero ang atong himuon lang ani is emang pagtinabangay lang.
0: Oh, tinuon.
1: Oh, i-advise po na mo kung sa'y maayong himuon, naapod mo mas maayo pa ninyo nga mas maayo nga himuon idea sa mga bata aron man makalikay ni ini, mas maayo nga i-comment ninyo sa atong account sa ato ang live para po niya ma-apply po nato sa tanan.
0: Pero kay wa naman tayo oras,
1: wala naman tayo oras lagi.
0: Alas 8:54 naman.
1: Wala.
0: So mga katropa, kini lang before mo human sa among programa, magtinabangay siguro ta ninyo sa pagsugpo aning kadaot karon.
1: Oo.
0: Kay kini magunaga panghitabo nga kadaot karon sa mga kabatan-anan, kabatan-unan. Makaingon ko nga influensya gyud ni, no, sa kana bang ato silang napasagdan labi na sa social media, unsa ilang nakita sa social media. Oh, kana makaingon ana ba? No, so mo na nga be a responsible parent sa inyuhang mga anak. Kay ang problema lagi, pumusangpot na sa mga kabataan, dili rigod sila ang magdala ana. Damay gyud mo mga ginikanan, busa kamo, kamo man ang gisaligan og dunay katungod sa inyo mga kabataan sa pagdisiplina, mamalihog ta, no, atong tumanon. Okay, katropa nga Junji, basin doon na kay panamilit diha. Kinsay mo ang panamilitan.
1: So, daghan kayong salamat baga katropa sa makananayo ninyo kapag subaybay ha.
0: Okay mga katropa, nakupos na yun ang among oras pagpanag-uban diha kaninyo. Nainig atong programa sa Bullseye Sunday Edition. Ugma pohon mga katropa, kita gihapon mag-uban-uban sa alas 5 ngadto sa alas 5, alas 5 ngadto sa alas 6. Og sila si katropang Junji ug katropang Limuel, mauban usab ninyo gikan sa alas
1: City, paingon sa may alas 9 bigyan.
0: Alas City to alas 9 bigyan. Mga katropa, kami na lang manamilit kaninyo og magapasalamat tungod sa inyohang pagkanunay nga pagsuporta og pagpakig-uban kanato niini nga mga programa sa XFM Agusan Del Sur. Daghang salamat og alam na lang sa kinatibuk ang puwersa ikan sa among station manager katropang Ray Celeste Surabasquez, sa amo ang admin officer katropang Ali Vicente, amo ang news desk katropang Limuel Pagalaran Ukay, sa amo ang technical department sa pagpanguna ni katropang Milani Duran, katropang Kiano Sibialo, katropang Harvey Ramis. Mga katropa, ako si katropang Ray Alburo Alinton.
1: Ako sab si katropang Junji Lebrias.
0: Kami magaingon diha kaninyo, daghang salamat o dalaygon ang Dios.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M
4: Kalahian?
5: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
4: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
5: Oo.
4: Pero kanang supper,
5: sige, yung sama na.
4: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
6: Sayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. lugar. Hinungdan ini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadaay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinaagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
7: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Exciting Time a las 9 y 4.
1: OPM Flashback. OPM Flashback.
2: Sa'yo ay matanda na.
1: Mga tugtoging hindi nalulungan.

Alright, XFM 91.3 and of course XFM 95.7. Magandang umaga mga kaibigan. Alright, napakaganda. Ganda ng panahon, ganda ng programa mga katrupa. Well anyway, good morning, happy Sunday. Alright, here we go. Ito na po tayo mga kaibigan. Of course, once again, welcome, welcome. Ito naman ang programa natin mga katrupa, XFM Flashback. Adlaw nga bingo, happy, happy Sunday. Alright, July 26, 2026. My name is Dr. Ken mga katrupa. Alright, mag-enjoy sa takutob na mga katrupa, alas 11. Okay, playing your favorite OPM flashback. Okay, mga original Pinoy music mga katrupa, mga kantang hindi naluluma. Aba, syempre, ang atong i-play karon from 9 o'clock down to 11 o'clock mga katrupa. It's all about OPM o original Pinoy music flashback. Na may mga Pinoy music mga katrupa. Pero ang atong ipang-play katong mga kantang o awiting hindi naluluma. Ayan. OPM flashback once again mga katrupa. And here we go, next of your favorite song. That's coming from Sampaguita mga katrupa. Bunggahan.

Yes, that's it. Our time now, 9:13 in the morning. Yeah. Alas 9:23 sa mga katrupa. I'm writing us from Sampaguita, Bungahan. Hi, kamusta? Kamusta? Happy Sunday! Once again, you are listening to XFM Magusan. I'm writing at dalawang himpilan mga katrupa, 91.3, 95.7. That's XFM San Francisco and XFM Bayugan City. By the way, kamusta ang Domingo mga katrupa? Well, good morning sa mga gikan pa sa mga simbahan, mga narimba. Kada ka uli karudes mga panimulay. Good morning inyo mga katrupa sa mga namahaw dira. Late na namahaw, alas 9:14 na ba yan mga katrupa? Alright, of course, ang atong OPM flashback by the way. Alright, hatod gini mga katrupa, of course, Yes to Health Incorporated. Okay, ang Yes to Health Incorporated mga katrupa nagdalas mga produktong tiunay, garantisado ng lahutay. Alright, maunang dapat ang mga produkto nga inyong paliton diya sa mga butika or asa manggaling mga katrupa, dapat na ay tatak yun nga Yes to Health para sure to sure na sure, no? Okay, usan ini ang Santon Plus Gold Capsule. No, ang ginapangita sa itong mga kagisundan ng Santon Plus Gold Capsule, ano yung pinaka-importante na agay tatak Yes to Health Incorporated. No? Naman ay lugo mga katrupa. Alright, by the way, of course, itong tulungan mga katrupa, brought to us by Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation naman siyempre, nagpautang mga katrupa sa mga kagisundan po nato. Nga nanginahanglan ng kwarta. Agusan Lending, pinakasayon na. Og walay hassle, no? Na himutang ang ilang mga opisina mga katrupa para kung gusto mo mangutang at tuwa lamang there is San Francisco mga katrupa na atbang sa San Francisco Gymnasium. Ayan, San Francisco Gymnasium at tubangan niya na diha ang Agusan Lending Corporation. Sa Bayugan mga katrupa na usam sa Purok 3 sa Almasiga Street, Bayugan City. That's it, no? Og itong mga nanginag kwarta. Alas 9:00, of course. Para sa inyong mga greetings, by the way, dawat ba greetings doon yung mga katrupa, ha? Itong mga higala diha, gusto good mag, okay, mag-timbaya. Pwede mo timbaya mga katrupa, just dial or just text your message. Okay, sa cellphone number 0919-793-1893. Right, once again, 0919-793-1893 para nasa inyong mga, okay, mga mensahe, no? Sunday's messages para itong basahon ng Sabda. By the way, good morning sa itong higalag amigo din sa may Bayugan City, si Katrupang Yuan Vegetarian. Kanunay rabagun na siya nag-monitor sa atong signal din ha. By the way, thank you so much Katrupang Yuan for always monitoring sa atong signal din hanga dapita. Right all over! Mas ahead a bit. All over global. All over the nation, mga katrupa. Of course, you can hear the music. Okay, mapakinggan po ninyo ang mga awiting hindi naluluma, mga katrupa. Right, by the OPM flashback. One more music for the OPM flashback, of course, coming from the Hot Dogs. That's about the Bunga Katai. This is 91.3 and, of course, 95.7 XFM Agusan.

0: Master, unsa magyud ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Ah, Judge, amin ako hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold!
4: Ako si Jubilin. Ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Zaza Plus Coffee Mix, you sir. Atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
7: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud koy kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision Next Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision Next Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydan lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing po din yun.
3: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolid, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayoy, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasahirog sayo aron maka boundary. Unsaon na lang ang balon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbati. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabii nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka pa sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Selton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sister Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zentone Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez. Isip Station Manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini. Kayod gapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. Nagatumaro sab niini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsunan, mga kababayanan, na doon ay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na. Mga tugtoging hindi nalulunga.

They're still listening to 91.3 XFM Agusan, and likewise, of course, 95.7 Bayugan City. Alright, mga katrupa, of course, one of the top hit songs. Alright, of megastar Sharon Gurita, that's Mr. DJ. Alright, aba, syempre, mga katrupa, when I want to greet or to request a music for your special someone, this is a perfect one. Oh, ito po ang pinaka-perfect mga katrupa. Ngayon man, kay pwedeng-pwede, of course, kami ang mag-play. Baka basta makadungog ko ang kanta mga katrupa, Mr. DJ. Yes, it's all about song, it's all about request. No? Dumduman ko na itong mga prinsip din na ang mo request, di ba? Pwede mo mag-request, by the way, mga katrupa, just text sa itong number 0919-793-1893. Pwede itong nga numero din na. By the way, good morning kang katrupa, nga Gloria Malala Apilo. Right, thank you so much for sharing that. Then, Didin Pataho, good morning. Okay, shout out sa Tanang Naminaw. Okay, sa taga Sitio Durian Kantagan. Ay, mga taga Kantagan, good morning, ha? And likewise din sa may Sinturo sa San Branch. Atong igala na labyan na patunha ko katong di aging mga adlaw. Okay, da sa praise, ha? Saan na nga bikirin din, ha? Kalimut man ko, eh. Prisma, Prima. I almost forgot sa pangalan sa Bikiri. Basta nakalabay ko diha. Siyempre, nakapalit ang paan din ha. Alright, by the way, good morning sa ato po mga friendship nga nag-monitor karong mga panahon na mga nagbiyahe. Danlog ang palibot, of course, ulan-ulan. So, be careful. Okay, do dili man ingon nga diri tuda ang ulan, no? Pasalamat ang butuda ang ulan kay para masolusyonan ang problema sa tubig. Alright, mga kadrupa, it's 9:35 on the clock. Alright, of course, I'll be playing, of course, one more song. Kumustahin po natin, mga kaibigan, ang mga mahal natin sa buhay, especially sa mga malalayong lugar. And of course, I'd like to dedicate this song, okay, that's coming from, okay, Freddy Aguilar. Where's the music? Ito po ang kanta na hindi naluluma from Freddy Aguilar, Kumusta Ka? This is 91.3 and 95.7 XFM Agusan.

0: Alright, of course, mga katrupa, isa sa pinakapaboritong kanta. Of course, coming from the Ijaz, mga katrupa. Okay, that's a Luha. Alright, that's still kayo pinakakinig, mga katrupa. Of course, XFM Magusan 91.3, 95.7. Ay, good morning, magandang umaga. Okay, kang katrupang Randy Ortigas and Tisas. Katrupang sa Ray, please play the song Hindi Kaya. Hindi Ko Kaya by Richard Reynoso. Requested by Randy Santisas. Alright, pangitawan ako katrupang Randy, ha. By the way, thank you so much. And of course, good morning. Okay, sa atong mga katrupang po din, ha. Ang busy na ni kay Sikay. Alright, busy sa kusina. Oo, sabi kay kabisihan karong mga panahon, ha. And of course, ang atong po mga mulakaw o dunay lakaw karon, ha. Right, diyan sa lang mga panibalay going to simbahan or palingki or asa manggaling. Right, just enjoy the music while naapa mo sa inyong balay, okay? Mga katrupa, of course, ang atong okay, OPM flashback. Atod ganito, mga katrupa, sa Yes to Health Incorporated, usos mga produkto ni ini. Ang Sandon Plus Gold Coffee Mix. Right, Sandon Plus Gold Coffee Mix, pinagamaayo mga katrupa. Kapi-kapi ka lang apan, nahimsog ka na, nagwapo, nagwapa ka na. Okay, kay ang OP, ang Sandon Plus Gold Coffee Mix, mga katrupa, doon na siya ay glutathione and collagen. No? O ginay pinaka-garbo. Ano nga kapi, mga katrupa, kay talagang siya owner niya kapi. No? Ang bugtong kapi nga doon ay glutathione and collagen. Pangita mong kapi niya, nga doon ay glutathione and collagen. No? Talagang siya rin eh. Then, lami pag yun, creamy pag yun, mga katrupa. No? Sandon Gold Coffee Mix, pangitaan niyo ni mga katrupa niya sa mga butika. Kung wala, dira, di atin sa itong Sibuyaan. Ang coming pa niya, no? Kay nahutdan mo nita. Amorang i-announce by the way, mga katrupa, no? Next time, while waiting, natulat na lang ninyo. Well, anyway, alas 9:40 sa mga katrupa. Of course, I'll be back after this commercial break. Dirigapon sa itong Sibuyaan. Next time, 91.3 at 95.7.
1: PM Flashback. OPM Flashback. OPM Flashback.
2: XFM. XFM.
3: Balot! Balot! Balot! Balot!
4: Ay, balot! Ay, balot!
3: Piten!
4: Nga kaya sindi, ha?
3: Naa!
4: I-apel po nung syagit.
3: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Sandon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Sandon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, Ochia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Sandon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Sandon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani Stevia Extract. Bisan dahil o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad na itong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niiyos-iyos ako ang tiyan kaysa o nadako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang

0: lagi pang istorya. Sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Mahal, kumusta na ka desa, abroad?
9: Nagpadako nilang babagika sa Pinas. Nagpapalit na sub ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
8: Ay, salamat.
9: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
8: Ikaw, Pud, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
10: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay naminam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia. 69.
5: Ang pa ka magkape.
4: Santon Plus Coffee Mix pila katilaw naman. Mayong tulog, normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahuna. Lami yun siya, kanang lami sa glasa yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol pa ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw karon. Inumog santon yung coffee mix. Kay lami siya, lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog, nato pagkundisin yung lawan.
3: Nagapin ka, gitambalan pa ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: right back at Rupa. There you have it. Of course, Richard Denuso, hindi ko kaya. Orang na ako nabantayan sa kong ad-lib na. Okay. By the way, hindi ko kaya. Richard Denuso. Gargando magkuhan ni Ogpano. Ano mo niya akong, of course, ang daghahan naman niya akong, of course.
1: Ayaw!
0: By the way, Randy Santizas. Okay, request na ni Randy Santizas. Hindi ko kaya, Richard Renuso. Yes, anyway, 2 minutes before 10 o'clock, mga katrupa. Right, one more song for the 9 o'clock. And I'll be playing from Michael Ligo, Minahal Kita, mga katrupa. There we go.

0: PM Flashback.
1: XFM. XFM. Kung mamino ka sa XFM.
2: Mau na di amade, magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting.
3: Exciting.
4: The secret of health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
5: Para sa malakas na buto,
6: Premium D3.
5: Matibay na immune system,
6: Premium D3.
5: Proteksyon sa bacteria at viruses,
6: Premium D3.
5: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
6: Premium D3,
5: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
9: Bilang isang post-seller agent na naka-leadership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
8: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan.
6: Premium D3.
0: Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa oil.
7: Mabibili sa mga butika.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Alright, there you have it mga katrupa. Okay, from Chaya. Wala na bang pag-ibig? Alright, sa itong durag ito ay 17 minutos na nagkalabay sa alas sa Jess mga katrupa. Og padayon muna bilaw diri gyapon sa XFM Magusan. Inyong katrupang DJ Dr. Ken. Tinga among anong na doktor na manis katrupang Ray.
1: Ayaw!
0: Di mo na akong air ni mga katrupa basta mag program ko og DJ. Lahit man sa News and Public Affairs. Alright, still sa atong OPM flashback, no? Alright, playing sa itong mga kanta, nga original Pinoy music, mga kanta, o awiting hindi naluluma mga katrupa. And this program brought to us by Sandon Plus, Copemex, di ba na yung mga katrupa, basta mga pigiritag lami ang gape, niya healthy pa, Sandon Plus, Copemex, pinakamayo mga katrupa. Alas, just 18, of course, di na po, of course, the food. By the way, from Freddy Aguilar,
2: may wasto,
0: bulag, pipi at bingi.
2: Ay, may bulag.

0: OPN Flashback.
1: XFM.
2: XFM.
3: Tilapia! Tilapia mo diha!
4: Uy, miss!
3: Kuya, tilapia?
4: Tilapia?
3: Sige na ya, tilapia. Para makauli na ko.
5: Kuya, daddy!
3: Talaga, tilapan maguni mo ya!
4: Tilapia! Huwag nang nitilap ko!
3: Bastos juga!
6: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na ito. Unse, padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
7: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyud. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton, o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
13: Pag inom og Premium D3 ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
12: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
14: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
14: Oo.
15: Exciting!
14: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
14: Like yun. Basta naka-turbo.
12: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
14: Turbo. Wagas. Ang lakas.
12: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Sheila Tampos, 30 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain og inom aning Santon Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinig rotatayon og collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix, ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas kayo mawala ang pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Hidrata Bolong. Kalabere. Santa Irene. Porok 9. Prosperidad. Lago Sansor.
7: Pila edad mo na?
6: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang team. Bang tapos high blood ko napay ako ang sa sugar lain ko maglakaw kanang mura ko hubog lain ka ito kung lawas oi kay ang akong mga kape nga ginagamit kanang mga kape na sa tindahan iskat ba ako mga kape mogi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o premium drink.
7: Kumusta pag inom nimo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-usos ako ang timbang nagkaanam ka reduce ang akong lawas na slim lay garanti na diet na kate kay ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa sexy sa imo ha? Panglipong-lipong nimo, kumusta naman eh?
6: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya nagkatabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang kay kuan, dako na. Pero pila na katuig, 2 years naman ko nagdamit ini.

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: OPM Flashback.
1: Sa'yo ay matanda na.
0: Mga tugtuging hindi naluluma. Mga tugtuging hinahanap-hanap. OPM Flashback.
1: Sa akin, sino ang aking mahal?
0: Ating balik-balikan dito lamang sa XFM. OPM Flashback. Original Pinoy Music. Atin to OPM Flashback.

Wow! On the yabet mga katrupa, gulong ng palad, Eva Eugenio. Ay, good morning kang katrupang Lida Pataho, kang katrupang Lusminda Daniel Villavito. Okay, shout out ko dari watching from Barangay Magki Angkang. Request kong song Sunday morning. Aha. Okay, katrupang Lusminda, ang mga music na ito karon. Original Pinoy music. Late na makaplay sa Sunday morning. Ang maplay lang yun na ito katong mga original Pinoy music nga flashback katong mga karaan. Pwede ito. Mga kantang matunpa. Kantang hindi naluluma o awiting hindi naluluma. That's OPM flashback. By the way, thank you so much katrupang Lusminda. Okay, si Randy Santisas, maayong buntag, katrupang si Ray, shout out ko kang Val Valderrama, gikan ni Randy Santisas. Dan salamat katrupang si Ray and God bless. Likewise, imo katrupang Randy. Gloria Malala, Pila, good morning. Thank you so much. No? Si, kinsa pa? Shout out na ako, no? O katong mga nadiras mga balay o nagpaminaw sa mga radyo, pwede ko mo mga katrupa mo, okay, mo paabot sa inyong mga mensahe. O ka pwede mo punawang. Now, para mo, Sunday's greetings, mga katrupa. Ang 0919-793-1893. Paspas na ba? O, basig, paspas na kayo, mga katrupa. Ayaw! Pagpunta ko, 0919-793-1893. Pastilan ng kinabuhi sa tong pastilan ng kinabuhi. Murag kita ni gulong ng palad mga katrupa, di ba? Nga na ganda nga dagas kinabuhi na isa na ikasakit na ay kalipay. But anyway mga katrupa, another OPM original Pinoy music para ninyo gihapon mga katrupa, and coming from kay Ruel Cortez, Napakasakit Kuya Ede. Pinig ka po sa itong 91.3 XFM Agusan at 95.7 XFM Yukon.

0: FM.
1: Hai, ku apa kaya ku? Halo, Kak Lodi.
2: Kuring.
1: Ano man kakang, kaang?
2: Ay, ini gue dapat sinak kuring.
3: Iya.
1: Ano man gane?
2: Ay, ingun nunggu ng doktor, nalikaya ng itlog. Kita asup kolesterol.
1: Hala, pasig dala.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Sirminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako sirminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: bawa nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
0: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
1: Saton, pati na si, hala, himot ko.
0: Wait lang sa ha, kaya kukuha, okay? Ayaro. Unya, tigdala sa kadug tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: B!
0: Next time, ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini?
2: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Sales Clerk ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Atong paminaw, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Tinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo labon na pag pero pag tuman ako sa Victorix Plus kaysa lang katab action siya kawala mas gwapo yun ang Victorix Plus dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon kamo mga kauban ako nga nasa Matina sustingin ninyo na kay ang driver nang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom pero gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po sustingin ninyo kamo lang katilaw para makita gyud ninyo usa pa ektibo ang Victorix Plus.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

OPM Flashback. OPM Flashback. Sa'yo ay matanda na. Mga tugtoging hindi nalulunga.

Okay, it's 10:56 on the clock, mga kadrupa, of course. Ayan, ayan na naman. Okay, magbago ka ba, Freddy Aguilar? Wrong it, that's all for this program, mga kadrupa, Kutubrabanta, alas 11. And before that, mayong pagpaminaw sa ato mga friendship na right sa tanan na nagtanaw diri sa atong Facebook then sa mga radyo nga nagpaminaw. Aga trupa, thank you so much for joining till next Sunday then same program gapon mga katrupa ang OPM Flashback. Alright, thank you so much, tanan-tanan. Then, my partner sa Pikasalawag, mga katrupa, si katrupang Melanie Duran, atong partner karong panahon sa atong OPM Flashback. Once again, thank you. Bye-bye for now. Then, playing my final song. Okay, gikan sa Apo Hiking Society. Kaibigan. Alright, there we have it. Thank you so much. Bye-bye. My name is Dr. Ken.

0: FM.
1: Apa Arce?
2: Oh, cuman kapitan.
1: Tago ke? Na ibu hang teacher ning absen terbakah?
2: Kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman?
2: Alangan, aku man inan na matay na ka.
3: Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanad imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: Pampanga City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, Second Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng Janet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Pagod ka na ba kahit hindi pa tapos ang araw? Ang kombinasyon ng malunggay at spirulina sa Santon Gold Herbal Capsule ay nagbibigay ng natural na sustansya para sa dagdag sigla at lakas. Hindi energy drink, kundi natural na suporta ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po na ito ahitid sa atin ng Santone Plus Gold. Ang katawang po natin sa pagpapatibay at pagpapalusog ng atin pong pangangatawan. Alam niyo ba mga ka-wellness na ang isang adult ay maaaring mabuhay ng ilang linggo nang walang pagkain? Pero hindi tayo pwede mabuhay ng matagal nang walang tubig. Kahit ang pagkawala ng 1 o 2% ng tubig sa ating katawan ay maaaring makaapekto sa atin pong konsentrasyon, sa mood natin, sa physical performance at iba't iba pang bagay sa atin pong pangangatawan. Tunay nga na ang tubig ang isa sa pundasyon ng mabuting kalusugan. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang isa sa mahalagang bahagi ng tamang pangangalaga ng atin pong pangangatawan, mga ka-wellness. Pag-uusapan natin itong tinatawag po na hydrotherapy at pamaraan sa healthy hydration. Take note, kahit ang tubig, Doc Ron, Doc Algy, ay need ng ating katawan at healthy para sa katawan natin, kinakailangan po nito ng regulation. Kasi pag ito ay kulang, hindi maganda. Pag ito ay sobra naman, ay hindi rin po maganda sa kalusugan natin. Kaya Doc Ron, bakit nga ba dapat nating bigyan ng pansin itong tamang hydration?
3: Well, kung titingnan natin, mga Doc, sa mga ka-wellness natin, 60% ng ating katawan makes up to 60% yung tubig. And sa ibang parte ng katawan, let's say sa brain at saka sa heart natin, it makes up to 70 to 75%. So ibig sabihin, without water, these organs, mga organs sa ating katawan is nahihirapan na mag-function. As you have said already na pwede tayong makasurvive for a few days na na mas mahabang araw without eating food. But kapag ka ang isang tao is na dehydrate o walang tinatawag natin na liquid or water consumption, is talagang hihina and would cause fatality sa isang tao. And also, upon looking on ang ating katawan kasi is composed of cell mm-hmm. and turns into organ sa ating katawan and nagiging system siya. Mm-hmm. So every cell in our body is nagdidepende ang kanyang function doon sa tubig na ini-intake natin. Mm-hmm. Also, kung titingnan din natin, especially doon sa plasma cell natin, doon mm-hmm. sa ating dugo, it makes up to 70% or 90% water to function properly. At tandaan natin, itong plasma cell natin, ito yung nata-transport ng mga nutrients, oxygen, and also nagdi-dispose ng mga dumi sa ating katawan. Mm-hmm. And it is very crucial na maintindihan ng mga ka-wellness natin kung gaano ka-importante ang tamang hydration sa mm-hmm. ating katawan.
2: Speaking of tamang hydration, Doc Algy, ang tanong na karamihan, maraming debate about this, mm-hmm. ano? Kung gaano ba karaming tubig ang dapat nating ipasok sa ating katawan daily, mm-hmm. araw-araw?
4: Oo nga, debate nga yan. Kasi mm-hmm. iba, sinasabi nila 3 litro, mm-hmm. iba, 2 litro. Mm-hmm. Actually, walang universally agreed quantity of water mm-hmm. na i-consume everyday. Yan ang totoo, ano? Pero ang common cited reference ay nanggaling po sa U.S. National Academies of Sciences, Engineering and Medicine na alam mo, recommendation nila is ang adequate intake daw o AI mm-hmm. ng level ng total daily water sa mga kalalakihan dapat ay 7.7 liters per day. Mm-hmm. Oh, ako maniniwala dito kasi ito ay galing sa mga scientists ng mm-hmm. ng National Academies of Sciences sa Amerika, no? Mm-hmm. And sa mga 15.5 cups 'yan. Mm-hmm. Sa mga kababaihan naman 2.7 liters.
2: Mas konti.
4: Kung mapapansin nyo, bakit laging nakakaangat ang requirement sa mga kalalakihan? Mm-hmm. No? Eh kasi ang lalaki ay likas talagang naka-design ang katawan natin sa hard work.
3: Yes.
4: O, kaya kung ikaw ay lalaki, tapos ikaw ay hindi gumagawa ng hard work, sinisis ang hard work.
3: Baliktad.
4: Pag-isip-isip na. Ayan. Pero baka naman may masaktan, ano? May mga instances naman talaga na sinisis yung may opportunity. Yes. Okay, magtatampo sa akin. Pero by anatomy, talagang
2: by nature,
4: by nature yung lalaki.
3: By talaga ang lalaki.
4: Mas makapal ang buto ng lalaki. Mm-hmm. Di ba? Okay. At ang importante po dito, ang sabi nila, kasama na dito lahat ng fluid na ini-intake mm-hmm. natin. Mm-hmm. Hindi lang yung iniinom nating tubig. Oh. Kasama na yung halwa, nagtitake ka ng tsaa, mm-hmm. umiinom ka ng katas ng prutas, mm-hmm. kasama na yung sa measurement. Mm-hmm. Okay. And another thing is, mga 20%, sabi nila, nanggagaling sa pagkain mm-hmm. at 80% ng tubig o hydration ay nanggagaling sa mga iniinom po natin.
2: Yan.
4: Oo.
2: Yung problema, Doc, yung iba, 80% kape. 80% ng fluid intake nila, kape. O, 20% na lang yung tubig. Ano? Pero dapat mabalansi po yung mga
4: iba,
2: awareness.
4: Soft drinks.
2: Oo, yun
4: drinks,
2: nga. Yeah. Diba, halos hindi na umiinom ng plain water. Ang mas gusto nila daw, yung tubig na may buhay. Buhay yung kulay.
3: Buhay ang kulay.
2: Buhay ang kulay.
3: Yung iba nga, yung energy drink, tapos mm-hmm. nakahilata lang.
2: Nako.
4: O, hindi nagagamit yung potential na energy. No?
2: Sounds interesting talaga itong water therapy or itong hydration mm-hmm. mga ka-wellness. Ano? Pero anong specific functions po ba nito, Doc Ron? Bakit dapat talagang bantayan natin at masusunod natin o nasusunod natin yung water requirement sa ating pong pangangatawan?
3: Mm-hmm. First function lang ng tinatawag natin ng tubig sa ating katawan mm-hmm. is circulation and transport. Ano ang sinesirculate? Number one is ang dugo.
2: Mm-hmm.
3: Ang dugo is nagkikere ng oxygen doon sa ating lungs papunta and also nutrients. And also hormones and enzymes doon sa ating katawan, especially mm-hmm. sa digestion. Without enough water, ang ating pong dugo ay nagiging malapot.
2: Mm-hmm.
3: So kapag ka lumapot yung dugo, mas mahihirapan na mag-pump ang ating puso. And also, mas kakaunti din ang mga sustansya and oxygen mm-hmm. na pupunta sa ating mga cells. Kaya mapapansin natin doon sa mga halimbawa, nag-hiking tapos mm-hmm. hindi nakainom ng tubig. Mm-hmm. Di ba kapag hindi na nakainom ng adequate na tubig, hinihinga mm-hmm. na mabilis ng hapuin kasi wala ng transport ng oxygen at saka ng also mga nutrients mm-hmm. and electrolytes doon sa parte ng katawan. Not just circulation and also transportation, water also regulates our body temperature.
2: Mm-hmm.
3: Kaya makikita natin, mga doc, mga ka-wellness, kapag ka ang isang tao is mainit ang katawan, anong ginagawa? Nagpapawis tayo.
2: Mm-hmm.
3: O pumupunta yung fluid sa ating katawan, doon sa skin natin, mm-hmm. nilalabas nilalabas doon sa mga pores natin in order to regulate yung temperature. Mm-hmm. Kaya papansin natin pag maglalagnat, 'di ba, ang isa na ginagawa is pinupunasan ng ano, ng bimpo in order to regulate yung temperature. Mm-hmm. That is why water is needed in order for our body to function properly and also temperature modulation ng ating katawan. Mm-hmm. And also, pinaka-importante dito is yung tinatawag natin na cellular function. Mm-hmm. Every cell ng ating katawan nagre-rely sa tubig to function properly, maintain its shape and structure, facilitate ng chemical reactions, and also nagtatransport ng waste palabas sa ating katawan. Mm-hmm. And that is the reason why if you are not drinking adequate water or adequate fluid, katulad na sinabi ni Doc Algie kanina na yung 15 glasses a day doon sa lalaki, mas lower doon sa babae, is naaapektuhan ang cellular function natin. That is why we feel sluggish. Mm-hmm. Yung iba pagka kulang sa tubig, irritable yung mood kasi hindi nagfa-function properly ang brain. And even mild dehydration, nag-i-impair na yon sa mga cell function natin sa ating katawan. And isa sa mga makikita natin, especially doon sa mga diabetic, kapag dehydrated kayo, mas lalong tumataas ang blood sugar level. And also, insulin production, mas bababa. Kaya, water consumption is really needed and proper hydration is really needed by our body.
4: Oh, at isa pa, mahalaga to, yung brain function. Alam mo ba, ang utak natin, 73 to 75% water.
3: Yeah.
4: Ang kanyang content at nakarely dito yung function ng ating total cognitive function na kung saan mas matalas ang isipan at matagal masira yung memorya kapag may proper hydration tayo. Mm-hmm. Kaya di ba ang unang sumasakit pag kulang ka sa tubig, ulo.
5: Tama doon.
4: At pag minsan iinom ka ng gamot, may isang basong tubig tapos yung ating painkiller, maya-maya lang, wala na yung sakit ng ulo. Uh-huh. Sa tingin ko doon, kung mga 5 minutes lang yan, yung tubig ang unang naka-benefit. Kasi mabilis ang tubig.
3: Yeah.
4: And also, sabi sa mga pag-aaral na even 1 to 2% ng dehydration ay pwedeng maging dahilan ng una, fatigue o yung sobrang patang-pataka and also confusion na parang ano yung mga taong minsan di mo makausap, medyo tuluro, diba?
3: Kulang ang concentration.
4: Saka yung kanina sinabi ko, yung pananakit ng ulo. Ano? Another thing is, mahalaga ang hydration sa ating panunaw.
3: Mm-hmm.
4: O, kaya maraming tao ang nagkakaproblema yung kanilang panunaw kasi hindi sila umiinom ng tubig.
3: Mm-hmm.
4: Kung umiinom man ng tubig, mali yung timing.
3: Mm-hmm.
4: Kung kailan kumakain, saka naman yung tubig, sandamakmak yung iniinom. Mm-hmm. Diba? So, naapektuhan yung panunaw. And also, even yung saliva production, kaya mapapansin mo pag hindi ka umiinom ng tubig. And one of the sign na kulang sa tubig, tuyo yung lalamunan mo. Tuyo yung bibig mo.
3: Mm-hmm.
4: Kasi yung saliva, tubig yun eh.
3: Mm-hmm.
4: Kaya saliva is also digestive ang function niya.
3: Mm-hmm.
4: Hindi lang yung disinfection ng ating bibig. Nagtutunaw siya basically carbohydrates. Ano?
3: Mm-hmm.
4: Yan. Pag kulang tayo sa tubig, yan, tutuyo ang laway natin. And last but not the least is yung detoxification.
3: Mm-hmm.
4: O kaya nga pag kulang tayo sa tubig, kadalasan humihina yung kidneys natin. Kasi ang isa sa pinakakailangan ng kidney for detox, kasi detox organ yan eh, kailangan yun ng tubig.
3: Mm-hmm.
4: So with the little amount of water na ating tinitipid sa katawan natin, kaya nga nagtataako, tubig eh. Kadalasan sa bahay, mura lang naman yan.
3: Tinatamad
4: pang uminom. Saka lang tayo uminom pag nauhaw na tayo. Uh-huh. Yun yung ating habit. Ano? So, mahalaga yan mga ka-wellness sa detoxification para ma-cleanse yung katawan natin. Kasi pagpapawis, cleansing din yan.
5: Tama, Dok.
4: Oo, di ba? Yung pag-i-cleansing din yan.
5: Even yung ano, Dok, even yung pagkasalita, the more we talk, mas maraming fluid ang nakoconsume natin, nagagamit.
4: Oo, kaya yung ang trabaho ay, katulad natin, broadcaster, o yung mga nasa field ng sales, daldal ng daldal, di ba? Madali siya ma-dehydrate.
5: Kaya dapat makitubig kayo.
4: Ayan ang isa sa sikreto para tumagal tayo sa trabaho. And of course, yung lubrication ng ating mga joints. Kasi alam naman natin na ang joints natin, may lubricant na kailangan yan. So pag tayo ay dehydrated, isa pala yung joints natin sa naapektuhan.
3: Oh.
4: Kaya alam nyo na, gaano kahalaga ang tubig na dapat nating i-maintain every day kasi basic na need ng ating buhay yan aside from nutrition.
5: Mm-hmm. Eh kapag mainit ang panahon, Doc, 'di ba napapansin natin mga ka-wellness, mas yung ano ng water sa katawan natin ay mas mataas. Mm-hmm. Yung demand water.
3: Yeah.
5: Oo. Pag mainit ang panahon kasi of course nagpapawis tayo, perspiration, ano, and then mas marami talaga ang kinukonsume ng ating katawan to balance the heat o yung temperature ng katawan po natin, ano. Tungkol naman, Doc, sa dehydration, ito para sa mga ka-wellness natin na exposed sa direct sunlight or direct heat. Ayan. Marami kasi, like mga construction workers, yung mga farmers, kapulisan natin, mga farmers, yung exposed lagi sila sa direct heat at napakatinding init talaga. Itong 2026, ay matindi rin yung naranasan natin na init.
4: Oo.
5: Mga
4: ka-wellness. Actually, sa Spain ba yun? Balita natin, because of the heat wave,
3: ang daming namatay. Mm-hmm. Yes.
4: Eh, kumbaga, nakakalungkot yun. So, yun ang problema talaga pag matinding init.
5: Kahit ngayon, nanonood ako ng cycling, yung biggest cycling races. Ibinaba nila yung haba ng karera dahil sa heat wave sa France. Mm-hmm. Ganun katindi ang mga athlete na yun. Mga elite na yun sila na yung katawan nila kayang mag-adapt. Pero, concerned pa rin sila dahil nga doon sa sabi nga
4: nila doon yung mga Pilipino, nagagawa pa nila magbiro na kami dito sa Pilipinas 40, 45, 50 degrees Celsius nagkakapi pa kami. Alam mo, sabi ng mga taga roon kasi sa Europe pala, like in France, ang mga bahay nila doon designed to trap heat kasi di ba malamig doon. O tapos ang humidity, hindi katulad sa atin, ang init doon para daw nasa oven. O kaya huwag na nating sabihin yun, mga Pilipino.
3: Kaya meron sa yung tinatawag na sa forecast, merong sinasabi na 25 feels like 50 or 40, ganun. So 25 yung temperature pero yung humidity mas lalong nagpapainit ng
5: pakiramdam. So gaano ka delikado para sa kanila, Doc Ron, yung tinatawag na dehydration?
3: Yes. Kung titingnan natin, we need to understand ano ba yung dehydration. Dehydration means you are disposing more fluid than you intake. Yun yung tinatawag na dehydration. Ngayon, kapag ang isang tao ay na-dehydrate, may mga organ, may mga parte sa katawan na nagkakaroon ng tinatawag natin na nagdi-disrupt yung functions nila. Isa na naman dyan, yung ating insulin and ating glucagon production. Kaya papansin natin yung mga hypoglycemia. Kalibitan yan, nagbababa kapag dehydrated ang isang tao. Isang common reasons ng dehydration, excessive na pag-dispose ng tubig, also yung init and exercise, diarrhea, also that causes dehydration, fever, kaya kailangan ng more water intake. And also there is a new study na ito palang mayroong mga substances na nagko-cause ng dehydration sa ating katawan. Let's say for example, caffeine. Ang caffeine kasi ay
4: stimulant
3: and also toxic siya sa katawan. So ang natural na reaction ng katawan is to throw it out. Sa pamamagitan ng ihi. Also, alcohol drinking, beer. So, those are mga nag-cocos ng tinatawag natin na dehydration.
5: Anything that is toxic, I think, Doc Ron, na especially nagkuko siya ng concentration sa katawan natin, nagnanakaw ng water reserve sa ating katawan.
3: Yes.
5: Because even yung salt, di ba? Pagka napakain ka ng maalat na pagkain, usually ang nararamdaman natin?
3: Uhaw,
5: di ba? Gusto mo uminom ng tubig. Kasi yun yung response sa katawan mo to dilute that concentration of sodium sa katawan natin para hindi siya maging very harmful sa ating pangangatawan.
3: Yes. And also, isa sa primary signs ng dehydration is ito pong tinatawag natin na pagkauhaw. But then yung thirst, yun ay nagsasabi that you are already mild dehydrated. So that means if thirst is speaking that you are already mild dehydrated, you need to drink water before you have the sensation of thirst. Kasi para hindi tayo matinatawag na ma-dehydrate.
4: Huwag na tayo maghintay ng uhaw. Sabi nga nila, kailangan lang talagang i-schedule mo kung kailang kahinom. Actually, sa Japan, yung pinakang model daw pagdating sa hydrotherapy, hydration, mga Japanese.
5: Bakit kaya daw?
4: Kasi nga, meron silang habit na talaga. Meron na silang minanapan habit na pagising nila sa umaga, inom sila ng tubig. Anything they do before they do it, they will drink water.
3: Drink water.
4: Oo, yun ang habit ng mga Hapon. Before they go to bed, they will drink water. Kasi actually, sabi nga nila, ang mga heart attack daw at iba, usually nangyayari sa madaling araw because of, syempre during that time, hindi ka umiinom ng tubig.
3: Lalapot ang dugo.
4: Oo, yung mga Hapon, they have that kind of habit. Kaya sila yung nagpauso ng water therapy. Yung mga iniinom, di ba? Yun. So, sa ano naman, yung isang sign ng dehydration, kapag nakaramdam ka na nito, for example, nagkaroon ka ng, ano, ng dry mouth, yung sinasabi ko kanina, tapos yung ihi mo parang tsaa. Hindi na kailangan paalalahan ka na ikaw iuminom ng tubig. Actually, may isang CR ako napunta. Hindi ko maalala sa ibang bansa ito. Nakalagay doon yung kulay ng ihi. Tapos pag umihi ka, titingnan mo yung ano. Kung yung kulay. Ang kulay ng ihi mo ay doon, may suggestion doon kung ilang basong tubig ang iinom mo. Oh, may ganun sa Japan yan. Parang sa Japan, pumunta tayo sa Japan noon, with Yes to Health Family. Sabi ko, believe naman ako dito kasi napaka-aware nila sa mga ganun. Ano. Kapag ang ano mo, dark yellow urine, tapos ikaw madalas ka nakakaramdam ng parang pagod ka na hindi ka naman talaga nagtatrabaho, pagod ka pa rin, it's a sign of dehydration. Tapos, lagi nagka-hypertensive, laging high blood. Kahit nagtatake ka ng maintenance, na-high blood ka pa rin kadalasan.
3: Kasi baka kulang ka sa tubig. Kulang sa tubig.
4: Oo, yun po yung mga signs na pwede nating bantayan dahil kung hindi natin ito makukorek, mag-iwan ito ng mas malaking pinsala later on sa ating kalusugan.
5: Ayan. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na natin kung ano yung true value ha ng overall, sa overall health natin, ng hydration, mahalaga na hindi natin ito ma-set aside. At see to it na ito ay kumbaga ma-fill in natin yung gap ng madalas nakakulangan nito sa ating buong pangangatawan. Mamaya pag-uusapan naman natin ang mga pamamaraan kung paano po tayo mag-hydrate or ma-rehydrate. Ayan, kasi yung iba, mali din yung paraan ng pag-rehydrate nila. Meron ako na pakinggan, Dok. Pwede bang ano? Uminom ako ng 1 liter ng tubig ngayon, ubusin ko na agad.
3: Isahan.
5: Para mamaya hindi na ako iinom. Meron ganun eh.
4: Tapos nagre-reklamo, ihi ng ihi.
5: O,
4: kasi ang katawan natin, intelihente. Ibig sabihin, pag alam niyang sobra, ipa-flush out niya talaga yun.
5: Kaya mahalaga na alam din natin kung paano yung tamang paraan ng pag-rehydrate, mga ka-wellness. Ha? Kaya mamaya po, ating pag-uusapan yan dito sa ating pong programa. Kaya tutok lang po dahil magbabalik ang programang
6: The Secret of Health.
7: Gold Live Testimony.
8: Ako si Valentina Poligratis, Barangay Maoyon, itong bayan ng Puerto Princesa. Tatlong buwan inom ko ng Santong Kupi na bantayan ko nga. Yung ito sa kaliwa, may bukol yun nga. Parang mais, pag magsuklay ako, madala na. Kaya nagsakit ka na maga. Nang naiko-inom ako ng Santong Kupi Mix, matyagang tatlong buwan, bigla lang na ano, hindi ko na malaya. Ngayon pala natunaw na, katulad sa akin, mga senior, tawagan ko ang inyong pansin, ang atong panglawas, kailangan talaga nga mag-inom tayo ng kopi. Huwag lang tayo tubili ba nga. Hindi magaling. Sa akin, nasubukan ko na.
7: Santong Plus Gold, mampibili sa mga butika. The secret of health.
5: Balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong programa. Kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. I-text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Balikan po natin yung pinag-uusapan natin patungkol sa hydration at itong water therapy. Paano po ba natin masisiguro, Doc Ron, na nagiging sapat ang tubig or water intake natin para makaiwas sa panganib dehydration at yung masamang epekto nito sa atin pong kalusugan?
3: Well, we need to understand what is hydration. Hydration is not just merely drinking water.
5: Yes.
3: Sinasabi mo kanina, Doc, na isahan lang, 1 liter, lagok ng lagok, 1 liter, inom na lang, tapos maya-maya, 3-4 beses na iihi. So parang pumasok dito, lumabas lang din.
4: Tapos feeling niya, oho na oho pa rin siya.
3: Kasi mali yung tinatawag natin ang hydration. Hydration means retaining. So isa sa napakaganda na nagre-retain ng water sa ating cellular level is yung tinatawag natin na magnesium. At isa sa napakagandang source ng magnesium is yung tinatawag natin na sea salt. That is why sa ano, mayroong nagtuturo na every time na mag-inom ng tubig, is maglagay ng isang butil na asin sa ilalim ng dila para ma-absorb ng ating selula. So isa sa napakaganda na practice yan. And also, as nature by itself, nagtuturo sa atin na ang tamang hydration is not one instant, kung hindi slowly, small amount, but slowly. Makikita ninyo ang ulan, o kung, let's say for example, nagdidilig yung sa mga mahilig magtanim, o naghahalaman.
5: Mga plantito-plantita dyan.
3: Mga plantito-plantita. Pag magdidilig kayo, hindi nyo na ibubuhos yung isang balde agad.
4: Lunod yun.
5: Tama.
3: At saka kayo, kahit na kaanong dami yung ibuhos mo, isang drum yan, kapag kaya ibinuhos mo biglaan, pag tingin mo sa ilalim, tuyo pa din yung yung lupa.
5: Sa halip sana para mabuhay yung halaman.
3: Apatay. Apatay. So same thing sa ating katawan. In order for our body to absorb water, it needs to be intake is small amounts.
4: Kaya nga, Dok Ron, may isa ako narinig na isang magaling na doktor. Sabi niya, if you want to be hydrated, kunin mo yung tubig, ilagay mo sa bibig mo, pag umuagad lunukin. So, i-stay mo lang sa bibig mo for a few seconds, kasi dito pa lang nag-absorb na tayo.
3: Sa ilalim ng dila.
4: Sa ilalim ng dila natin. So, saka ang pag-inom, hindi talaga yung mabilisan. Oo. Kaya ang nangyari, mabilis mag-uminom, maraming ininom, ihi ng ihi. Kasi nasa-shock yung kidney mo
3: Yes.
4: So, ipa-flush out lang. Saka kung walang mineral, tama yung sinabi mo kanina na salt. Kasi ang isa sa way para ma-absorb ang tubig, it needs to have minerals.
3: Minerals, yes.
4: Eh kung iniinom nating tubig, wala na siyang minerals. Natural mineral. Medyo hindi siya nagiging favorable sa ating absorption.
3: So that is why... ano yung tinatawag natin na kapag maganda yung water natin, source natin, is merong mineral talaga water. At isa, kasi kalimitan sa atin ngayon is bumibili tayo ng mga purified water.
5: Distilled.
3: Distilled water. Mas maganda talaga na ng sea salt. Yung sea salt kasi meron siyang magnesium talaga. Mas mabilis siya ma-absorb.
5: Kasi yung purified water, Doc Ron, is ano talaga Ang tawag nila dyan, dead water.
3: Dead water.
4: Malinis, pero ang may lacking, may kulang.
5: Yung mga minerals. Kaya acidic siya, highly acidic.
3: Ganon katalino ang Diyos na ang water talagang mayroong minerals kasi hindi siya ma-absorb ng katawan kapag wala yung tinatawag na certain minerals, lalong-lalo na yung magnesium. Also, liban doon sa tamang pag-inom, slowly na magka-counting amount, paglagay ng salt sa ilalim ng dila, also yung tinatawag natin pag-consume ng mga pagkain that are rich in water. Kasi for example, yung watermelon, tinatawag watermelon kasi puno ng water. Also yung pipino. Mga gulay, mostly ang mga gulay at mga fruits are rich in water. Citrus also is napakaganda na yung tinatawag natin na water sources.
4: Kaya makikita mo yung mga matutubig na prutas. Summer tumutubo.
3: Yes. Kaya napakatalino talaga ng Diyos na during summer time, yung mga season ng pagkain is yun yung watery ng mga pagkain.
4: Di ba pag summer, lumalabas yung pakwan, yung melon, yung singkamas.
3: Singkamas, sintores. Tapos pagka rainy season, ang lumalabas naman yung mga rich in protein ng mga rich in protein ng mga fruits. So ganun katalino ang Diyos. And also buko. So pag inom ng buko is one of a great sources ng hydration. Especially ang buko mismo is yung tinatawag natin marami siyang minerals. At mapapansin niyo mga doc na yung mga niyog na nakatubo sa tabi ng dagat, mas matamis yung tubig niya kaysa doon sa hindi malapit sa dagat. Simply because maraming minerals. Maraming minerals yung tinatawag natin yung water. And also, it provides electrolyte balance katulad ng sodium, potassium, magnesium na tumutulong na ma-maintain yung ating fluid balance. Support also nerve and muscle function. And also, too much plain water without electrolytes, especially during heavy sweating, can dilute these minerals. Kaya hindi din sinasabi na kapag uhaw na uhaw ka inom ng madaming tubig, tapos yung tubig na iniinom, maraming walang minerals. Mas lalong na dehydrate yung katawan.
4: Inihi mo na yung electrolytes.
3: Inihi lang electrolytes.
4: And one thing to be sure na hindi tayo madidehydrate, ano, is ilimit natin yung mga dehydrating substances. Mm-hmm. Alam naman natin yung caffeine, mm-hmm, maybe can help in some cases, mm-hmm, to stimulate, but the problem is yung caffeine kasi, katama na sinabi mo na talagang iihi ng katawan niya. Mm-hmm. If we take a lot of caffeine, mm-hmm, foods or drinks, ihi ka ng ihi. Mm-hmm. Yun yung isang problema nun. And sa pag-ihi ng pag-ihi, kaya nga tawag dun, diuretic siya.
3: Diuretic siya. Mm-hmm.
4: Oo, kaya nagkakaproblema tayo sa balanse ng tubig ng katawan. Mm-hmm. Tapos yung matinding sugar content, mm-hmm, isa pa rin yun. Nag-i-increase siya ng fluid loss. Kaya nga, diba, DOH mismo nagsasabi na kapag summer, mm-hmm, ngayon hindi na summer eh, pero mainit pa rin minsan. Mm. Iba na yung temperatura sa Pilipinas. Pag tag-init, pag tag-ulan, mainit pa rin.
3: Pag tag-ulan, minsan sobrang mainit.
4: Oo, ganun na tayo. So, kinakailangan din timing yung pag-inom ng tubig, mm-hmm, mga ka-wellness. Kinakailangan na, diba, gumising tayo, inom tayo ng isang basong tubig. Mm-hmm. Before and during the exercise, inom tayo ng tubig. Mm-hmm. And wag tayong uminom ng biglaan. Tama yung sinasabi mo na isang litro ka agad yung inubos. Hindi maganda yon. At wag tayong uminom ng tubig sa panahon na tayo ay kumakain. Tapos hindi mo uminom ng marami. Hindi lang yung hydration ang affected, pati yung digestion.
5: Oo. Yung kasi yung ano ng iba, Doc, yung reason nila. Hindi ako nabubusog, Doc, pagka hindi ako iinom ng tubig pagkatapos kumain.
4: Pangsara daw yan, pangsara.
3: Oh. Eh, paano dos bandas lang pag kumain, eh? Banda dito, banda doon, tapos
5: lunok agad.
3: Tapos dahil dos bandas lang, walang laway, di nabulunan. Kailangan pantulak.
4: Tapos pag nag-burp na sila, busog na. Busog na. Hindi nila lang, pag nag-burp ka na, ibig sabihin, punong-puno na yung dyan mo. Nilabas mo na yung hangin na nalang nakuha mo sa mabilis sa pagkain. Yeah. Okay, and mahahydrate din tayo sa pamamagitan ng other hydrotherapy. For example, nagpunta ka sa dagat, nagpapad ka, kahit 1 hour lang, mm-hmm, your body can absorb minerals and also hydrate. Mm-hmm. Kaya ang skin natin kasi, hindi lang yan nagpipigil ng, hindi lang ng barrier, mm-hmm, but it also selective. Mm-hmm. Kaya di pa pag nag-bat ka, especially lukewarm bat, kailangan malinis yung tubig kasi, mm-hmm, the body can hydrate. Ano? Mm-hmm. Take note lang na hindi pwede tayo yung tinatawag na overhydration. Mm-hmm. Ang tawag doon sa ganong problema, kapag ikaw sobra yung inom ng tubig, mm-hmm, especially kung may problema na sa kidney, mm-hmm, magkakaroon ka ng tinatawag na hyponatremia. Mm-hmm. So, ibig sabihin na yung sodium is highly diluted sa tubig, kaya nagkakaproblema tayo. Mm-hmm. Oo, yung electrolyte balance natin. Yung inom ka ng marami, ihi ka ng marami, nadadala yung electrolytes, mm-hmm, pag sobra yung paggamit ng tubig. So, kumbaga, nalulunod din tayo sa sarili nating iniinom. Mm-hmm. Totoo yun. Kaya ngayon pamamanas, alam mo, pamamanas kayo, tanungin nyo yung doktor kung ilan po ang required or allowed ng tubig. Mm-hmm. Kasi pwedeng magkaroon ng tubig yung baga mo, mm-hmm, magkaroon ng tubig yung magkaroon ka ng manas, mm-hmm, pag hindi na-control yung tubig based dun sa kaya ng katawan natin. Yeah.
5: Mm-hmm. So, water, take note mga ka-wellness, is need ng ating katawan, especially kung ito ay ating makukonsume ng eksakto at tama yung pamamaraan natin, ay napakalaki ang benefits na may bibigay nito sa katawan po natin. Ano? Pero pag-usapan natin, Doc, yung isang klase ng tinatawag na hydrotherapy. Ano? Mm-hmm. Itong water fasting, kung tawagin. Doc Ron, paano ba ito gumagana sa atin pong kalusugan?
3: Well, water fasting, ang kalimitan na tinuturo na paggawa ng water fasting, mm-hmm, is 24 to 72 hours. Mm-hmm. So, 1 to 3 days. Mm-hmm. Nung ako nag-water fasting, 3 days. Ang isa sa napakagandang benefits na itong water fasting, mm-hmm, is switching of tinatawag natin metabolic. Mm-hmm. So, let's say for example, kapag ikaw ay mataas yung insulin production dahil mataas ang blood sugar, kaya counting kain lang, imbak agad ng fat sa katawan, mm-hmm, tapos ang hirap mag-reduce. Mm-hmm. Kapag nag-water fasting ang tao, ang nangyayari is nagkakaroon na, tinatawag natin, nagpipivot. Mm-hmm. So instead na manggagaling doon sa sugar or glucose yung energy production ng katawan na gagamitin, is manggagaling doon sa mga fats. Mm-hmm. Ang tawag doon is ketosis. Mm-hmm. Pag nagki-ketosis ang ating katawan, so of course, nagbo-burn ang ating fat, and also, hindi lang yan, ito ay nagpapaganda ng ng ating brain function.
5: Mm-hmm.
3: Kasi kapag ka nagkakaroon ng ketosis, ang ating brain ay nabibinipisyo kasi ang ating brain is composed of cholesterol.
5: Mm-hmm.
3: So that fats is nafe-feed doon sa ating brain. Kaya mapapansin ninyo kapag empty yung stomach ninyo, mas sharp yung pag-iisip, mas sharp yung memory, tapos mas madali yung tinatawag natin process and also storage of information.
5: Mm-hmm.
3: Kapag ka hindi puno ang tiyan, lalong-lalo na kapag ka tinatawag na nagkakaroon ng water fasting. This provides remarkably stable and efficient fuel source.
5: Mm-hmm.
3: Kaya papansin ninyo, yung mga sanay na sa water fasting, mm-hmm, kahit hindi sila kumakain, hindi nangihina ang katawan. Pero tandaan natin, ha, kapag ka mag-water fasting kayo, kailangan ninyong i-prepare yung, mm-hmm, yung isip at saka, mm-hmm, yung katawan ninyo. Hindi na, ay, narinig ko ito ngayon, bukas gawin ko agad. Mm-hmm. No, kapag kagagawin po ninyo yan, sigurado manginginig po, mm-hmm, kayo. Kailangan i-prepare ninyo ang inyong katawan. That is the reason why when you do water fasting, you need to consult the expert,
5: mm-hmm,
3: kung paano gagawin yun.
5: Oo.
3: Hindi agad-agad. And also, alamin din ninyo kung paano i-handle yung mga reaction ng katawan. Let's say, pag manginginig kayo.
5: Mga healing crisis.
4: Saka huwag natin gawin yung water fasting ng straight to 3 days.
3: Yes.
5: Mm-hmm.
4: Gawin nyo muna, for example, 12 hours or 24 hours, mm-hmm, para magkaroon ng
3: preparation. Step by step. Hindi na diretso bukas kasi nagsabi, mm-hmm, sila sa program ng Secrets of Health, mag-water fasting na agad ako. Mm-hmm. Especially doon sa mga babae. Kasi kalimitan kasi ng mga babae, they were always, hindi lang man ang babae, pati ang mga laki, we are mindful, especially doon sa aning sa physical figure na gusto magbawas ng timbang. Ang isa kasi nakatandaan ng mga babae is yung hormonal function nila.
5: Mm-hmm.
3: Especially kapag magfa-fasting. Kasi meron tinatawag na shock ng katawan. Pag ma-shock yung katawan, hindi na train, baka mamaya yung mga healing crisis is hindi ninyo ma-handle kung paano.
4: Yung mga acidity, headache, yes, dizziness, yes, nangyayari yan.
5: Mm-hmm.
4: Kasi the more na we fast, the more na ang katawan mag-release ng toxin embedded, mm-hmm, in our cells.
5: Mm-hmm.
4: So we feel a temporary parang disease-like, mm-hmm, Feelings,
3: yes.
4: Kasi yung dugo natin, nandun na lahat ng toxin.
3: Uh-huh.
4: Kaya ang tawag nila doon sa scientific term is Herxheimer reaction.
5: Mm-hmm.
4: Na later on, tinatawag na healing crisis.
3: Healing crisis.
4: Oo. Yun yung nangyayari.
3: Kaya pag gusto ninyo mag-water fasting, kailangan nyo munang magpa-consult and also, kailangan hindi biglaan.
5: Mm-hmm.
3: So, siguro, you need to wait for 1 month. Once a week, mag-ano kayo na isang araw, hindi kayo kakain,
5: mm-hmm,
3: until na maka-adapt yung katawan ninyo.
4: Pero ang bilib ako doon sa history, mm-hmm, biblical history, 40 days and 40 nights.
3: As Jesus.
4: Walang tubig at
3: walang pagkain.
4: Sabi ng ilang mga expert, kasi nung unang panahon daw, hindi pa sobrang matinding toxin ang katawan.
5: Mm-hmm.
4: Hindi katulad ngayon na 24 hours ka lang mag-fasting, talaga nagwawala na yung lason sa katawan mo. Kaya iba na yung pakiramdam.
3: And of course, merong mga tao na they try to imitate yung ginawa ni Jesus, yung talagang extreme na view sa religion na gustong gayahin si Jesus, hindi nila naintindihan nga kung paano mag-function ng katawan. And that is already a miracle, that Jesus survived and it was sustained.
5: Mm-hmm.
3: No, meron tayong mababasa ng mga religious books na nasasabi na it is the angel who sustained Jesus Christ during the fasting.
4: Yeah, so, may something na beyond extraordinary, yes, sa human body.
5: Mm-hmm.
4: Oo. Kaya wag gayahin yung ngayong panahon. 3 days lang pag wala kang tubig. You can die.
3: Yes. Mm. Kaya mag-ingat po tayo bago kayo mag-undergo sa fasting, especially water fasting. Also, it provides cellular autophagy.
5: Mm-hmm.
3: So yung autophagy, as we have discussed in our past episodes, na kung saan yung mga cells natin is kakainin niyo yung mga sickly cells,
5: mm-hmm,
3: and also mga dead cells. So kung kakainin niya, magre-regenerate yung bagong cells and also yung mga dead cells is mawawala sa ating katawan.
5: Mm-hmm.
3: Kaya nga kapag nagfa-fasting tayo, kung minsan yung sinasabi ni Doc Algin, yung parang yung tinatawag na parang we are feeling sick because, yes, simply because kinakain yung mga toxins, nagre-release yung toxins yung fats kasi nandoon naka-store yung mga toxins sa fats, natutunaw siya kasi nag-undergo ng autophagy. Ang nangyari, kakainin naman yun ng ating mga good cells, mm-hmm, sa ating katawan. Kaya nagbabago yung cellular sa ating katawan. Kaya mapapansin ninyo, doon sa pag mag-water fast kayo, mm-hmm, and also those who are doing yung tinatawag natin intermittent fasting, mas kumikinis yung balat. Mm-hmm. Tapos nawawala yung mga tagyawat, mm-hmm. nangangawala yung mga sakit sa katawan kasi nawawala yung mga bad cells or dead cells sa katawan. And also, it helps immune reset. So, ibig sabihin, kapag ang isang tao nagpa-fasting, mas lalong gumaganda yung function ng kanyang immune system. At ang nangyayari, it promotes effective yung during sa autophagy, namamatay yung mga dead T cells and also nagpo-produce naman ng bago in order to function properly.
5: Mm-hmm. So, ganyan po kahalaga, mga ka-wellness. Ganyan na ang effect pagka tayo nag-water fasting. Kaya napakaganda po ito, ano? Kailangan lang ng supervision ng mga may mas alam patungkol dito. At wag basta-basta gagawin. Lalo-lalo na po pagka hindi prepared ang atin pong pangangatawan. Dahil sabi nga, sa halip na makatulong sa katawan mo, sa halip na ika

0: pinag-uusapan. I-text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At sa ating pong mga viewers, Doc, sa mga gustong sumali, ha, sa ating pong Santone Healthy Katropa giveaways at mabahagian ng Santone Gold Coffee Mix Gift Packs, ay sundin nyo lang yung mechanics po natin, ha? I-share nyo ang ating pong live streaming. I-comment ninyo ang inyong mga good experiences patungkol sa paggamit ng ating pong mga produkto. At huwag kalimutan ang hashtag The Secret of Health para po maging valid ang inyong pong entries. At mamaya, pipili po tayo ng maswerteng mareregaluhan po natin. Okay? Kaya tutok lang po mga ka-wellness dahil magabalik ang programang
1: The Secret of Health.
2: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Santone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag Santone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika.
5: Vision X Plus Herbal Capsule, ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pa ang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
7: Premium D3 Coffee Mix.
8: Santone Gold Live Testimony.
9: Hello sir, magandang hapon po. At taga saan nga po kayo sir?
10: Taga Cordon.
9: Cordon. Si ano pong pangalan sir?
10: Fernando Marquez.
9: Noong hindi pa po kayo umiinom ng Santone Plus Gold, ano po naramdaman mo sir?
10: Parang ang naramdaman po nung hindi pa makakagit dahil nang iina po na nahihilog, ano? Pero nung sinukan ko na yan, after 1 week ako umiinom ng capsule na yan, nawala na yung maramdaman ko kayo.
11: Nawala pa doktor kayo yung high niya.
9: Ha? Nawala pa yung high blood po. Gaano po katagal kayo uminom?
10: Mula nung nagpa-check
9: up. Okay po. Mga isang taon na po kaya or?
10: Oo, oh, meron
9: na siya. May meron na. Okay naman po. Tuloy-tuloy hanggang ngayon.
10: Tuloy-tuloy na. Ano ngayon? Bakal pa akong kapsul ko eh. Kami dalawa kung magagawin ng gano'n.
8: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.

0: sakit.
1: Welcome back mga ka-wellness sa ating pong programa. Sa inyong mga katanungan, huwag pong mahihang magtanong. Text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
2: Ang The Secret of Health, handog po sa inyo ng Santone Plus Gold at ang kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa mga pagkakasakit.
1: Ang Santone Plus Gold ay may pinagsama-samang powerful ingredients katulad po ng mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Lahat po yan sila mga ka-wellness ay standardized extract at highly absorbable sa ating pong pangatawan. All natural kaya wala pong side effects. Napakaganda po ito sa pagpapatatag ng ating pong kalusugan at sa pagdadagdag ng sapat na nutrisyon sa ating pong pangangatawan. Sa mga gusto maka-avail po nito, puntahan ang mga authorized dealers nationwide, ang mga local pharmacies and drug stores na malapit sa inyong lugar at hanapin nyo ang ating pong mga produkto. Always check sa ating pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong iinumin para makasigurado na ang inyong pong gagamitin. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Pwede rin maka-avail yan ha, sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kaya puntahan po ating mga wellness center, mga ka-wellness. Okay? Malusog na pakikinig sa lahat ng mga viewers natin sa ating pong Facebook

0: live streaming, Doc. Batingin ko lang. Mm-hmm. Ang atin po mga viewers dyan po sa Sambuanga, kay Doc Cecilio. Ayan, malusog na pakikinig at viewing sa inyo po dyan, ha? Sa Santiago. Ayan. At ganun din kay Sir Melvin Ilaw. Mm-hmm. Sa Davao yata to, I think, ano? So, happy viewing sa inyo po dyan.
1: Si Ma'am Tita Kalimag. At ganun din ang ating mga taga-pakinig sa www.774. Yeah. Kumusta na po kayo? Eh, medyo makulimlim pa rin.
0: Makulang
1: pa rin ang panahon.
0: Ayan. Okay, sa Sir Romeo Aguda, ayan, sa Calamba, Laguna. Ayan, happy viewing po, ha. At sa mga taga-Palawan, kay Sir Ding Estrella, magandang tanghali po at malusog yung pakikinig sa inyo pong lahat, ha. Sa lahat ng mga viewers natin at listeners natin na nationwide, ayan, malusog yung pakikinig. O yung mga kasamahan natin dyan sa, ano, sa court, Doc. Mm. Mga masisip pag mag-pickleball. Ayan.
1: Happy alas listening.
0: Happy listening sa inyo dyan. Kila Ma'am Drift. Uh-huh. Ayan. At sa inyo po mga kasamahan dyan, ha? Happy listening sa inyo.
1: Maligayang pagpayat sa inyong lahat.
0: Ayun, no? Nakita ko ang improvement nila, ha? Talagang hangang-hanga din ako sa kanilang dedication.
1: Uh-huh. Yeah. Dati sila, nakikita ko naglalakad. Pero ngayon, iba na yung trip nila. Pickleball na.
2: Pickleball. Kaka-enjoy nga naman baka ano, maglaro ng sports. Isa yan. Craze kasi yan ngayon eh. Parang ano, parang tawag doon na uso.
1: Uso ngayon.
0: Well, ano naman, talagang very beneficial siya sa katawan natin.
1: Kasi ang gumagalaw dyan, utak mo, dumidiscarte ka. Tapos kamay, paa. More than cardio talaga yan.
0: Tama.
2: Meron ding study, Doc, na yung racket games ay nag-i-increase ng life expectancy up to 10 years.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang yan. Sabay nyo na ng Santon Plus Gold, vitamin C, at premium D3.
2: Para may energy mag-pickleball araw-araw. Mm-hmm.
1: At saka, kumbaga, habang kayo nagpapapawis, ang katawan natin, nai-enhance din yung kanyang metabolic function.
0: Tama.
1: Kaya marami tayong mga player natin, pag sila naglalaro, talagang iinom muna sila ng Santon Beach saka ng ating Santon na plus herbal capsule, Kasi nagbibigay ito yung mga pinag-uusapan natin kanina. Usually napa-flush out sa katawan yung mga minerals, electrolyte, while Santon Plus Gold
2: can replenish
1: it.
2: Yes.
1: Kasi karamihan ng sangkap natin is rich in electrolytes like potassium, magnesium, and sodium. Kaya tandaan po natin, if you want to be energetic, aside from the diet every day, kailangan din natin ng ayuda mula sa mga produktong subok na. Mm-hmm. Sa dami ng ating mga kababayan na nagsasabi, lumakas sila sa Santon Plus Gold. Ito totoo po yun.
0: Yes.
1: Kasi from year 2011, nandiyan na ho yung ating produkto until now.
0: Ayan. Kaya sa mga subok po niyan, puntahan na, pinakamalapit na mga butika at mga parmasya dyan sa inyong lugar. Ha? At bumili ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health. Live Advice.
0: Live advice muna tayo mga ka-wellness. At Doc, mayroong tanong. Good PM po. Y2H Santiago. Po ba ito? Ako po si Rogelio Ariola ng Dibuluan na Isabela. Ask ko lang po anong araw ang clinic hours po natin. Thank you po. So, ang clinic hours po dyan, usually 8 a.m. to
1: 8
0: 9. 8 a.m. to 5 or 6 p.m. So, pwede po ninyong puntahan, bisitahan na ating pong Yastro Health Clinic dyan po sa Santiago City. Ang location natin, matagpuan po tayo sa Alfonso Street, Centro East, Santiago City, Isabela.
1: From Sunday hanggang Friday.
2: Friday hanggang alas 4 lang si Doc Ned.
1: Ngayon, bukas sila. Para sa, pwede kayo mag-walk-in, pwede rin kayong mag-set ng appointment para kayo ay expected nilang pupunta po doon.
0: Eto, Doc, patungkol sa atin pong coffee, yung Mansa Shea daw ba ay pwede sa isang mug or bigger cup ng water?
1: Depende. Yung iba, kalahati, isang mug.
0: Mm-hmm.
1: Yung ayaw nila ng malasa.
2: Malasa, mm-hmm. Oo.
1: Pero yung saktong-sakto talaga, ang measurement kasi na ginagamit yun, yung cup talaga.
0: Mm-hmm.
1: Yung mug kasi malaki yun eh.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung itry ninyo rin, depende sa preference ng inyong panlasa.
0: Mm-hmm.
1: Ako, pag nagtitimpla niyan, mug talagang gamit, ayoko nang bitin eh. Kahit hindi masyadong matamis,
0: uh-huh.
1: Eh, basta yung beneficyo ng ingredients nandun eh, okay uh-huh. lang po sa akin yun. Yeah. Yung iba naman, gusto nila mas konting tubig.
2: Yeah.
0: Mm-hmm.
1: O, kaya nga iba-ibang yung ano na tao eh.
2: Taste bud.
1: Oo. Kaya depende po sa inyo. I-experiment ninyo yung, gusto, yung papabor yung dila nyo sa
0: mm-hmm.
1: ano.
0: Mm-hmm. Okay, ito Doc. Doc, pagka umiinom po ako ng kape, eh mabigat po ang tiyan ko. Bakit po kaya? Kaya po ito ng toril.
1: Anong kape ang iniinom mo?
0: Ayan nga, hindi mo na specify.
1: Oo. Kasi pag ganun, maaaring ikaw ay acidic.
0: Mm-hmm.
1: May mga ganong tao eh. Maraming may ganyan. Kapag nagko-coffee sila, kinakabagan sila.
0: Yeah.
1: May mga ganon. So, ibig sabihin, hindi mo kasundo ang kape.
0: Mm-hmm.
1: So, better to have some alternative. Hanap ka ng kapalit na makakasundo ng tiyan. Kaya nga sabi ko kanina, iba-iba rin ang preference ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Merong kahit yung Santon Gold coffee mix natin, ayaw nila.
0: Mm-hmm.
1: Gusto nila tsaa. Ay, mm-hmm. binigyan natin ng tea, yung Santon Gold Herbal Tea.
0: Yan,
1: oh, may mga ganun kasi, kahit pa healthy yung in-offer mo, kaya lang talaga hindi nila nakasanayan, mas gusto nila tsaa.
0: Uh-huh.
1: Yung mga lahing Chinese, may mga ganun eh. Kaya may tea tayo. Nag-evolve yung ating product line kasi nga, based doon sa nakikita natin na need na ating mga client. Oh.
0: Yung iba naman, ng, ano nila, ang kasundo ng panlasa nila at ng katawan nila, yung Santon Plus Coffee Mix natin. So, pwede kang mamili ano, ng mga preference ninyo ng coffee. Tayo, meron tayong tatlong coffee so far na pwede yung pagpipilian. Ano? Yung Premium D3 Coffee natin, Santon Gold Coffee Mix, at yung Santon Plus Coffee Mix natin. Pero yung iba Doc, ang ginagawa nila, ano eh? Kinakombine nila.
2: Pinagahalo.
0: Pinagahalo nila. And I tried it many times. At masarap, masarap naman ang ano, kinalabasan.
1: Mm-hmm. Ang madalas kong pinagahalo sa coffee natin, yung Santon Plus Coffee Mix at saka yung Santon Gold.
0: Yun, oh.
1: Oo, tigkalahati lang.
0: Mm-hmm.
1: Minsan, pag ano, sa isang timpla, hati na kami ni Mrs.
0: Mm-hmm.
1: O tig-isang sachet.
0: Oh.
1: Masarap siya, especially in the morning, kasi nga, may mga tao kapag uminom sila ng coffee, especially empty stomach, maya-maya lang, hapdi na ng tiyan.
0: Mm-hmm.
1: Yung sa coffee natin, maganda siya talagang isabay sa breakfast.
0: Yes.
1: Or for example, medyo may upset stomach kayo. You can take it even between meals na mainit. Mayroon ako natuklasan pa yung mga mahilig sa iced coffee.
0: Yeah.
1: Napakasarap dong ating Santon Gold Coffee Mix for iced coffee. Although hindi ko masyadong pinopromote yung iced coffee. Pero ano naman yung minsan-minsan.
2: Mahilig sa malamig.
1: Oh, instead na, alam mo naman, yung iba, kahit anong pigil natin, hindi pa papigil.
0: Tama.
1: Oh, so, pwede po yun.
0: Yung kape nga daw niya Doc, eh, yung ano, yung usually na common coffee.
1: Mga 3-in-1.
0: Oh, yan, mga
1: pag hindi mo na siya kasundo, simple lang ang gagawin nyo. Hanap kayo ng kasundo.
2: Explore,
1: So, we are presenting our healthy coffee here in Yes to Health. I-try po ninyo, ma'am.
0: Subukan nyo. Especially yung Santon Gold Coffee Mix natin.
2: Mm-hmm.
0: Kasi marami na, Doc, ang ano, ang nakasubok niyan and they have one thing in common sa mga experiences nila.
1: Mm.
0: Ang lagi nilang sinasabi ay okay sa tiyan.
2: Mm-hmm.
0: Walang reaction or negative reaction silang nararamdaman.
1: Mm-hmm.
0: Kasi 'di ba, usually pag uminom tayo ng mga common coffees, especially wala naman yung tiyan natin, merong reaction talaga ng asim. Yun na, mabigat sa tiyan, ano?
2: Palpitation.
0: So, yung iba, kaya ayaw nilang mag-coffee na walang laman ng tiyan dahil sa ganun.
2: Mm-hmm.
0: Pero nung sumubok sila ng Santon Gold Coffee natin, ay naiba yung pananaw nila. Okay pala to.
2: At kahit before kayo matulog, hindi nakaka ano, hindi nakakadilat ng mata. Wakers yung ano.
1: Meron kilalang tao na ano, maliktad siya. Pag sa Santon Gold Coffee Mix gabi, ang katwiran niya, sarap daw ng tulog.
2: Well, of course, ang dami kasing ano, ang dami kasing mga minerals and also yung ano, yung spirulina nagpapaboost ng serotonin production ng ng brain natin.
0: So yan, sa mga ka-wellness natin na gustong sumubok ng ating po mga healthy coffee, subukan niyo po yung mga ano natin, choices of coffees natin, ha. Hanapin yan sa mga butika, mga parmasya diyan sa inyo pong mga lugar. Okay? Ako, mga Doc, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol po kayong mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Ako, tapos na agad tayo.
2: Tapos na agad.
1: O, nakadokron.
2: Wala tayong magagawa eh. Hanggang diyan lang tayo. Well, maraming salamat po sa ating mga ka-wellness at sa mga patuloy na kikinig sa ating programa. At of course, akin pong ihahabilin sa inyo, huwag pong kalimutan uminom ng ating Ultimate Trio, ang ating pong Santon Plus Gold, ang ating Santon Vitamin C at ating Premium D3 para po palaging malusog ang katawan at makaiwas sa mga karamdaman.
1: Tandaan po natin, health is wealth. Kaya laging ingatan ang kalusugan sa tulong ng tamang pagkain, tamang nutrisyon. Huwag kalimutang isali ang Santon Plus Gold at ibang produkto ng Yes to Health. Dokadyo po ito mula sa Yes to Health. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyong lahat.
0: Thank you so much, Doc Algy and Doc Ronald, sa mga infos na inyo pong nabahagi sa ating pong mga ka-wellness. Ha? Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating pong programa, ay magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Sa ngalan po natin butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
4: The Secret of Health.
3: Narito na sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral, ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay.

0: FM.
1: Uy! Asa na pod kagikan?
2: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
1: Aw, abin akong asa ka. Oh, zaman mitra.
2: Paliti ko, be.
1: Palitan ti ka?
2: Oo.
1: Unsa man pod?
2: Juicy Burrit.
1: Uy, apo, dili magbinogo, ha? Dili man tawo na Juicy Pruit.
2: Saday na. Sige daw, be.
1: Alangan unsa pa. Bagulgam. Jesus!
2: Exciting!
3: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
4: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
5: Agusan Lending Corporation.
4: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

0: FM.
1: X FM.
2: Tagna, tagna, kita ko. Tagna, tagna.
3: Sami.
2: Ang kanang gusto kong butilap, yung gigi hulbut tilap.
3: Sige. No, no, no.
2: Kanang permi na katurbo. Kita ni.
3: Ikaw lagi ni kumpare ba?
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inom mo premium D3, ragyan na kapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na kong premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
12: Lahigyod, basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro.
4: Isa ka call center agent.
3: Pero may kogi na migraine sa trabaho.
4: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
3: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe.
3: Yahoo!
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
6: Alalo, unsa ni?
7: Uy, apo. Monkeypox mana?
6: Unsa mana?
7: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
6: Hala, himot ko inom.
7: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
6: Opo, lolo. Kumala ko inom. Ikaw po si lolo.
7: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
6: Santol, bayan.
7: Magsanton vitamin C.
8: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
1: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, pagi kayo yap. Sukat nga naminaw kong XFM. Kwartahan ako.
3: Wow.
2: Napagi kayo yap. Lisod po, dog mamayot ko. Ay, suman mo niya, masuman mo niya, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o. Oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato libre o. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, exciting!
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Nina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Pain, fast and safe. No! Sister Pain. If symptoms persist, consult a doctor.
1: Stand on Plus Coffee Mix.
2: May malamang bagwan sa kanang Santon Plus.
3: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Unsay nakatabang?
2: Kuha, nagatong akong sa kutu-kutu bitaw. Nawala, murag, nawala ang hapdos tapos sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kanamay sa prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, nga tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee food kay ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat niya. Hilig ba ganun sa coffee?
1: Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa ibang balatian.
4: Mapalit sa mga butika nationwide.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Ayo, ayo.
2: Sige pa nga, yoy. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katupa, exciting!
4: Kining programa gihatod nga naganinyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
7: XFM Time, it's 1 o'clock. Time check brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: FM. XFM.
1: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
2: Ba't naman?
1: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali rasa bug palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi pong tulog. Jobert Kelly, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, so gayon ako na, miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Nanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.

0: Curtis Dupain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon nako og Sis Dupain para padayon lang sa training.
0: Sis Dupain, tanggalang pain, fast and safe. Sis Dupain. Symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
2: Senton plus coffee mix.
3: Sali.
4: Usa imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yesterwell.
3: Senton plus. Kali Senton plus. Okay. Something kulang yun, basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan din yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa buntag. Mabob, inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
4: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
3: Ay, oh, normal kayo. Every morning yun.
4: Sa una, ito ka pa ka nainom Senton plus coffee mix.
3: Ano magbisod ko bawas? Nagduwa ka adlaw. Tagtulo.
4: Sinta kong tabang ang Senton plus coffee
3: mix. Okay kayo.
4: Imong pana, kumusta pag-inom
3: Senton? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Senton coffee mix. Senton kayo.

0: FM.
1: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
2: Ba't naman?
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adon ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
2: Diabetes! Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit to do Santon Plus, kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dudyay, ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpak, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong mag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan na ko, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clown Skin.
1: Clair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Aisel Complicado, Balo Mantique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Samsung Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo ko sa nakadiskubre niini.
2: Samsung Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Samsung Vitamin C.
6: Samsung Gold Coffee Mix.
7: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase ug stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulay. Akong pamanit itong ug dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Samsung Gold Coffee Mix nga naay glutathione ug collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan Sakabaker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kaya kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Ay kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pagpili sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una og garon?
2: Ani niya siya, kapitan. Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
3: Oh! Unya karon di ay.
2: Karon, kapitan. Gamay na lang pod ang mga lalaki.
3: Asa man ding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
4: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
6: Agusan Lending Corporation.
5: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: FM.
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Zanton Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Zanton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in tag hotel.
7: Dili na lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dong.
7: Unsa man gyud?
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sino?
7: Turbo.
6: Mag-

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit.

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paige. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paige.
1: Sister Paige. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: Zenton Plus Coffee Mix.
5: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
6: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
5: Ay, nakapalit yung gaso.
6: Oo, nakapalit yung.
5: Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nagapalitan eh?
6: Dito sa baba.
5: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
6: Oh, Yestrel, na ba yun?
5: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
6: Naghangayong hawak, likod, mga sakit ba niya? Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
5: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
6: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kabong kasing-kasing po din naman kayo mo pag-apitin. Sa muna akong gimintin karon.
5: Isa to plus gold. Kung sino nakatabang si mong balatian?
6: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa mahaw, panitong panihapon. Para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo. Kuhaan rin akong lumuwi.
5: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa to plus gold.
6: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ng Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikataba.

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Wajid ko kabaludong. Mm-hmm. Agatong panahuna, hashtag yung ngit-ngita.
2: HFM! HFM!

0: FM。
1: Ma, bakasyon naman yun. Patuloy na ko mabe. Libre na biya tuloy sa barangay.
2: Ay, dong. Wala tayo mong papa para magdungan mo.
1: Kita lang, good ma. Ay, nauba na si papa.
2: Na, nilagyan na pwede, dong.
1: Mama, good. Ay, nga naman.
2: Inahanglan mo nga maguban sa imong papa. Eh, para magdungan mo, magpatuli.
1: Pisot pati si papa.
2: Pisot pag yun taon.
1: Daw gawa, papa eh.
2: Ah, na, ha. Magpatuli na mong duwa sa imong papa.

0: daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran sa akong ribs bitaw na ay mga bugon do ka ba murag na kog koko sa tao sakit kayo tapos na piku atong Santon Plus Herbal Capsule mo na to wala na yo ko na ninay na sa mag ninay na sa nagawala nagawala hadto nawala na gyud mo gina pinakalid de bisnya kay nawala magod basta ka ako sa lagu ko mo testimony ninyo ala nga nindot gyud
0: kamusad mag Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kaayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kaayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kaayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan. Ay ingon niya, nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells o glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Matiun og kapoy.

0: Yes, ma'am. Ako lang ipatutoy.
1: O nya, ang sir ni mo nagkao na.
0: Na, ma'am, di yun mo kao sa sir. Magsige rin yung siyang tutoy. Ako na lang sa ipatutoy, ma'am.
2: Mga katupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyot, pag-anabong suranda ko din. Pero akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, doon putol, may video nga di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kreatin lang yung anatulog na kahit ko, sa akong ihi, okay na kayo. Pero wala ko kreatin, yung 94 na lang itong nakapaminaw sa akong gipanulti ka rin, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na loob ko sa Yesus. Kaya ibo kayo, tabang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakarapong ulcer. Pinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gatukara kong ulcer. Lamigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar, pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus Soft Gel Capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos de ay, usa ka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI taga.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kong pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit kung Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan na migin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban pa.
14: Santon

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Arlene ng Davao City.
3: Usa ko ka virtual assistant.
2: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Paige. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Paige.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kap, mangulaan lagi ka karon, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kong asawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
2: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
3: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
2: Exciting.
4: Exciting.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming naipektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
4: Ako'y mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster magunin Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
6: Vitamin C. Mag-Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santhon Gold Coffee Mix.
8: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santhon Gold Coffee Mix. Huli ana, jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanip. Usa kamo, sulay na mo aning Santhon Gold Coffee Mix.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo ay perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
7: Santhon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
10: Sister Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: Symptoms persist. Call your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Tagna, tagna, hakit sa ko. Tagna, tagna.
2: Sami!
1: Ang kanang gusto kong butilap. Yung hulbot, tilap.
2: Sige. No.
1: Kanang, pirmi na katurbo. Kitsa ni.
2: Ikaw lagi ni kumpare, ba?

0: FM。
1: Oi, kinsa man ning sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
2: Asa day ko?
1: Ay, napakudris merkado. Ano man?
2: Mga motor. Kiparter.
1: Nikin siya.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras Makatropa, Philippine Standard Time, alas 4:04. Oras mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tingwa sa Vision X Plus Soft Gel Capsule. At imano na to atong mata. Na, matag-adlaw atong tumaron, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit ka na sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan, adunay mga panghitabo nga angay mong masairan. Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon, ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katropa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and sab, dinis atong special program matag adlawng Domingo. Asintado! Pizza 26 na. Ning bulan sa, di pa Agosto ha, o July pa. Mura naman kung kuana, mura naman kung Agosto na katong pamina o mga katropa. July 26 pa ron. 2026 mga katropa. Akong partner sa Technical Division kay di man ni mulupad ang atong tingog diya sa inyong mga tagsa-tagsa karadyo. Unya, di po ni makita o mabati ninyo diya sa social media, sa Facebook o YouTube. Kung wala ang atong technical, ha? Atong partner sa Technical Division, ang among technical head, si katropang Milani Duran. Siyempre, sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Sora Vasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Sa atong mga kaubanan sa News and Reportorial Division. Mga katropa, inyong alagad sa kahanginan Limuel Pagalaran Ukay. Mag-ubanta kutob alas 5. Ang atong magbuluhaton diri sa atong pagpanaguban. Siyempre, maghatod tagbalita, ha? Hindi man tadri pwede mangguna or maglampas. Naman ta sa radyo mga katropa, siyempre mahatod taninyo mga balita, impormasyon, mga hisgutanan, isyo sa katilingban. Mone ang atong tagaag pagtagad mga katropa, dini sa atong pagpanag-uban karon. Mag-istorya ta sulod sa usa ka oras. Hantod nga mawad ang tama katropa og istorya. Pero sa kadaghag mga isyo sa palibot mga katropa, imposible kaayo nga madid-erta nga wa natay kasulte. Gumikan kay daghan kay mga panghitabo sa tong palibot nga ngayon na tong tagaag pagtagad karong adlaw. Sa di pata mag-istorya, mangumusta sa tasa inyo hatanan? Ha? Ilabi na sa tanan nato na mga tigpaminaw sa kinatibok ang lalawigan sa Agusan del Sur. Kutob mga katropa sa maabot sa lanog sa Sibya. Sa duha kasibihan sa XFM Agusan. Ang XFM Bayugan pinaagi sa frequency nga 95.7. O gadini sa San Francisco mga katropa. Siyempre mabati kita sa frequency nga 91.3. Tanan nga mga kabalayan, no, kutob sa mga nanay nato o mga tatay nga nagpaandar diha agradyo karong orasa, maayong pagsikay-sikay niining kahapunon. Labi na ni Nanay Kunsing diha napita sa may barangay Magsaysay. Prosperidad Agusan del Sur, Kunsing Vista. Kumusta maka dihang napita, Nanay Kunsing? Dugay mi nakauli ha. Wala tulad na diha kay... Murag gahapon pa kay ikaw nag-inusara diyang dapita. Sige na kay maabot rami unya taon-taon mag-kwan pa ko rin, mag-duty pa. Tanan na to nga mga kaigsunan karon, medyo nga tong panahon mga katropa, doon ay hulga sa ulan. Kay ngit-ngit ang atong palibot, dapat karong oras alas 4, maglagiting pauntang adlaw, pero medyo... Ngit-ngit naman, murag nahadlok gani ko basi mo kuan ba nang mukilat bitaw simba ko nya mo dalog do mahadlok ana. Wala na basta na gani mo kilom-kilom na makatropa na naday na di ba kumpiyansa ning kilat bitaw. Daghanay na matay mga katropa gumikan ning kilat. Muna nga pag mukilat gani mga katropa dapat mutago gyud tag asa ta dapit mutago, no? kay daghan na gyud naigo makatropa kilat nga nang panaw. Ang uban naigo kilat kay nagligo og dagat, no? Niya ang uban naara sa tunga sa basakan. Ang uban mga katropa nagdrive og motor unya natunong nga nagkilat. Naigo namatay mga katropa mao nag mag kani kani ingon nga mga panahon nga maglandong-landong na. Delikado na mga katropa nga mukilat. Kanang dalugdog sunod ra man sa kilat mga katropa pag mukilat mo dalugdog man dayon. Pero ang pinakakuyaw ana ang kana yung kilat mga katropa kay high voltage na siya. No, makapatay na mga katropa. Muna mga katropa, no? Nga, ang pingta kay... Pero lipay po tatakbuuan na naikunsing kay... Ang atong baril diha, wanay sod. Kay atong water district. Medyo taas-taas nga panahon mga katropang way agas. Bisan ang San Francisco Water District. Nag-antos na ni mga katropa na kuan na lang, ni-exit na lang to si Ma'am CJ. Maura gihapon ang among kahimtang diri sa Barangay Pisaan nga panahon sa buntag mga katropa, paingon sa udto, bisan sa dapit hapon mga katropa, naibot man ni katropang Milanin. Ito ring singan ani, ito ang controller. Ako ni taon. Bitaw. Nawa na lang to si Ma'am CJ kay ito na ni nanginimpaan na sa lahi nga lugar. Ang tubig na modre, maura gihapon ang sistema mga katropa. Ingon pa sa Water District ang ilang general manager nga si Elmer Luzon tungod sa El Nino. Napa ba El Nino karon mga katropa?
2: Ayaw!
0: Muragwa naman. Taon-taon naman ito mga katropa. So, saksi man po noon ta. Di ba po nato ikalimod mga katropa nga grabe yun pong di man tantong init pero way uwan. Moni ang tinuod nga kahimtang nato kay mauwan tuod pero kadali ra kaayo. Di yun mga katropa makapundo. Di ganita makasawad na naikunsing og isa ka galon in taon nga tubig kay hinay mang uwan. Di ba? Tungkol sa hinay sa uwan mga katropa, o niya, nakikusog po't kunuhay, pero dali ra po't muundang. Muna ang adaghan ang mga kaigsuna na to ron, nag-antos, dili lang rin sa San Franz. Way agas, apil ang Butuan, apil ang Surigao mga katropa, way agas. I don't know diha sa lugar ni Nanay Kunsing diha sa Magsaysay kung naabay agas kanunay. Kaya doon sa San Franz mga katropa, wag agas mga katropa. Unya mo agas pero dito na dapit sa gabi eh. Mabilar ta mga katropa ang sahod o tubig. Pero may na lang. May na lang gina nga magbilar ta. Natay bilaran kaysa tibok gabi eh o tibok adlaw. Wag yung agas mga binating tigpaminaw. Amping-amping ta mga katropa kay medyo kuan ang atong kadalanan karon. Ubay-ubay ang mga natala ng mga aksidente. Gani ang report ni katropang Junji Librias. Nainamatay mga katropa kay niining mga aksidente sa dalan. Dili lang diri sa atua sa Caraga region kundili sa uban pa nga mga dapit. Dili lang sa Mindanao, apil ang Bisayas ug dito sa Luzon. Ubay-ubay ang mga natala nga aksidente, ha? Bantayanan na kay karong mga panahon mga katropa. Kay daghan na ang bangga, no? Unya okay ra mabangga unya mapangus-pangusan ra unya kay daghan ang mga aksidente mga katropa nga resulta sa kamatayon. Report ni katropang Junji Librias, katropang Milani ato ning pasudlon. Kay usa ka driver sa motor ni bangga kini mga katropa sa unsa man iyang nabanggaan, nakaparada ba ni siya nga nakaparada ba ka ni nga truck man ni nga di basta-basta ang karga ini kay mga truso kana ba itong mga pinutol nga ana bang lag sa Falcata or Falcata lags. Diri ni bangga mga katropa ang driver nga nagmaneho sa motorsiklo. Pag unsa pa ni katropan Junji, namatay ba ni? Muna itong giingon ninyo nga magbantay-bantay ta karong mga panahuna mga katropa. Kay ang aksidente, mahitabo mga katropa sa wala na to damha. O niyao ang report ni katropang Junji, driver sa motor, patay, humanibangga sa truck nga kargadog mga kahoy sa Butuan City. Muna ang unahon na itong pasudlon nga report kay dito po sa Surigao mga katropa. Doon na po'y nabangga dito nga single motor gihapon. Unya nibangga siya sa usa ka truck, trailer truck nga kargado og semento. Mao-mao gihapon siya nitabo dito dapita sa Butuan. Unya pareha ra ba pod ang nahitabo mga katropa kay namatay man ang driver. Oh, ang Butuan City ang atong unahon mga katropa. Ah, si katropang Junji Lebrias na sa atong linya karon sa komunikasyon. Katropang Junji Lebrias sa imong report.
2: XFM report.
3: Yes, katropang Limwell, patay ang usa ka 25 anyos nga driver sa motorsiklo human kini aksidenteng mibangga sa usa ka truck nga puno sa dagkong mga kahoy sa National Highway 48 Barangay Bangkasi, Dakbayan sa Butuan, mga alas 3:35 ang taknas buntag Hulyo 2026. Gila ang biktima nga si Kian Frances Doler Nolasco, 25 anyos, ulitaw og nagpuyo sa Purok 1, Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Nagmaniho kini sa usa ka Honda XRM 125 nga nagatangag sa plakang 854ZLP. Samtang ang driver sa maong truck giila nga si Ernie Nomeron Quevedo, 48 anyos minyo, og nagpuyo usab sa Purok 2, Barangay Malikse, Tagbina, Surigao del Sur. Sumala sa report sa Butuan Police Station 3, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka pulis kabahin sa nahitabong aksidente sa baoga dapit. Hinungdan nga dali kining girespondihan sa mga opisyal sa traffic section. Sa inisyal nga investigasyon, nasayran nga ang biktima nagbiyahe.

0: nawa ang linya ni Katropang Junji, ha? Naputol ang iyang linya basi guay signal si Katropang Junji, pero at least ato na sayram na Katropa nga ni panaw yun ang driver sa motor mo na mag-amping tama Katropa ni ini mga panahuna. Kay ang aksidente din ato mahibal-an. Gikan sa report mga Katropa ni Katropang Junji, ato pong tabukan mga Katropa ang report ni Katropang Roy Alinton. Ato ni susiho ni iyang report mga Katropa, hinaot na nga good news ni. Dili lang kay balita parehaan ng disgrasya, kay bad news man siya. Makasusubo man nga balita. Dalita ni Katropang Junji, Katropang Roy, kay good news ni, no? Brigadier General Glenn Joy Yo Ainira gipromote isip one-star general. Asama ni nasay ni si Brigadier General Glenn Joy Ainira. Roy Alinton, Katropang Roy, sa detalye ni imong balita. XFM
1: Report. Yes, Katropang Limuela na promote si Brigadier General Glenn Joy Ainira sa Philippine Army isip one-star general ang maunga promosyon o sa kapag ila sa iyang ehemplo pagpangulo o dedikadong pag-alagad sa nasod. Nailhan si Ainira isip Liberator of Caraga tungod sa iyang kontribusyon sa pagmintinar sa kalinaw o seguridad sa rehiyon, isip Commander Officer sa 4th Infantry Brigade sa Philippine Army. Daghan nga mapasinuog kaniya tungod sa iyang padayon nga pagserbisyo, diin gilauman nga mas mapalig-on pa niya ang iyang responsibilidad sa iyang bag-ong ranggo. Gipadayag usab ang mga panghinaot alang sa iyang padayon nga kalampusan o giya sa labaw nga makagagahom sa pagpatuman sa iyang katungdanan. Ang iyang promosyon, giisip ka inspiration sa mga sundalo o sa publiko nga nagtinguha sa matinud-anon o matinahuron nga pag-alagad sa nasod. Katropa, aron kanunay lig-on ang atong kalawasan o kanunay nga makaalagad sa katawhan, padayon na ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Nakyos ang Pilipino para sa Pilipinas, kinis Katropang Roy Alburo Alinton, alang sa programang Asentado. Asentado!
0: Salamat ya Tropang Roy Alinton. So at least basta maayog performance mga katropa, ma-promote yung ka mga binating tigpaminaw. Asentado! Sa atong pagbalik unya mga katropa, ato pong kumustahon, ha? Kaya nga itong Vice Presidente, si Vice President Sara Duterte, nga gitinguha gyud ning ma-impeach sa atong administrasyon, ma-remove sa iyang pagka-Vice Presidente. Wa siya nagpa-apekto ni ining mga tinguha sa administrasyon nga impeach siya. Ni suroy kini si Vice President Sara dito na pita sa United Kingdom. Nakikita sa mga Pilipino nga nanimuyo dito na pita sa lugar. Gani kagainang kadlaon oras sa UK, anya diri sa Pilipinas mga katropa buntag, pero dito sa UK mga katropa, Europe, United Kingdom, kuan pa dito dili man sila dito mga katropa og murag I think 12 hours up to 18, na layo-layo man sila dito. Nakigpulong si si Vice President Sara. Muna itong sayron mga katropa ang iyang pag-add to dito. Din siyempre, ugma pong adlawa ato pong atang-atangan. Kaya siyempre, ang atong sibihan, nag-monitor ta, di lilang ka Vice President. Nag-monitor po ta mga katropa sa atong idol nga presidente, Madam Wilma Joaquin. Kaya ugma po hon Lunes, adun na po ipahigayon niya nga report, State of the Nation Address, suna. Ugma niyang adlawa po hon mga katropa. Sakto ba? July 27 ugma. So ato po ning sayron mga katropa ang iyang mga report nga ihatod para kanato. Asintado. Mabalik ta mga katropa human sa pipila ka mga commercial. Asintado.
2: XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
3: Par, bakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanom nga durian.
4: Exciting! si Auntie Nemo mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang itrabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanakoy maintenance. May nalang gani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Xanthon Plus Coffee Mix.
7: Xanthon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Xanthon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Xanthon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyadto akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan. Gamba kabatun o glaucoma. Katarata. Pterygium. O guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil.
10: Ay, tinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan. Labi na ang dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang Premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikna na ako ang amoral. Lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. O moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Xanthan Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Xanthan Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa Kaselsler ka. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
7: Symptoms persist.
6: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: napapali sa mga butika nationwide.
1: Saint Uncle's Coffee Mix.
2: Si Risita Basay, mag-itin na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes 12, kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa tablas kafe.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape lang di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat so, mag-inom ni Manning sa tablas kafe mix. Ano sa may ginabati na
2: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose yung mga.
2: Oo, naulian.
3: So kinipalit gani mo?
2: Gipalit na
3: gani. Obay, oh, upat. Ka box, tulo ka box nga Santo Tas Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha ang gipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi ang kutu-kutu sir. Arang-arang ba yung lawas ato sir? Kay sa kadlaw katulogan ko magkape. Ay nindot kay sa nga tanan oy. Bahala gyud ko kakaubuntag kanon. Taman sa naka dungog karon. Pasuway mo palitan ning Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon pod mo kay ako nakayon man ko.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 27 minutos mga katrupa, nakalapas uman ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod ka nato sa maintiwa sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Mumahon na itong atong lawas matag-adlaw. Magtumar yun ta mga katrupa ining Premium D3 nga capsule. Kay doon na ni Vitamin D3, Virgin Coconut Oil o Moringa. Makatabang kini alang sa ligon nga bukog. Makasuporta usab gini, musuporta ni para paliguno ng atong resistensya o dugang kusog sa adlaw-adlaw nga buluhaton. Mas epektibo ng absorption tungod sa VCO o gadunay dugang nutrients gikan sa malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas kusgan nga lawas matag adlaw. Ang atong premium D3 makatropa available kana diri sa mga farmasya sa inyong mga lugar. O mag-anunsyo po mi mga tropa nga pipila ka adlaw or semana gikan karon, available po ang mga produkto nato sa Yes to Health din sa sibihan sa XFM San Francisco. Padayon sa itong pagpanag-uban ato sa ning itimbaya ni mga nagapaabot sa ilang komento diri sa itong Facebook Live. Kay ako, kining taas na kog edad, di na kog ganahan unta magbasa-basa o mga comment diha sa Facebook. Ha? Pero, naaman din eh. Kanya, basig mangluod ni, di na ni maminaw na ko sunod Domingo, kay kada Domingo, raba ko mag-solo flight. Kanya, Lunes ang tod sa Birnes, partner mi ni Katropang Junji sa Bullseye. So, diri, ito na yung basahon, kay na ana dapat nga sa lahi nga program binasahay pero diri sa itong pagpanag-uban di na noon na ito basahon na ito ang pinakauna din nga nag-comment mga katrupa mao si Tristan Yat Gulay ha? May hapon po diha kanimo katrupang Tristan Yat Gulay kumusta man mo dihang napita kay Vincion Pataho ha? Diha napita sa may barangay Das Agan, salamat kaayo kay Wilma Joaquin. Oy, kumusta ka diha Madam Wilma. Ako kalimot nga nagpada ka diri o naghatod ka diri o singan ato santol ha iyahag yun tayong giunayan o katkat sa punuan mga katrupa para lang yun iyang ihatod diri kauban kisay kauban niya nga nagkatkat ato iya sigurong bana. Salamat kay may hapon yun diha sa may purok tres sa pisaan kunya imong manok murag si katrupang Harvey may mag maniho kuno ato. Murag iya pa tong gilaming ko no. Salamat kay Madam Wilma ha. Kinaot ko nga ang imong santol diha mamunga pa nagdaghan. Kay para sa sunod tuig pohon makatilaw na pod mini katropang Milani. Kaming tanan halos nakatilaw ato. Kay perti man to daghan na imong gipada. Murag isa ka sako gyud gipasaan gyud to ni Ma'am Wilma diri pasaka makatropa sa sibihan. Thank you so much. Talag saramang ko yung mga listener na mo nga mag kanabiyang maghatod rin tuyoon ba yun na mamiliti mamasahe isod po siya na will magbaktas no so yung itong giplitihan gihatod rin yung gipasan pasubida resibihan mga tropa gihangak yun din down siya salamat kayo kay Didin Pataho may hapon idol kong guwapo uy kuyawa inoy salamat kay Madam Didin ha marag segunda ragyo ko ni katropa nga John Jel Brias. Siya gito at pinaka guwapo mga katropa. Kay Gloria Malala Apelo, good PM, Shirley Milukay, always listening asintado. Have a blessed day from Bayugan City. Salamat usab kay Madam Carmelo Limosnero, kay Niboy Pataho, ug sa uban pa nato na mga tigpaminaw nga nagpahipi radiha sa Dublin, wa nag-comment mga katropa ug ilabi na. Niadtong mga naminaw ra sa kabukiran na minaw makatropa gamit ang ilang mga radyo. Kay di yun mo makapaabot sa inyong komento, wa mo yung mga Facebook. Kagaina, oras sa Pilipinas, buntag. O niya dito sa London makatropa, murag udto. Okay, lahi man ang oras dito. Si Vice President Sara Duterte, ni biyahe kini makatropa, bisan nga si Vice President Murag atong nakita wa siya nagpa-apekto ining impeachment. Kaya nguban mga katropa pag planong tanggalon sa posisyon dito gina magtago-tago sa kwarto mga katropa kay mag-ampo nga unta di siya matangtang. Diba? Kay, di biya say, maayo ng matangtang mga katropa. Di biya po sayon ang bation mga katropa bitaw tangtangon ka sa pwisto. Pero ang atong Vice President isog, no? Isog yun ni atong agila nga vice presidente. Nakikita pa ni siya mga tropa sa mga Pinoy dito sa United Kingdom. UK. London ba ng area si vice president niya to? Nakigpulong siya dito sa mga Pilipino o niya mga tropa ang tipik sa ihang pagkigpulong ditong dapita sa United Kingdom, na usama ni atong video nga medyo kuan man ganang hinay kang internet niya mga tropa atong paminawon ang iyang pagkigpulong
1: at yung kanilang pagiging makasarili ang naging tama at lahat tayo naging mali, kulong kayong lahat. Ganon ang estado ng ating bayan. God bless you too. God save the Philippines. Na laging nangyayari sa atin. Taon-taon, alam natin na pabalik-balik ang bagyo, ang baha, ang lindol, ang pagsabog ng bulkan, ang landslide. Ano pa bang nangyayari sa atin?
2: Kasi maraming buhay!
1: Nakawan! Natural, ma'am. Hindi handmade disaster. Natural muna tayo. Natural. Taon-taon, alam natin na nangyayari ang mga natural disasters. Pero bakit taon-taon laging nagugulat ang Pilipino sa pagbaha, sa pagbagyo, sa lindol, at hindi lang yan. Pagkagulat natin, sira-sira lahat, hindi na makabangon ulit. Kung maalala ninyo, nagkaroon ng malaking lindol sa Cebu noong mga ilang buwan na ang nakaraan. Pagbisita namin ng Cebu, itong bago lang, ganun na ganun pa rin. Para silang bag kahapon lang na lindol. Hindi tayo nakakabangon kaagad. At meron sa atin, hindi na nakakabangon talaga. Ubus ang savings dahil sa kalamidad. Taon-taon, ubus ang gamit. Isa yan sa mga pangyayari sa ating bayan. Natural, man-made ba? Man-made disaster. Ano ang man-made disaster?
3: Patayan po.
1: Napakataas ng petty crimes sa ating bansa. Bakit? Ikot-ikot lang din naman yan. Madali lang siya maintindihan. Kapag walang oportunidad ang tao, wala silang trabaho. Kapag wala silang trabaho, nagnanakaw sila. Kasi yun yung pinakamadali para sa kanila. Dagdag mo ang illegal na droga, nagkakaroon na ng mga crimes against person. Rape, patayan, kidnapping. Ganon ang nangyayari sa ating bayan. Hindi lang tayo bugbog sa natural disasters, bugbog din tayo sa man-made calamities. O kagagawan lang din ng tao. Hindi naman kasalanan ng taong bayan, kundi kasalanan ng iilan. na mga nakaupo sa pwesto. Dahil babalik tayo ulit, nandun tayo sa nagkanya-kanya na ang mga leader natin. Nagkanya-kanya na ang mga... Crocodiles. Alam nyo, marami sa kanila, at alam niyo yan, marami sa kanila ang mga may bahay sa iba't ibang bansa. May bahay. Paborito nila sa Spain. Sa Australia. Sa Amerika.
0: So, mao to mga katropa, ang tipik no, sa mensahe ni Vice President Sara, taas po na yung mensahe, pero di na ito huruton. Ang pinakasentro sa iyang gisgutan dito mga katropa, lakip siyang gituki ang kining medyo pagpanggipit no, sa administrasyon kung musulti ka batok kanila. Muna nga ang iyang papa, gipriso dito sa ICC. Unya, ang iyang mga kaalyado, nga mga senador, gipang priso, gipangita. Unya, laki po siyang gituki mga katropa ang kining hinay nga pagbangon sa mga apektado sa kalamidad. Asintado. Gumikan sa kalisod, no? Walay oportunidad. Asintado. Kita ninyo ang video. Medyo kung ako'y mo ihap ana, naagyo na sa mga libuan, pag kumunyong isa kagatos na, daghan dyan. Sa wana, London, no? Meaning, ang mga tao nga namuyo dito, na narbaho, ni absent dyan karong adlawa para musugat kang Vice President Sara. So diha ni mo makita, o kung makakita ang mga kuan ini ang atong presidente nga idol ni Madam Wilma Joaquin, medyo mabati gyud siya kakulba mga katropa kay ang suporta sa mga tao bisan dito sa gawas sa nasod perti man daghana. Kung dautan pa ni ang atong vice presidente, ha, kung ngilad pa ni og record na kay musugat ini niya dito nga bisag napulo na lang. Pero makita ba nga ang salig sa mga tao dili malimod nga tinuod ang nigawas nga survey sa SWS og Pulse Asia. Makita magyud pod nimo sa iyahang mga lakaw daghay musugat. Mao ni gi kahadlukan mga katropa sa tong administrasyon. Nga og dili nila ma-disqualify ang Vice President. Ha? Di nila ma-disqualify through impeachment. Aw. Medyo asa ka sila pamuniton mga katropa ang ilang gahom sa 2028. Ah. Muna makauuaw ang ilang gihimo karon, ha? Nga ang opisyal sa gobyerno nga taas ang trust rating. Trust rating meaning taas ang pagsalig sa mga tao. Mauno oy pilit, ha? Nga birahon pababa. Samtang ang baba ng daan na rating ang atong mahal nga presidente, pila ray rating ani 29% versus 58%. Mao no ay ilang giproteksyonan mga katropa. Wa nila gi-impeach. Pero ang vice presidente nga nangaw na kauna ang ratings. Aw. Mga ilang gimuhimuag sala mga katropa. Kita man ninyo sa impeachment trial. Bisag dilita mga abogado, bisag ordinaryo rata mga tao mga katropa, dilita senator judges. Pero makita nato nga sa death threat ng allegation, medyo nagkabunga-bunga sila dito mga katropa panubag. Kay DI, bisag lang ilang NBI director. Bagay dahil nakasaksi, pero nitistigo mga katropa, bisag wa siya nakasaksi. Naba dahil musaksi, mutistigo ka, nga wa ka naka-witness sa panghitabo. Gibuguan yun sila sa mga tao mga katropa. Anyway, Babalik ta, humaan sa pipila ka mga commercial. Standby.
2: Asintado!
4: X-X-F-M X-F-M.
5: Good morning, Pader.
6: Uy, mayong buntag, Archie.
5: Nanglaba ka?
6: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
5: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
6: Oh, mga sininan na ako ni tanan akong gipanglaban.
5: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na. O kana panty. Napajud mga sinina o. Halos pang babae. Dawat na ka. Og labada. Padre.
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-iwang ko Santon Plus.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
11: Ako dai si Nilson Timpo,
12: taga Samal Island.
11: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
12: Ako na-assign sa field.
11: Ang akong trabaho hago kayo.
12: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
11: kopi daw nga
12: Premium
11: D3 Coffee Mix.
12: Ya camera kong trabaho.
11: Kapoy yo kay pag-uli.
12: Pag-testing na ko,
11: tulog ka adlaw na kong gamit.
12: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
11: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
12: nawala sad.
11: Usa epektibo dining coffee day
12: ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District.
12: Nasa field na sign
11: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
12: distingin niyo inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man gugkuan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
15: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
14: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
15: Aw, oh, what is sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
14: Ah, sige nak, pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sis the Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Hi, ako na ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kariyan to, magsigit ang atubang sa computer, magamit ang mga gadgets sama sa cellphone. After sa tanaw ni mo, gikan sa gadget, paingon sa kung unsa imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo-action og luha ang akong mata. Halang, sa dihang nakadiscovery ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sugad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniad to maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang maintenon aron nga malikayan ako nga maghapdos akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

50 minutos mga katrupa nakalapas human ang alas 4 sa hapon ha? Oras atod janato sa maintihwa sa Santon Gold Herbal Tea. Karong orasan ni Dr. Ron iinom ining herbal tea kay hapon na bugnaw ha? Ilabi na ito makaisunan diha nga dunay bugat nga gipaminaw silang tiyan or bloated ang gipaminaw. Santon Gold Herbal Tea mga katrupa na anay moringa, turmeric o cinnamon bark. Makahatag kini mga katropa o paghupay sa inyong tiyan. Ha? Ay kalimti ang pangalan Santon Gold Herbal Tea o guban pa mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Plus Gold Santon Coffee Mix na nadiha mapalit sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Available usab kan address station. Ha? Pero sunod pa nga mga panahon kay nahutdan man mi karon. Nahimutang mi sa barangay Pisaan pohon mapalit na ninyo dire. Asintado. Niya pa ini pahabol og comment mga tropa si Analyn Cagas, may hapon Sir Limuel, great ko sa tanan na Minaw. Ilabay na kuno sa iyang pamilya diha sa La Caridad, Vidal, Cagas sa family. Watching from Saudi, Sheridan. Salamat kaayo Madam Analyn Cagas. Mga katropa, ugma pohon Lunes. Kumbati na po ta kay Bullseye, akong partner, si katropang Junji. Muna nga daghan patag mga atangan ng mga isyo mga katropa sa Katilingban. Muna nga 24 hours, dapat atong radyo atog yun ang paandaron mga katropa. Unya, wala impeachment ugma kay, murag, I think, Merkulis pa mag-sugod. Ang ilahang padayon sa trial. Mawa, sakto ba? Ah, karong Merkulis. Muna atong abangan mga katropa. Akong partner sa technical division, among technical head sa katropang Milani Duran. Siyempre sa ngalan sa among station manager, katropang Ray Celeste Saravasquez.

0: sa among admin officer, si katropang Ali Vicente. Sa tabag kobanan nga mihatod sila mga report, katropang Ri Alinton, katropang Junji Lebrias. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw o salamat sa inyong pagsalig. Ha? May hapon ka na itong tanan, amping kanunay o dalaygo ng Diyos.
1: Asirintado!
2: X-F-M X-F-M
3: Kung maminaw ka sa X-F-M.
4: Pangit, pangit. Lingi man dayon. Ipot, ipot. Exciting.
3: XFM.
4: Exciting.
5: Exciting.
6: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection. Gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muugdaw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
9: A cup!
4: Ay!
9: Para sa rin mong birthday cup?
4: Ay, November to.
9: Usang tuig ka cup?
4: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
9: Galaw gaw! Bungot sa itoy.
4: Exciting!
5: Exciting!

0: FM。
1: Gusto mo limong isalista limong sa kapilya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
2: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Nakadungog mo kay Sirin doon, natistingan daw. I-try na ako, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-state ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Isa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Ipilis sa mga butika.
5: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Nung nagbuwan akong mata, nagbuwan ko Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ka ng malipong, masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, kaya sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala itong kahanap ko niya, magluha-luha. O, katong akong giyawag ako mga kaigsuunan na nagipagbati sa kalawas. Nga pinaman lang ta at lang kita sa itong produkto nga makaalibyo sa itong lawas baka kung sa itong ipangbati dili man diha-diha dayon pero sa paggamit na to sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health na agay ato

0: XFM.
1: XFM.
2: Kap, mangulaan lagi ka karon, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good og bagong driver nga batan-on, unya, gwapo pag yun.
2: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
3: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
2: Exciting.
4: Exciting.
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Basta'y labin akong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kayo mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinuod yun kini. Kayo nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
12: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
12: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Santon Vitamin C.
16: Si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gyud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si Mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik kaay ko. Atik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
17: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.

0: Coffee Mix nga adunay glutathione and collagen. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Sister Pain.
3: Ako di ay si Jack, usaga radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. O sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun ako. Mangapi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wapakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakihan. Sa babae po ang hormonal imbalances. Kanahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program. Ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayo ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marekomendahan ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM。
1: Kumusta imong klase nimo?
2: Ay, gani nga ka Plody, nagtambling-tambling ko dito sa eskwelahan.
1: Di ba ging nanti kaayo pagtambling-tambling? Pasukita na imong panty.
2: Wala may nakita akong panty. Ako magisalit sa akong bulsa.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oy, oy ka! Napoy pangutana sa imo ba? Unsa din diferensya sa pobre ug dato?
3: Ani ni siya, kung dato ganay ka nga sigig pangatol, ang tawag ana allergy.
2: Kung pobre,
3: kurikong. Halimbawa, kung naay tao nga hilabtanon og kamot, kung dato ganay ka ang tawag ana kleptomaniac.
2: Unya, kung pobre,
4: gawatan.
2: Kung ang pobre, magsakit ang ulo.
3: Ingon dayon na nilang napas mo.
2: Unya, kung adunahan,
3: ang tawag ana migraine.
2: May pagmuli.
5: Exciting!
6: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
7: Katukoy ko, pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Tumanggod, sir. Hindi ikagdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay, sir, nakahuro ko o blok at nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
6: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaton Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regod ng the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
8: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
10: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katul, grabe ka hasol, labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katul-katul og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
6: Zaton Plus Herbal Soap.
15: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
6: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
16: Zaton Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po na siya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direkomend ni sa akong mga amiga ni Zaton Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: Sam Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Zentum Plus Go. Hi, ako si Razor Vasquez, isip station manager. Dili malikayan ang kakapoy sa lawas. Bumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab ni ini nga Santon Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni Hiyos. Maunang iyang gimintain ang Santon Plus Gold. Ako usab, ni gamit usab ni ini. Kaloy sa Ginoo gapon mga katropa. Ang hangak, nawala ang kabugat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod ini, kada adlaw, kini na akong ginagamit kining Santon Plus Gold. Mauna, nga kamudiha, gamita ka ninyo nga proteksyon Santon Plus Gold. Labi pa sa itong mga kaigsunan, mga kababayanan, na dunay bukol-bukol sa suso, guiter, o uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gado na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: FM。
1: Nak urus aku kan dia. Kalau aku kan nak ngihi, ibu mana gisa isa nang imong tiil dia.
2: Ni ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-arsak bugat.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una yun di ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
7: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
2: Nganong man?
7: Nah, nag-inom kong kape ganina. Nihaptos man hinuod akong kuto-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
7: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
11: Available sa mga butika.
12: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil.
13: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
12: Isang pahid lang
13: ng Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang galang katikati.
13: Santon Plus Herbal Oil.
12: Ang pamahid
13: na all-in-one.
12: Sa presyo
13: magaan.
14: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun kung problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, kunya, dili pa jud ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na jud ang mga sakit sa mga kabukugan, ugunigon pa jud kini.
14: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: pambalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon yung Sister Pain. Kay kung upan pa nga painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibili sa mga butika. Stand plus
3: coffee mix. Ibili na anas. Ga New Corellia. Del Pilar New Corellia. 69.
4: Hili pa ka magkape.
3: Satin plus coffee mix. Bila katilaw naman ko. Mayim tulog. Normal imong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbaw?
3: Arangkot. Karong mga panahuna. Lami yun sa kanang. Lami sa glasa yun. Ako yun ang ituyo. Agad sa istasyon tong una. Tungkol ako ito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaigsuna na ko. Naminaw karon. Inumog santon coffee mix. Kay lami siya. Lami imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol. Sa imong pag-ihi. Kay may imong tulog. Dato pagkondisyon imong lawan.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Oi, Tita.
3: Mm? Oi, Kap.
2: Puta na ko ni Uma. Mm. Kita kita mas bright. Ang Amerikano o kini mga Pinoy?
3: Sus ka sa yun. Kabilo ka, Kap. Mas bright ang mga Amerikano.
2: Mm. Yun naman.
3: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
4: XFM. XFM.

0: FM.
1: Ikaw yung bataa ka, tapulan jud gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Asa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Kissin! Bye-bye!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Santo Plus Gold!
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig nga kung kwan sa nang kopi, Santo Coffee Mix kay sa unang mga kopi. Abdos akong diyan, pero nakuha ko na. Ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santo magabi. Buntag na po, walay. Halang yung kutukutok. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni sa doktor sa Yesto. Na kwan yun, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva ba? Sa puro, banana, mangkilam.
6: Santo Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santo Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Mission next, daghan ang natubangan.
8: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na kong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumara na kong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyaan kay Cooks ay magsige kong duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nubig ko batiyon og kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
10: Pakusog.
4: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
10: Doble.
11: Patung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: 7 Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Hindi na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko. Dili ko matiun o kapoy o mihamis po da kong pamanitan. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call your doctor.
2: Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Hidratable lang. Kagadere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dagosan Sur.
6: Pila edad mo na?
5: 61. Kuhay man ko, 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istag ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
6: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
5: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
6: So kung ito nakapa-sexy sa imo ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
5: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsunan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag kunsis ako ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay kuan, dako na. Pero pila na katuig. 2 years naman ko nagdamit ini.

Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos.

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Usa galaw, misakay sige pedal lodi. Sa usa ka bus. Ug dinhi. Ka, sa pagkaka hinuktok nga diha.
2: Konsensya kayo ko mutanaw sa babae ba nga nagtindog unya ako naglingkod.
1: Unya, sabay mong gibuhat.
2: Naluoy man ko. Pero wa mo ko'y mabuhat. Maong nipiyong na lang ko.
1: Exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Rakuten Nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle di ay ni taga Cebu sa Cathays Lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog kay gamingod akong tiil. Laog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Pinik karuran taga Matina. Akong mata may buga nga mo, labor na pag. Pero pag tumar na ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab. Action siya kawala. Mas gwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa upad sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill nandang sa tricycard, mga po ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo usap-ektibo ang Vision X Plus.

0: 从妈咪的卡在 XFM。
1: 喂，ako na tira ko lebong manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.

0: Mino Ka sa XFM.
1: Uy, ang pagani, mura lagyuk, asawa o ginastahan. Daka kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Anxiety!

0: Saan?
1: Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
0: Di ko under the saya eh. Mga kabalo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
1: Ay, yan naman.
0: Gisog ko magunyang nga mamalan siya.
1: Ah.
0: Muto nga, akong giingnan. Kaya, magluto pa ko. Saman mo eh.
1: Under the saya gani. Eh, kaman di siya isubuon.
2: Exciting!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga Mabisa Nutraceutical Grade and FDA Approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod dito sa atin pong programa. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Syempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
4: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi sa atin pong mga pa-promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doon ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan, ay makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerals, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan niyo po, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 969-609-6545.
3: Secret of Health. Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin, Doc. Ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa PSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas, Doc. Itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases, ano? Marami pong mga sakit. Isa at pangunahin na dyan, Doc. Ito pong heart problem, ano? At kamakailan nga lamang ay pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media, ano? Or sa mga artista, si Joey Paras, ano? Na ang problema is heart problem, mga kaibigan, ano? So, pag-usapan natin, itong tinatawag po na heart failure. Paano po ba, Doc, nabubuo itong ganitong karamdaman, Doc?
5: So, ang heart problem, kasama na yung heart failure, isa yan sa, yan ang top killer sa buong mundo. Mm-hmm. No? Actually, sa Amerika, meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon. Ano? Mm-hmm. Roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
4: Mm-hmm.
5: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So, pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
4: Mm-hmm.
5: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So, hindi siya optimum. Ano? So, dahil sa maraming possible causes na, o dahilan na kasi yung dugo natin, syempre, nagmumove yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin. Mm-hmm. Pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kukunting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, mm-hmm. yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, mm-hmm. 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin, yung diastolic, yung pangalawang numero. Mm-hmm. Okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction. Okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem na yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun, yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue yung ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, doon titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag mayroon kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, eh pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, "Uy, may sakit ka sa puso." Mm-hmm. Dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
4: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
5: So, marami, ano? Isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So, pwedeng mababarahan yon. At o kaya naman, nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso. Mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari. Pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin? Mm-hmm. Kapag ikaw ay may high blood pressure. Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, eh, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alin man dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
4: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon ano, ng problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? E ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood ano, and rich source of nutrients, mga kaibigan, throughout our body. Ano? Pansin niyo, yung mga nakokoma, di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila, patuloy pa rin yung pag-pump ng blood. Na yun nagpapalatili na ano sila, buhay sila, mga kaibigan. No? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan. Dapat laging bantayan. Ano? Laging nyo pong imomonitor ang inyo pong heart area. Ngayon, sa mga kababayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng mga problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kababayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
5: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
4: Mm-hmm.
5: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
4: Mm-hmm.
5: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, na pwede rin yung pamamanas, ano eh? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yung sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
4: Mm-hmm.
5: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na.
4: Mm-hmm.
5: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na walang ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
4: Mm-hmm. Nako, ha? Sa mga kababayan ko na kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Mm-hmm. Magpasuri po kaagad kayo sa
5: kasi
4: mga
5: traitor po na sakit.
4: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong pong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist, or kung malapit kayo sa ating po mga Yes to Health Clinic, magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo. Ano? So yun nga, traitor talaga to, Dok. Ano?
5: Uh-huh.
4: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
5: Oh.
4: Bigla ka nalang matutumba.
5: Meron nga tayo nababalitan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
4: Bata
5: pa. Pero walang symptom yun. Ang kanyan lang parang kinukomplain parang minsan pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga eh ngayon ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad.
4: Kasi walang pinipiling edad
5: wala,
4: to, Dok.
5: Wala. Dati pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi. Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
4: Ayan, maging alerto at huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina doc, ano? Lalo na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na para sa mga kababayan natin, yung mga do's and don'ts pagka meron pong ganitong karamdaman?
5: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba. Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar and salt, any extreme of that food, nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, bababa po yung viscosity ng dugo ninyo o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano, dahil ang katawan natin ay kailangan

0: taas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Mm-hmm. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
0: Oo. Kaya ngayon mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging.
1: Mm-hmm.
0: Kasi potassium yun. Tapos yes, may mga magnesium yun. Oh.
1: Yun, ha?
0: Good for the heart.
1: At sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung premium D3 po natin, mga kaibigan, vitamin C, Santong Vitamin C, as well as yung atin pong Santong Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-e-resisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang, mga kaibigan. At syempre, iwasan po yung mga nabanggit ni Doc Algie kanina, ano? Especially yung sobrang dami ng pagkain ng mga maalat, matatamis at mataba. Minsan yung iba, Doc, ang iniiwasan lang is yung mga ano, mga fatty foods.
0: Uh-huh.
1: Pero ang lakas kumain ng mga starches. Eh, hindi nila alam na yung sobrang carbohydrate sa katawan natin, pagdating sa katawan, kino-convert yan ng liver natin into fats, mga kaibigan. Ano? Mm. So, dapat nyo pong ma-monitor yung intake po ninyo, ano, ng mga carbs. Baka naman na diet kayo sa mga ano, sa mga fatty foods, kaya lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs ng mga pagkain, ha? So, kinakailangan balance eh, dapat ang pagkain, mga kaibigan, at para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar or bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
2: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Sample Plus Coffee Mix.
4: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
5: Nabibili sa mga butika.
6: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
7: Santon Plus Gold.
6: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
7: Santon Plus Gold.
6: Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina
7: sa Santon Plus Gold.
6: Di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay.
7: Santon Plus Gold.
8: Mabibili sa pinakamalapit butika sa Junugan.
9: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Santon. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, mag-Santon Vitamin C. Mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
1: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Ayan. At pwede kayong maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel.

0: XRP na atin pong Vision X Plus. Ha. Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc. Ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan ano, yung healthy eyesight or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga, ano, mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siya mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit nyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to ano to cure the disease.
1: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa ipong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
1: Kasi ako, mas gusto ko yung ano nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
1: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na nating hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
1: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung ano, chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung pag nandun ka sa, ano, sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, ang pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. Ha? So, sa mga kababayan po natin, eh, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Ano? Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung ano, concept ng ating po mga kababayan. Ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pala magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. O, tinitis-tis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon din ngayon, hindi na basta-basta. Yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit, no.
1: Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin nyo, i-check nyo, tama ba yung pagkain namin araw-araw? Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya o Santon Plus Gold mo na yan. Samahan mo na ng Premium D3 at don't forget Vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Kasi without Vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take Vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kayang-kaya ng katawan natin i-handle yung Vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Nako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan nyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa ng The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: X FM.

0: Jane Adaya. Thank you! Mga gabi, hod. Si Mommy Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Mga gabi, dun ho, Mami. I love you so much and I miss you and see you pohon pohon. Thank you! Rubes Javier, good evening, Bodby. Si Christian Marmol, ay, panghatag isda. Kanang, sa tawag, Ana. Oh, padala ikong isda, B. Kanang, ipadala ni manager. Ay, gabas, hindi ito. May gabi, diya sa imo, ha? May gabi, ipod, kang Castle Nemenyo Julios. Oy, may gabi, diha. Good evening. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Aha naman to. Nag-comment man to si Kuan. Si Kuya Randy. Pasabi, nawala man mga comments diri. Si Kuya Randy, wa nag-comment ko dito siya. May gabi po, Bonski Aninyon Corp po, all the way from Cebu City. Thank you! Salamat kaayo si Leo Labadan. May gabi, diha sa imuha. May gabi po kang John Soralta. Hello daw po sa Camotes Island. Ilabi na sa mga tropang... tropang suits... Saan yung suit, P? Kamuri ng ingon, Ana. Wala ko'y labot, Ana. Tropang suit, P daw. May gabi, John Soralta. Member ka sa tropang suit, P? ikaw may nag-greet, Ana. Ay, bala ka di, ah.
1: Minatmot na po.
0: May gabi diya sa inyo, ha. Arlene Placebi, may gabi po. Sayon ra, magbuhat ka og screen name aron mo bagay sa imo, ha. Bitaw po, bitaw, Monski, no? Saan ta man, Monski? Ipaadto do sa local civil register aron makurihi. Kasi kung pwede pa lang, no, nga mag-adto ka sa kanang local civil registrar, buwan yung mingong gani ka dito na, sir, ma'am, pwede na ako kambiyo na kong pangalan. Sa pagkabalo na ako, pwede eh. Pwede ka magkambiyo, depende sa imuhang reasons. Sa pagkabalo na ako, you can, naa to siya, nabasahan na ako to siya, you can change your first name given that your reason is super duper duper valid. Like, nabasahan na ako, ang imong first name kaya nag-cause siya og sakit. Pero depende gihapon na siya kung maaprobahan sa korte. Basta kay nakabalo ko adto, pwede ni mo siyang ipa-change. However, it depends on, depende siya sa final na, kanang murag final decision ba kung maaprobahan ba siya, diba? Nanong si Jake Cyrus, naka-change lagi siya name. Magbayad mga gaan na. Oo, magbayad ka na if you want to change your first name or, yeah, gusto niyo mo i-change yung pangalan, magbayad gid gaan na. Depende, basta ang pagkabalo na ako, mag-range na siya to from 100,000 and above. Oo, ingana na siya. Ako ngalan bagay kahani sa kong dagway day. Kuya Randy, yes. Oo, kaya. Actually, Kuya Randy, mga hituraan, mga gwapo-gwapo, mga gita. Pero naiuban mga gudnadi, ganahan gud siyang pangalan. Ilang pangalan ay. May gabi din haasay mo, Kuya Randy. And of course, si Ma'am Ching. Diya sa may radyo. Radyo San Siro, tama? Hala. You mentioned. Okay naman. Bandilio, naglibog ko. Wala ko problema mag asa nga station si Kuya Randy. Di mo ko laagan ko nagbalan siya, so ako kabalo. Pwede na mag-uro mo, ikuan dito. Mga kahigalaan, ma'am, ito na mga katropa, mag-uro na ito na sa laing istasyon. So, it's okay. I think it's okay naman. May gabi din ha sa inyo, ha. May gabi, Kuya Randy. Ako, Mando, di ay sorry. Wala ko kabalo, dili ko familiar. Radyo Komando. May gabi, Kuya Randy. See you, puhon-puhon. Medyo busy lang yun ang Disney Princess. Kano sa kaya ito ang kuan, Press Freedom? August? Next month, no? See you, puhon, ya! May itong makalaag ko, ano, iya ba? Alam ko, sorry, kuya. Komando de ito siya. August last week. I hope makalaag ko, ano, iya. May gabi, Kuya Randy. Kuya Randy, kasabigug ko, kaya namali ko. Namali akong naingon. Radyo Komando di ay. Sorry, kuya. Ako na to siyang itimanan. Ako na to siyang ibutang sa kuang alimpatakan. Bukato Vlog. Kuya, ang Bukato Vlog. Hello daw siyang wife nga gwapa og buutan kaayo. Siyang palangga nga anak nga si Abdurrahman bin Akil Reyes. Oy, may gabi diha sa inyo, ha. Salamat sa inyong pagsilip sa Facebook Live. Salamat po nagipilit ninyo ato ang programa nga inyuhang pag-awsanan sa inyong problema. Dagan pa mag problema di tagaay mi diri mi. Kanang problema, kanang ang gusto na ko nga problema, kanagong magproblema ka unsa ni mo paggasto imong kwarta. Di ba, Kuya Randy? May ganaan ang problema ang gusto na akong saluon. Di ba? E kung taga-amin ninyo problema about sa kwarta, nga kanang wala mo yung kwarta na taga-nagidani. Pero kanang ang problema ni mo about sa kwarta, unsa ni mo paggasto, tagay ko nang ang problema. Ganaan. Pero Bita, usually ha ka ng mga problema sa mga mag-asawa, kwarta, ganbaya. Pero B, isa po sa mga problema sa mga mag-asawa, kanang gitawag nila nga kulang na sa kusog, dili na mahatag ang satisfaction sa ilang partner. Ay, no, dili pwede nga balibaran. Di ba, Kuya Randy, dili pwede ginabalibaran ang asawa, dili pwede ginabalibaran ang bana, kinahanglan kapag kanang kusog ang atong hisgutan. Dili jud ka dapat maingon nga, I'm tired, kaya nga naman, kami mga babae, overthinker, mangod me, kapag balibaran me, daghan kay may guna-hunaon, daghan na kay may, dili naman siguro ko ni mo love. Nga na. No? So, kinahanglan, gibibi, dili ka pwede nga mabalibad sa imong partner, sa bana or sa asawa, dapat na kay Turbo Men Enhancer. Kining atong Turbo Men Enhancer, adunay maka in Kulavo, Huasca, pampanindot ni siya sa inyohang panag-uban sa imong mag-asawa, sa inyong mga mag-asawa, sa mga partner ninyo, tungod kay maghatag kini siya og extra nga enerhiya aron ma-sustain nimo ang satisfaction sa imong partner. Mao nang sa mga kulang og kusog og need ninyo nga matagaan og extra kalipay ang inyohang mga partner, ayaw kalimot sa paggamit sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit na yun ko. Bisan 30 pa kape ng akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Well, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
3: Istorya, eh. Laini, pre. Nadunggan ako ni sa radyo. Pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang na ibawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka, pre, oy. Karun pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Epektibo
5: sa mga skin allergies at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid
6: na all-in-one.
5: Sa presyo
6: magaan.
7: Why

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, nagpila inyong gasolina?
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pana na to!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba din nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, arena para sa dugay mahurot og tipid nya biyahe. Ang L.L. Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City og Maramag, Bukidnon.
2: News para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na L. Leon Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
1: Exciting! Exciting!
2: Balik ka na sa itong programa. Karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatid ka natin sa mga produkto po sa Yes to Health. Pampaligon sa itong immune system. Ayaw kalimot sa panahon karon, ulan-ulan, init, ulan-ulan. This could be dangerous sa imuhang kaugalingon, especially sa imong health nga. Gamay nga bikil in taon. Wa na, lain ang kayang paminaw. Paggamit kin sa mga produkto sa Yes to Health, particularmente po sa Santon Plus Gold and Santon Vitamin C, pampaligon sa inyuhang immune system. Mulaban ka na siya nga malikayan nimo ang mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Kung tingtugnaw, ayaw pod galimot sa pag-inom sa tuang kape ang atong Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Nindot ka na siya bibino, kanang alawinag ka ng kabalo ka nga ikaw ra usa, walay gagakos sa imuha. Wa na ka niya ang pingi, pero need nimo ang kainit. O, sa panahon, kaya ang langit di nagid pa, di nagid pa, mga, basta mga yun ang tagpasaylo daan, kaya ang langit di yun magpahangyo. No? Pertigyon tog na wagid bitaw ay. Nya ni mo og kape kay wala na nagamping sa imuha, wala na nagalaga sa imuha. Ang Santon Gold Coffee Mix para gid ni sa imuha bi. Ang kaninot pagid ani kay naa siya glutathione and collagen makatabang nga mohayag ang imuhang pamani. Available kini siya sa mga duol na Mercury Drug Stores nationwide. South Star Drug, available usab sa The Generics Pharmacy, and of course, Generica nationwide. Pwede po ninyong paliton, i-order, i-check out sa itong mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok. Naku, be! Naku'y nalimtan ka. Dali lang, ha? Naku'y nalimtan. Kuan ba ni Aika nang kiniwi na siya nga programa, no? Kay basta, oh. Ako na siyang ipagawas kadali, ha? Welcome po sa itong programa, putahing eggs, scrambled egg. Nakubi! Ang ato ang papremya, hatod ka nato sa El Ilion Shell Mobility Station. Nagkapagkapo, gasolina ng inyuhang gipangita, gasolina nga di kalidad, gasolina nga dili kabiyaan. Ang pinga ng imuhang sakinanog ang mga makina sa imong mga motor. Pili agir ang magpakasulina sa El Ilion Shell Mobility Station. Sa tibuok kalibutan, naa kita'y Shell, pero diri sa Bukidnon, makita kita, naa kita'y branches sa Maramag, naa kita'y branches sa Valencia, and diri sa Malaybalay City. Duha diri sa Malaybalay biha, ang isa'y sa atbang sa Polymedic, ang isa'y sa atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw kalimot, every transaction, ipakita ang imuhang Shell Asia app or kanang imuhang QR code, kanang mga points ng imong maipon, pwede na nimo siyang gamiton pang pagkasulina or pampa-change oil in the near future. Ang atong jackpot price for tonight, it's already 210 pesos. Tag na ilang gid ninyo kung unsa ang naa sa to ang mga Facebook, mga TV screens karong gabi una. Makita nimo din ha ang mga gipang eggs, scrambled eggs. Tagnay kung unsa na siya, kung imuhang matagnaan, automatic imuha na po ang 210 pesos. Once again, brought to you by El Ilion Shell Mobility Station. Bibidyaw, palihog pa scrambled. I-scrambled muna yan. Tara o. Kung naamo karong mga naminaw sa to ang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa ilang mga radyo, 34 letters po. Tara, gi-scramble ito. Tara. 34 letters ni siya. Ikaw na, ibahala mo, tagna di ha. Basta kay imuha ning matagnaan, pwede ko niyong mag-i-text sa 0945-443-5869. Once again, 0945-443-5869. La, la, la. La, la, la. May gabi kang Julian Rantz. Tag na ina. Ay, bitaw, Ivan, tagnay na ninyo, higit ka po, inabay na ako ang kuan, ako mga stocks diri, masing ganahan mo nga managna na ana. Hi, oh, turbuhan gid daw pirmi ingon si Kuya Randy, oh, lahir gyud. Hi, kang Sir Jordan Villanueva. Good evening, Ma'am Cindy, watching from Iloilo City. Thank you so much.
1: Thank you.
2: Laagid ta. Laagid ta. Ano ito doto? Laagid ta. Bantay bitaw mo. Laag lagi ko. Sige, si Kuya Randy ba? Oh, last month good kay. Wala kay ko nakalaag. I was so busy. Last na press freedom. Sige lang, mula ag na ko, Ana. Ako pa. Makalaag na ko rin, Kuya Randy, kay dili naman pang gabi ako ang duty. O, pang adlaw naman ko niya. Ang gabi na ko ay duha ka oras. So, makalaag-laag na ganyan. Charwas. Hi, Point. May gabi kasi mo ni Murag. Kung anong pangalan? Uy, Murag, pang Thailand ba ni? Silamat malam. Silamat malam. Hala? What do you mean? Sir, what do you mean by that? I'm sorry, I don't know how to speak your language. If you could, like, say it in English. Sarlan. Pwede na i-English. Oh, you can speak in English so that the people would understand. Because if you speak in your language and your dialect as well, na wala nga nga. Bigi mi kabaluan na... Kumusta man ka, baby? Mingaw na kay Kunimo, baby. I love you. Ay, naku. Albert Lapasaran. Mga saad ni mo. Albert Lapasaran. Sangalan sa saad. May gabi, diha, sir. May gabi. Kumusta naman ka, sir? Grabe, sir. No, dugay-dugay na po da nga wala. Nagka-istorya, hanay bito. Sir, gimingaw ka naman dayon sa ako. Char. Oy, biyan niya, atangin ninyo taod-taod nga to ang live putahe confession, ha? Maunin siya ang kaagi sa usa ka, baby? Dili, live ni siya, baby. Pwede mong mutawag sa kuwa o niya. 0945-443-5869. Alang, anong naamay mga angry emoji?

really dulugin. Basi makalaag mi din ha. Siyo puhon-puhon ha. Ang dami ko gulay. Ang dami kong saging. Ay, ginamos mo. Tay, bito ko ha. Mula ko rin ha sa inyo ha, Marilyn. Salamat ka ayo nga. Always dugang nagapaminaw sa tuang programa. Nagapa-alarm. Good sa asap mong kaano. Oh, nagpa-alarm. Thank you! Nagpa-alarm siya para makauban ng kita sa tuang programa. Ikaw, oh, nag-chat na day siya sa imo. Wala ni mo siya reply eh. Ay. Ano mo na. Pero bito, bitawag mo niya ha. 0945-443-5869. Wala mong si Double B karo mo nang wala tayo live putahi confession nga drama. Kikong na po to siya. Automatic kita B, mag-drama kita. Pag nagani si Double B, automatic mag-drama kita. Ana. Dili good pwede nga dili, pero murag, asal mo to kong sparring partner nga. Murag, wa naman to, oh, pamanto ka, o pato ka gawas, baklaro kayo, nag-overtime na po to siya. Kana magod si Double B, kuha mo na siya ka na, kugihan, kaya na siya mo trabaho. Munang, swerte ka, ayaw, maasawa ni Double B, puhon-puhon, pero single pa man ni, ayaw, paman. Kamuna daw kung nabahalaan niya ako, amigo B. Single pa ni si Double B, nangita pa ni siya o ganang ka-partner sa iyang life. Nangita na siya, i-un-ex niya. I-un-ex. Ay, nako. O, joke na to, Double B, ha, kung asa man kakaroon. May gabi, di ha, Double B. Ayaw, money ka diri, kalimti akong money, ha. Ayaw, kalimti akong money, diha sa my Shell Select. Mahilig yun ko magtambay da sa Shell Select B, kaya usually ang ilahang mga baligya manggod are all imported. Muna ang dapat nagatambay, gud mo sa Shell Select. Dili, tambay palit, pud mo, ha. wala man day sa Sabado, Bibi ba? O wala, Ma'am Raylene, wala ko yung Sabado. So, Sabado nga ko ang laag-laag. Pwede ko nga makalaag diya sa Quezon. O, manguha ko. Kung naa kayo mga bulak din ha, Ma'am Raylene, marag mahurot gud ang similya na imong kabulakan. Kay, plantita baya ako, Ma'am Raylene. Plantita kay ko. So, delikado gud og imo ko pasuruyon sa inyong balay nga daghang kagbulak. Kay, pag uli diri, wala na, napuno na akong sakit na nagbubulak. Parehas ako ang Mars, si Mars, si Mads, diya si Marisa Cajes, diya sa may New Corellia, Davao del Norte. May gabi ilinah sa inyo. Once again, unya taod-taod. At ang ito ninyo ang ato ang live putahe confession. Pwede mong manawag ang magpagawa sa inyo ang problema sa 0945-443-5869. Bibi na, abog kayo paglaom ni mo? Ay, ato na siyang istoryahan, Albert, sa puhon-puhon-puhon-puhon. Saging sa silingan, pwede. Pwede lagi kaayo. Ay mo pang hawa, mabalik ko pag-uman sa pipila ka mga pahinomdom sa tuang programang Putahe sa Gabi. Dirigi hapon sa XFM Network Philippines.

0: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang yes.

0: to Health Incorporated, maghatod ganato sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ganato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mupromote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katipi. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ata ko, iskun pa.
6: Ang imong bawon nga kwarta, yatagan ka ni mama ni mo?
5: Opo, papa. Putang nga mesa.
6: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
5: Saton, pwede na si, halo, himot ko.
6: Wait lang sa ha, yan ko ako, okay? Yaro, unya, igdala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
6: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
7: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni? Wala ko ikagasto.
9: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
8: Nga naman, unsay na adid to?
9: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
8: Ha? Tinuot? Wala gyud?
9: Oo, naapag-insuray pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
8: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
9: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
10: Ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
11: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
10: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
11: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
10: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
12: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
13: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
14: Plus, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawa!
2: O kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwede nga mga sin?
7: Pwede.
6: Uy, huwag malang didikinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Welcome sa programang Live Potahi Confession. Wow. Ang atong number for tonight is 0945-443-5869. Sa mga ganahan nga mag-confess sa ilang mga gibati karong gabi una, sa mga ganahan nga magpagawa sa inyong mga hinanakit, pwede ka ayo ko, tawagi lang ko. Once again, sa ito ang number. Charos. Ang atong programa hatod po ka na to sa nag-inasarang Turbo Man Enhancer, pampahimsog, pampagahi, pampadugang sa satisfaction sa mga mag-asawa. Mapalit kini siya sa mga suking butika sa inyong mga lugar. Mayang gabi po! Ang ato ang programang putahe sa gabi is rated SPG. Hangyo ko sa mga naminaw karon. Strictong patnubay po ng mga magulang ang kailangan dahil ito po ay may mga eksenang baka hindi magustuhan ng ating kabataan at hindi po pwede sa kanila. Hangyo lang mi sa mga ginikanan ha, kaya wala mi dinhaa para maggabay sa ilaha. Ay hatang padayon sa unahan, ako usang i-introduce sa inyo ang ato ang programang rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Sunod nga programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: It's a hot dog.
2: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
4: Eh, kining yawa. Haslang yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo! Apriso ka! Aga!
1: Sexual. Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome sa Putahe Confession Live. Ginashabi, pwede mo nga mutawag once again sa 0945-443-5869. Speaking of problema, murag ah. Sa'yo pa kayo ni ganina di ay no? Oh, na-receive na ako siya around 11:17 a.m. Ang iyang problema, ingunaan nilang biyo akong basahon ha. Galibog po ko, unsa akong ganda ko pagdambag ani. Hello, good morning, ma'am. magpatambag ko ma'am sa kong kinabuhi nga gibuhat-buhatan man kong istorya. Gipatawag ko sa kapitan, ma'am, kay naara ko sa punuan sa mangga nga wa man ko diha nagpuyo. Gibawala na pud ko nila, ma'am, nga di na ko ipalakaw kung lapas na sa alas 9 unya di na pud ko ipaadto sa Purok 5 San Agustin unya tuara ba akong basakan dito tambagi ko, ma'am, kung unsa akong buhato. O pa ko kagets. No? Wala kay ko kasabot yun sa imuang problema. Hopefully nga makatabang ko sa imuha. But how can I? How can I? Langa. Cindy, hello sa kong mahal nga sa'yo natulog kay nakaagi siya og away gabi i og sa kong bibi Cindy nga karon pa lang namaha from Hoss. Makatiyag from Masbate City, may gabi idea sa inyo ha po. Hala no, medyo nalilibog talaga ako sa mga problema niyo ngayon. Sige lang, so, tistingan na ito nagsabot ha. Jason ng Cebu, request kong song, Empty Space. Sige, try na ito ha. Hello po! Shout out ko sa kumbana nga si Luloy Pakumios nga naminaw sa imong programa gikan sa Bohol, si Bebeng Kukilia.
6: Thank you!
0: May gabi, Tibeng. Salamat po sa pagpaminaw, sa pagtanaw sa itong Facebook Live. Good evening, Cinderella watching from Iloilo City, si Sir Jordan Villanueva.
6: Thank you!
0: May gabi po. Love ba ko ni mo, baby? Rinaldo Mage, may gabi po. Thank you kaayo si Marcy Magali, may gabi din po. Thank you kaayo si Muang pagtanaw sa Facebook Live. Tugnaw diha bibi sa Bukidnon, diri sa Bohol, tugnaw pod. Lami iga ko si bibi ngon si Arman. Tag-an ko pa bibi kuan ang sulod, Julin. Julin 34 letters, di Julin dayon. Ma'am Cinderella, nga kalook alike. O gangis ang tingog, holo. Sabi po, ng gangis, oy. Di man kundi gangis sa kong tingog, good. Hello, Cinderella, sa mga lalaki, di hanga feeling macho, unya. Oy. Sabi po, di si JL ng Bulacaw, oy. Matukan pa unta na siya ka ng mga Uy. Di po na ako ni Makwan. Oh, sutpi daw. Mga lalaki di ang feeling macho niya. Oh, grabe po din. Ay, nabod pang longlooy. Maluoy na po ka, kuan. JL Long Bulacaw. Limang ka. Oh, member pa sa mga ingon anak. Tapos imo pa yung iampo nga matok. Ka-worse. Harsh na kay Kaday. Ay, tawag mo ha. 0945-443-5869. Atong balikon once again ha. 0945-443-5869. Dapat mo tawagin mo. Kung di mo manawag ron, ah, matug na ko. O, tawag mo ha. Kabalo kong, basing nang uban mong din haapod sa inyo ha karon. Basing na ay mga kuan, na ay mga gipang kabisihan. O, I understand. It's okay. Pero pwede na mo nga manawag ha. Kung hindi nyo ka istorya, asa naman ito si kuan? Kung naganahan mo nga mag-confess na asa yung mga gipang bati-bati. O, niya, karang sabayan po ninyo sa pag-inom sa tuwang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ayaw lang pag-miss call. Kay gakuan biya, gapaningkamot biya kung akong tubagon. Nako talaga ha. Mutubag ko biya, kabala ka biya. Kabala ko nga gusto kay ka makig-istorya sa ko. Na itong last na itong duty, di ba? Nga na'y gustong manawag. Kaso lang sa pagtawag niya, wala na gintay igong oras. O basing ganaan po mo, mag-react mo sa tuang Sir BB question karong gabi una. Oh. Nga gitagaan kag pangalan niya, dili ni mo siya gusto. No, kaya dili siya bagay sa imuhang pangalan kay lahi ang imuhang preference. Saon na lang yun. Pero bito bioy, atong balikon once again ang ato ang number ha, 0945-443-5869. I-greet lang din ako, Cinderella, ang akong crush diya sa Davao City. Nagtrabaho sa Nanang Store. Panganli po doy. Panganli po. Tinayungun na good nga. Mag... ako ani kay magkuan ako ka nang magkuan ko. Mag-assume ko nga ako ni... Kanang... Lain man mo. Uy, mura mamu ka nang naginataguan. Kung nga mo i-greet gali, B, mas maayos siguro nga inyuhan lang ikuan. Inyuhang panganlan, kalain po ninyo, uy. Mura magkanang dili mo proud. Diba? Unsa naman in tao na, oy. Cinderella, tawagi ko no ko. Unsa ang pagpanguyab. Grabe na gyud nako katorpe. Makakita ko sa iyaha. Magpangurog ko dayo, oy. Magpangurog ka dayo. Torpe. Kung sa mani first girlfriend. First paninin mo siya nga experience nga manguyab ka or nakauyab na po ka sa una. Depende manggod na siya. Usahay manggod. Na ay mga tao nga intimidating ka na kung gusto kay ka manguyab sa iyaha, gusto kay ka nga mo-approach sa iyaha, pero dili ni mo kaya kay intimidating siya. Kaya kung murag maikog ka sa iyaha, bakay murag na ay something sa iyahang aura nga, murag dili kay ka ganahan good ka, pero murag kanang mutaas ang imuhang kaulaw ba? No? Kung na siya, B, kanang kinahanglan lang gina siya nga confident lang gid kaya ka, eh kung gusto ni mo siya, nga lang maulaw man ka. Pero B, kung basing isa sa mga rason nga nga nung dili ka confident, eh basing na akay mga body odor diha ha. Isa sa pinakadakong rason nga nang mawad ang taong confidence sa itong kaugalingon, kanang nanimaho ka o kili-kili. Hala, dapat ang imuhang sabon kay Santon Plus Herbal Soap. Ang atong sabon na Santon Plus Herbal Soap, nindot kini siya B, na ano siya antibacterial properties. Makatabang kini siya nga maalibihan ng mga baho-baho sa imuhang ilok. Sa imuhang kalawasan, perfect kini siya para sa imuha. B, pwede ni mo na siyang tungaon kaupat. Tungaon nalimo siya kaupat kung sakaling nagatipid ka. Muna kong ginabuhat, ginatungan na ako na siya kaupat. Tapos, daghan... unsa man ron? sige, nanay tawag. Hello, may gabi.
7: Hello,
0: evening. Hi po, good evening. Pwede niyo mo hinayan ni Imoradyo?
7: Hinayan niyo.
0: Hinay lang gamay.
7: Evening, Radyo Shangri-La.
0: Mayang gabi po. Kinsa ni palihog?
7: Suwin by the lover boy.
0: Taga-asa po ikaw?
7: Cebu ka, ma'am, Cebu.
0: Cebu. Unsa man ako ang maalagad sa imo, Harun B.
7: Na lang unta ko ikuan baka nang akong asa ka nang
0: Cuman.
7: Di, wapakay ko kasubay ko sa nagpadagay. Karoon ko nag-able. Pero sige, kung pamina ni mo.
0: Ah, wala man po dahil. Sa... Wala tayong letter sender po karoon. Biya nga to, akaroon. Hmm. Masi nga, ikaw mismo ang ganahan nga magpagawas si mo mga hinanakit. Diha, pwede ligid kaayo.
7: Ah, okay. Sige, magpamina. Ganing station ko ninyo nga 888.3.
0: Mm-mm.
7: XFM Cebu, no?
0: Ah, opo.
7: Naman na, diri-dipit sa Kwan Legislatura sa Moa, inyong station.
0: Mo ba?
7: Diri sa Patira area.
0: Oo.
7: Sige po, muna nila ni Kwan, John Lee Viking, inyong manager?
0: Opo.
7: Kalos kaila ko nila ni Kanang. Kanang ting anchor man ko ninyo,
0: Yes po.
7: Oh, si ang kana si inyong kauban ganing usa si Crystal Joy Silerka.
0: Opo.
7: Diha managikan sa Pika Station. Halos ko nagsunod sa mga balita. Ganahan mo sa mga balita. God kay kinilagi ka rong mga kuha na to ba?
0: Lagi.
7: Itong pag-gobyerno bitaw?
0: Yun. Thank you. Salamat kay Bito Sir sa pagsubaybay sa muang mga programa gikan buntag hangtod kagabion. Daw bibasig na akay mga gusto nga i-greet diha.
7: Ah, mag-greet ko sa akong mga kaubanan na ma'am sa mga kaubanan nang sa grab, no? Ako i-greet akong mga kaubanan sa grab sa Elite Transport, no? Sa sila si Kuan Para Rio nako Sumatra no.
0: Apa?
7: Si Alan Matunog. Oh, Arak og si uban pa na ko mga kaubana mga apelyido ay kaya ako mga boss-boss na man amon tawag ko nalim.
0: Sige na basin kay Lady kasi mga first name lang. Pwede ra man na ingon ana.
7: Ah, kasi Donald Arak si DJ Mike Priho ni mo ma'am, DJ Mike. Si Boss Arik, si Boss Ricard. Ah, monay, ganyan si Dung Louis, si Kwan, si among si Kapitan. Among Kapitan si Lolito Kamunyas.
0: Apa?
7: Si, tingin si Junior, kaysa nalimot ko sa... Ganyan, maon lang naman, may gabi na tutanan, huwag may pagbiyahe, huwag pa man matugin ko ba, nakugali kayo, nagwatwat ako booking.
0: Laban lang din haana, alagi na taod-taod.
7: Oh, nagkamingaw amo tungkol sa grab tron nga. Di, kuanan og mayo, aning ubang mga upset, naamangi, anim gining negosyo, naamangi kompetensya.
0: Lagi, kung layan ba akaroon bitawabi, no, kanagong makita nila nga nag-boom ka, at bangan po ka.
7: Correct. Parehagod sa, naitukod nga mga jalebe at bangan resok, McDonald's o Chowking.
0: Tinuod, good na.
7: Oh, nasa Chowking, gusto ka sa, kay, abin nyo mo, no, mag-run-round, halos biya may kadaan lang, mag-run-round, aning, man kanang kusdire Cebu, Mandawi, ya Lapu-Lapu, Cordoba, maabot pa Mingna ana nga to pa dong sa Northern South ko do say.
0: Layo ano?
7: Ak maabot sa niyo.
0: Ala in town pag amping ba in town mo ha kay gabi na pud baya.
7: Usay magdukado ka di na kawala sa balay eh anhan lang matugs krasada.
0: Ala oy ayo taw.
7: Ada play na lang.
0: Basin pwede nga makauli pa sa balay kay mas lami gyud matulog sa balay bitaw bi ay.
7: Bitaw matulog. Mas nindot kid nga ma plaster bitaw ma'am.
0: Bitaw ay maka makapangkuan jud ka kanang imong tiil matulid nimo na kay una na ihabol.
7: Basta klaro gyud. O magamping. Klaro gyud matulid bitil.
0: O magamping lang itawon mo sa inyong biyahe ha.
7: Oh, magamping yun naman kay matay panginabuhi rabi na niya. Kita ba, kanunay breadwinner ba ata probuyag nga. Sus, amo nang amping muna-muna gina itong amping. Pero ang uban lagi, waman saan magamping nun?
0: Waman po ito ampingi gani. Charot. Bi, salamat kaayo bi sa imong pagtawag. Amping mo niya.
7: Salamat sa kayo sa imong pagtubag. Kung entertain ako, mama.
0: Walay problema.
7: Oh, sa kuha na lang sa exciting more power na lang sa atong 88.3, no?
0: Aha.
7: Salamat. Expensive.
0: Opo. Salamat kaayo. Amping mo. Sige,
7: thank you kayo. Balik-balik rin kong tawag, mama, magabi eh. Kung maka-open ang usaw nga kayo, usay, malingaw, mag-o-istorya sa pasayro na maikog ko mo kwan ba kay uban gud mo badlong ay papaong ba murag inana bitaw kay biga kanang murag naa sila gipanguan sa ilang huna-huna ba nga di masapawan na na bitaw
0: ah, sige lang kasabot naman
7: tanan sa puna sa do kay o usa sa napot nga murag di ko magpakuan basta nanay pasahero bitaw
0: o sa mani mo taxi ni
7: dili grab car nam grab
0: ah,
7: car
0: grab car ah, sige sige sige amping ya amping oh,
7: sige salamat kaya thank you na sila di nalang ko mo istorya na mga mga anchorman kay pinindutan mamina lagi labi na po ni mo murag lingkar.

0: Siguro kung sunod, danin yung programa, yun, ma'am. Siguro kung sunod.
1: Sige lang, ipasounds lang na permiti sa imo ang radyo. Sige, pangalan, gini mo gani.
0: Kung angga, good rin sa among transfer to Windy, the lover boy.
1: Windy? Windy?
0: Hindi, Windboy. Windboy?
1: Windboy, BB.
0: Windboy, the lover boy, ma'am. Akong pangalan sa among transfer dito ng group.
1: Windboy na lang ako itawag. BB Windboy.
0: Bibi yun ba? Ako na.
1: Si Bibi.
0: Ay, nagnama ko'y pangahan niya mo. Di nangin na mo kalimtan.
1: Di na ako kalimtan. Basta taga-grab si Bibi Windboy na gina.
0: Ay, ngon, masar ko ba? Pasero, ganahan sa kumaminaw. Ganyan, anak. Natuban.
1: Salamat, kanang... kaayo. Salamat sa inyong talandiha.
0: Thank you! Kanunay, mag-ikwane. Murag, birada kayo kaso sa itong gobyerno ba, mga informan. Ganahan kayo ko.
1: Basta, sa ko ang time lang noon, kaya di ko kahisgot, anak. Kaya mo ko, di, naku, gatanawa na sa mukan ko, eh. Labad sa ulo.
0: Lutaw. Murag magkawa na itong dughan mo, ay. Susundot.
1: Lagi kahuot na itong dughan.
0: Maghuot. Tunuo na, ako gani, ma'am. Sus. Sa untaman nga, di man gini matulid yun, dog. Di na mailisan.
1: Maog yun. Daw, B, basta mag-amping lang yun mo sa inyo ang biyahe din, ha? Aha, kaya tugnor. Agoy na wa, maninoon. Si BB Windboy di sa Grab. Thank you, kaayo. Salamat po sa inyo mga pasayro nga naminaw karon. Kung taod-taod na nakay pasayro ay kabala ka na, nagin na siya yung sakay di sa inyo mga taod-taod. Sa mga kaubanan po nato din ha, nga naminaw karon. Sa inyo mga taxi, sa inyo mga sakinan, ako ang inyong giveback around. Tiri-ri-ri-rit. Hello sa kong mahal nga sigira man nigbukot sa habol wala man tani gitug na from Ruel Macachag of Masbate City. Magbuot magkag magbukot-bukot eh. Kau gid ba sa kinalago ng trip sa imong partner gud uy. Ayaw usa pagkatulog kay nindot kay tingog Cinderella no, ayaw palabi ha amping diha. Matulog na ko taod-taod siguro uy. Sa namang ka uy. Salamat sa pagbasa, ma'am. I love you from Bibing, gikan sa Bohol. Kusog kayo ka diri sa Luon. Oy, thank you! Thank you! Wala aga ba ako diha sa inyuhang lugar po, ha? Isa ba yan nasa kong gusto nga destination ay makadudyog ko og Bohol. Makakanago nga makitanan ako sa picture nga Chocolate Hills. Gusto po ko nga makasaka diha. Sa unang panahon, ang ako ang conception, good anak, no? Kay Chocolate Hills, chocolate gid siya. Nga, og mo anak ko, iyo na lang ko mangibot og chocolate nung sa day ko. No? Hi, Kang Jumer Girasol. Hello, shout out, happy fiesta. Bariles Cebu in honor of Senora Santa Ana. Oy, happy, happy fiesta po. Alo, eh, imbita ka po, may oy. Sabi naman ni, kadagandaghan sa inyo mga celebration din ha. Wala, gigugon yung gi-invite. Mura po kagwaad to die. Di magkagaad to put. Jumer Girasol, happy happy fiesta po sa mga nagselebra sa ilang mga special po nga natawhan. Happy birthday! Happy happy birthday po sa inyong tanamurag. Mudretso na jug ko sa jackpot round ano ibibidyaw. No? Mudretso ko lang ni. Oy, tawag na mo ha. 0945-443-5869. Sa pagbalik na ako taod-taod, pwede ka imo nga manawag sa kuha. Dabi, for the meantime, ako sa ning i-planning ako ang kuan B. Paboritong napasa nasibog man eh paboritong kanta kay nako ni siya kana oh bakit nga ba mahal kita ano bitaw no matingala pud bitaw ta nga maskin pag ibinuangan gid ganiya maskin pag sige siya cheat diha sa ima seryoso tabi seryoso wa nato ni basta kana isabay nato sa kanta kay kabalo kong ano nagdanay nagchabo diha ruin. Bakit kaya ganon? Yung mahal na mahal mo siya, tapos hindi kanya mahal. Ano ang dapat gawin?

0: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting! Ay, sorry ha. Nag-cut na ako ang imuhang pagmuni-muni, diha. Pwede naman din imong hilak-hilak, nagbako-bako pa kaya. Ako rang gipugnan. Oh, sorry na, Dayon. Pero Bitobi, ha? I hope that you're okay. Sige lang, good ka na mga nag-agis ni mong kinabuhi karon. Ka na mga gi-experience ni mong dinaakaroon ng mga kasakit si mong kinabuhi. Mwagi na ginatanan ay. No? Ikwan lang, i-embrace lang yun. Imo lang yun na siyang kanang murag. Dawaton lang gini mo ang kamatuuran nga. Sa karon, ikaw sa gidang maghilak-hilak, pero ugma, magselebrar na ka sa imuhang pagkamalipayon. Balik kita sa itong programang Putahe Confession. Gamay nilang kaya itong oras, B. Ganahan, jud akong bana, ma'am, sa imong tingog, suroy dris buhol. Puhon-puhon, ma'am, mula agad ganaan sa buhol. Sa luay, tarsier, nindot kay diri, ma'am, sa buhol. Gikan kang ma'am, bebeng, kokilya, pakomya. Sige lang, puhon-puhon, ha. O ganang maka-file ta og leave. Muga-mugkwan, masuroy gita din, ha. Kano sa akaman mo ari diri sa buhol, bibi, kusog baya kas tagbilaran. Mau ba? Ano, oy? Mau ba, oy?
2: Thank you!
1: Oy, salamat kay sa inyo, ha. Maulaw man sa taani, inaabot tagbuhol. Pero itong mga tiil, wala pag itaon, bitbita di ha. Pero bitaw kaluyan, puhon-puhon, musuri, gid ko din ha. Kaisa gilan sa ko ang pinaka-dream nga destination ang makaabot ko sa inyohang nindot kay nga lugar. Puhon-puhon ha, basta kayo ug makamasaag ko sa inyohang balay, ayaw lang mo galimot nga dili arti ninyong Disney Princess, mukaon dyan kong saging. Basta na lang yung ginamos o mukaon ko ana anything, basta na alay siling. Ay lang po ng siling ang kanang halos makamatay ang kahalang, no? O kanang siling lang po nga. Tama-tama lang yun po nga mukusi sa tong ba-ba. Lang. Ha, mula ag midiha, puhon, kaloyan. Pero Bitobi, wala naman gitang igong oras. So salamat kayo sa inyo ang pag-stay with us for a couple of hours. Ugma, atangin na po ninyo nga to ang putahe sa gabi. Magsugod nga to ang programa alas 9, mahuman hangtod alas 11 sa kagabihion. Live gihapon ninyong madungog sa tibuok XFM stations sa Visayas and sa Mindanao. And once again, mga yung gihapon ko sa inyo ha, og pasaylo kung nga akong tingog medyo gakasabit-sabit pagamay. Di pa gid ni mo atong tingog ha. Medyo pagaw-pagaw lang gid ang inyuhang Disney Princess, gawa po nang ako po ay maingay sa umaga. Dili ko singer. Pero saba kay ko sa adlaw, mga saba ko sa adlaw, charos. Kanang ang atong tingog medyo gakakuan gid siya, gakarat gid siya kay di gid maiwasan nga magsigit og badlong aning mga badlungon. Magbadlong ta aning mga sabaan. Kabalo na mo unsa. Singalan na lamang po sa Tibok Persa sa XFM Network Philippines. Ako po ang inyohang Disney Princess Visaya version. Yeah! Cinderella po para sa putahe sa gabi.
0: Init ba ka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bag-ora lang ang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: exciting!
1: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ko, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikuana. Sa isa lang, ganito. Na usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat alas dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blan-blan niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ano yung produkto ng Vision X Plus? Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyaga, nawawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawawala na po dunia. Nawawala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, pation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon gi akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms, hindi ma kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
8: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
10: Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og nihamis pod akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santon Gold

0: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang mapagpalang araw sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog ng pakikinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Samahan po yung mga lingkod sa atin pong programa. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. At syempre, makakasama pa rin po natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw sa inyong lahat, sa mga kaibigan. Siyempre partner, magandang araw sa iyo. Welcome po muli sa ating panibago na naman na usapang pangkalusugan. Siyempre, napaka-importante po na malaman natin ano yung mga solusyon gamit ang natural na pamamaraan kung tayo po yung nagkakasakit. Kaya samahan po kami ha at marami po tayong pag-uusapan ngayong araw pong ito.
1: Okay. So mga kababayan po natin na gusto pong makihilubilo dito sa atin pong programa, kayo po ay pwede mag-text sa atin pong numero ha. Padala nyo dyan mga inquiries po ninyo. Atin pong bibigyan ng katugunan mamaya, mga kaibigan ha. Atin pong text line 0969-609-6545. At huwag pong kalimutan i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search lang po Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, ay pinupost po natin dyan sa atin pong Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan na bisitahan, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Ito yung lagi nating ipinapayo doc, ano, sa atin pong mga kababayan na as much as possible mga kaibigan, makapagpakonsulta po kayo. Kasi hindi naman natin alam kung ano talaga yung nangyayari inside our body. Maliban na lang, Dok, pagka meron na nararamdaman ng mga simptomas. Yung problema pa naman sa ibang mga karamdaman, Dok, nagpapakita lang ng mga sinyales pag medyo advanced na, pag medyo malala na. Ano? Kaya minsan, hindi naagapan or minsan, yun nga, marami ng komplikasyon at saka po tayo gumagawa ng hakbang. Ano? Kaya nga napakaganda na nakapagpakonsulta at nakikita po natin kung ano yung current condition ng atin pong kalusugan, ng atin pong pangangatawan, ano yung mga nagkukulang na mga minerales, mga bitamina sa katawan po natin at iba pa ng mga nutrisyon na maaari pong pagmulan ng samot-saring mga sakit, mga kasama. Ano? So mahalaga po na nakapagpa-check up mga kaibigan ha. Lagi nating binabanggit, early detection is a must mga kasama ha. So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
0: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre at mabigyan po kayo ng complete dietary guidelines at complete health assessment para po mas mabilis makarecover sa iba't ibang uri po ng mga karamdaman. Meron po tayong mga combination dyan ng mga herbal medication na mas magpapabilis ano, sa recovery po ninyo mga kaibigan at tutuldok ano, sa mga karamdaman na matagal nyo na pong tinitiis-tiis at matagal nyo na pong iniinda. Yung mga sakit na yan, dapat hindi po yan pinapatagal sa katawan po natin. Dapat pinapalayas po yan agad. Ano? Binibigyan agad ng solusyon mga kaibigan. Ha? So puntahan nyo po, bisitahan natin po mga Yes to Health Clinic. Open po tayo araw-araw mula Linggo hanggang Friday yan. Nandiyan ang ating pong mga trained alternative consultant na tutulong sa inyo mga kaibigan gagabay para sa mas mabilis na paggaling mga kaibigan. Ha? So puntahan po ang ating pong mga Yes to Health Clinic. At syempre, laging makinig dito sa ating pong mga programa para updated po kayo mga kaibigan sa ating pong program mga kasama. Ha? Okay, kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha, sa ating pong numero. Ating po text line sa 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health Info po na tayo mga kaibigan. Pag-usapan po natin doc, ano? Itong isang nakakabahala na karamdaman at ayon po ano sa pagtatala ano ng sa APSA po natin mga kaibigan na isa sa pinaka main cause of morbidity sa Pilipinas doc itong mga karamdaman na kapaloob sa cardiovascular diseases ano marami pong mga sakit isa at pangunahin na diyan doc ito pong heart problem ano at kamakailan nga lamang pumanaw yung isa sa mga sikat na personalidad sa media ano or sa mga artista si Joey Paras ano na ang problema is heart problem mga kaibigan no so pag-usapan natin itong tinatawag po na heart failure paano po ba doc nabubuo itong ganitong karamdaman doc
2: so ang heart problem kasama na yung heart failure isa yan sa yan ang top killer sa buong mundo no actually sa Amerika meron silang nearly 6 million Americans na mayroong mga ganitong kasi ng kondisyon ano roughly 670,000 daw na tao ang bagong diagnose na nito taon-taon.
1: Mm-hmm.
2: At ang pangunahing dahilan kung bakit yung mga tao at the age of 65 pumupunta sa ospital ay dahilan dito. So pag sinabing heart failure, hindi naman ibig sabihin na humihinto yung puso natin.
1: Mm-hmm.
2: Kundi yung ito ay less efficient na yung trabaho niya hindi ayon doon sa normal dapat na trabaho ng puso natin. So hindi siya optimum, ano? So dahil sa maraming possible causes na o dahilan na kasi yung dugo natin syempre nagmo-move yan mula sa puso natin papunta sa iba't ibang part ng katawan natin pero medyo slow yung activity ng ating puso. So pag medyo mabagal yung puso natin, ha, mahina, yung pressure sa ating puso ay bumibigat at pwedeng ito ay magresulta sa kokonting nutrients and oxygen ang nakakarating doon sa iba't ibang part ng ating katawan. Kasi very important kasi yung trabaho ng heart natin na sa pumping station ng dugo. So, yung heart failure, maraming klase yan. Meron tinatawag na systolic dysfunction. Yung systolic, ito mismo yung, kumbaga, pag nagpa-blood pressure ka, yung systolic, yun yung nauunang numero. Halimbawa, 120, yun yung systolic. Over 80, sabihin natin yung diastolic yung pangalawang numero, mm-hmm. okay? Para alam po ninyo, ano? Kapag yung pong puso ay mahina ang kanyang contraction, yung puwersa sa pag-push ng dugo, ayun yung tinatawag na systolic dysfunction, okay? Kasi hindi makakarating na maayos yung mga oxygen-rich blood sa mga cells ng ating katawan. Another problem naman yung diastolic dysfunction, ang problema naman nun yung pagpupuno ng ating heart ng mga ventricles natin. Kasi pag bomba ng dugo, babalik yung dugo sa puso, yan, mag-feel siya, yun yung measurement ng diastolic pressure. Okay? Kung hindi normal, ibig sabihin, hindi masyadong nagiging efficient yung pag-feel ng ating ventricles. Okay? Kaya ang nangyayari, nagkakaroon ng problema din dun sa ating function ng puso. So, yung diastolic dysfunction po yun. Another issue ang ginagawa ng mga doktor, di ba, pag nagpapa-ECG tayo, tinitingnan nila yung ECG ng tao kung normal ba yung reading or hindi. So, based sa kanilang nakikita, dun titingnan ng doktor ano yung possible problem ng ating puso. Kaya pag meron kayong nararamdaman na alinman sa mga ito, ano, pwede kayong magpa-check up talaga kasi ang doktor hindi naman basta-basta magsasabing, uy, may sakit ka sa puso, mm-hmm. dadaan ka sa maraming mga test. Basically, yung ECG, isa yan sa pinakampangunahing test na ginagawa. Then, they will request another test kung kinakailangan. Mm-hmm. Kasi nga, ito ay isang delikadong karamdaman, partner.
1: Okay. Ano po ba, Dok, yung mga maaaring pagmulan ng karamdaman, Dok, na heart failure?
2: So marami, ano, isa na dyan yung coronary artery disease. Pag tinawag na coronary artery disease, yung ating pong artery o daluyan ng dugo mm-hmm. na mismong nagsusupply sa ating heart muscle, nagkakaroon ng problema. So pwedeng mababarahan yun at o kaya naman nagkakaroon ng aneurysm or kumikipot na pwedeng dahilan kung bakit nagkakaroon ng starvation or kakulangan ng oxygen dun mismo sa ating heart muscle. Kumbaga, yung coronary artery, tandaan nyo, yan yung mismong supplier ng blood at nutrients doon sa mismong puso natin. So, mahalaga na hindi siya dapat mababarahan. Kasi pag nabarahan siya, manghihina talaga yung puso, mamamatay yung mga cells doon. Okay? So, yan ang pangunahing dahilan ng pagkakaroon daw ng heart failure, yung coronary artery disease. Another is yung heart attack. So, ang heart attack, nangyayari yan kapag yung coronary artery biglang nabarahan, tapos hihinto yung tibok ng yung daloy, so pwede ka magkaroon ng heart attack. So, yung mga muscles mo doon, magkakaroon ng problema at ito ay nakaka-resulta sa damage doon sa inyong particular part na kung saan nawawala ng tamang supply ng dugo. Yan. So, pag na-heart attack kayo, ibig sabihin, kailangan nyo na talaga ng agarang lunas, mga kaibigan. Isa pang problema na pwedeng mag-cause ng heart failure ay yung cardiomyopathy. Ano? Na itong cardiomyopathy, ito ay damage doon sa ating pong heart muscle dahilan na rin doon sa kakulangan ng supply ng dugo at mm-hmm. nutrients. Yan. Pwede ito mangyari, pwedeng bara or pwede rin namang dahilan sa mga bisyo or infection or sobrang pag-inom ng mga gamot na ipinagbabawal, nangyayari yan doon sa mga alcoholic, mga drug addicts, mm-hmm. at saka nagkakaroon ng infection, pwede sila mag-develop ng cardiomyopathy. Ano? Pwede rin naman na yung overwork yung puso natin. Anong dahilan? Ba't na-overwork ang puso natin mm-hmm. kapag ikaw ay may high blood pressure? Okay? Kasi pag masyado mabigat ang daloy ng dugo mo, high blood, kaya nga pressure, mataas, pwedeng hirap na hirap yung puso mo. Para kang nagbobomba ng malapot. Okay? Literally. Pwede rin magkaroon ng problem yung valvula mismo, yung valvular disease, na ito nagpapahirap din sa ating puso. Yung thyroid disease, katulad ng hyperthyroidism, yung kahapon na pinag-usapan natin. Pwede rin problema sa kidneys. Okay? Pwede rin diabetes or meron kang tinatawag na congenital heart defect. Mula pagkabata mo, may problema na yung puso. May so ito ang nagkukos ng mahirap na kondisyon sa trabaho ng puso natin. Kaya po siya ay pwedeng magkaroon ng failure. So alinman dyan, pwede kang tamaan ng heart failure once na meron kang alinman sa mga binabanggit natin.
1: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin na nakakaranas ng alinman sa mga kadahilanan sa pagkakaroon problema sa atin pong puso, mga kaibigan, na kinakailangan mabigyan kaagad ng solusyon. Ano? Kaya ang puso pa naman, dapat always yan, mga kaibigan, nagbobomba ng fresh blood and rich source pa nutrients mga kaibigan throughout our body, ano? Pansin niyo yung mga nakokoma, 'di ba? Yung kahit na tumitigil na ibang function ng pangangatawan nila, yung puso nila patuloy pa rin yung pagpump ng blood. Na yun nagpapanatili na ano sila, buhay sila mga kaibigan, no? Even though they are in coma, mga kasama. Kaya napakahalaga talaga ng function ng atin pong heart area. Kaya dapat na ito ay atin pong iingatan, dapat laging bantayan, ano? Lagi niyo pong i-monitor ang inyong pong heart area. Ngayon sa mga kabayan po natin, lalo na po kung kayo po ay nag-undergo sa mga heavy work o yung strenuous exercises, mga kaibigan, dapat meron nga kayong pang ano, monitor ng heart rate. Ano? Kasi tulad na nabanggit ni Do kanina, baka na-overwork na po yung heart area po ninyo. Bukod sa pagkakaroon ng ibang mga underlying diseases, tulad po ng diabetes, yan, pagkakaroon po ng kidney problem, pagkakaroon ng thyroid problem, at iba pa ng problema. Minsan yung iba, Dok, pagka sobra-sobra yung kanila pong paggawa, ano? O yung exercises na is strenuous. So, maaari din pong magdulot ng hindi magandang resulta or effects sa atin pong heart area, ano? So, ano po ba, Dok, yung mga simptomas na dapat bantayan ng atin pong mga kaubayan na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: Pwedeng yung pinakamalapit at pinakamadalas yung mahirap yung paghinga.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi yung puso natin at saka yung baga natin, connected yan to each other, na kapag may problema yung puso, apektado yung lungs natin.
1: Mm-hmm.
2: So, pag nahihirapan kayong huminga, madalas hinahapo kayo, yun. O kaya yung iba, nagkakaroon ng parang hacking cough or wheezing or dry cough, na wala namang plema pero parang lagi ka nauubo. So pa-check po kayo pag ano, ha. Pwede rin yung pamamanas, ano? Pag namamanas yung ating pong mga binti, yung tiyan natin, yung ating mga kamay, isa po yun sa sign na baka meron tayong heart failure. Pwede yung lagi kayong hilo, dizziness, at saka yung parang laging pagod kahit wala naman kayong ginagawa, kahit bagong gising kayo ay pagod. Isa po yun sa pwedeng dahilan, ano, yung heart failure. O pwede rin namang meron kayong palpitation o tinatawag na tachycardia. Tachycardia, parang ang bilis ang tibok ng puso natin. Mm-hmm. Ano? O irregular heartbeat, pwedeng mabagal, pwedeng mabilis yung tibok ng ating puso. O kaya naman, pag mag-exercise ka, yung iba na may ganyan, hindi pwede kasi mag-exercise ng matindi.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede sila mag-collapse. Diba? Eh, yung iba nga, pinapaano lang, yung stress test lang, nahihimatay na eh.
1: Mm-hmm.
2: So, kasi hindi nga ito, hindi kayo makaka-exercise na matindi kapag ikaw ay may heart failure. Or pwede rin na wala ganang kumain, at yung iba parang laging hindi makatulog na maayos, yung iba parang pinagpapawisan na malalapot. At yung palatandaan na medyo nahihirapan talaga yung puso mo, may chest pain at mabigat yung dibdib mo, ha? Na laging parang may nakadagan. O, maaari na yun ay nagbabantang heart attack, kaya kinakailangan talaga ipasuri po natin.
1: Mm-hmm. Nako, ha? Sa mga kabayan, kung kayo po ay nakakaranas ng ilan o karamihan, ha, sa mga nabanggit ni Doc ng mga simptomas, eh marapat na magpa-check up kaagad, Doc, ano? Magpasuri po kaagad kayo sa
2: kasi
1: mga
2: traitor po na sakit.
1: Oo, malapit na pinaka mga pagamutan sa inyong lugar. May mga kilala po kayo, ano, ng mga cardiologist or kung malapit kayo sa ating po mga Yestrel Clinic, eh magpa-consult na po kaagad kasi hindi biro na sakit, mga kaibigan. Ito pong heart problem. At makita na rin kung ano yung present condition ng heart area po ninyo, ano? Kasi yun nga, traitor talaga to, Doc, ano?
2: Uh-huh.
1: Akala mo, lusog-lusog mo. Akala mo, lakas-lakas mo.
2: Oo.
1: Bigla ka nalang matutumba.
2: Meron nga tayo nababalitaan ako. Meron akong personal na kaibigan at the age of 28 years old, namatay sa heart attack.
1: Bata pa.
2: Pero walang symptom yun. Ang kanya lang parang kinukomplain, parang minsan, pag nag-exercise, masakit yung dibdib. Pero since hindi nagpapa-check up, at hindi sinususpetsahan dahil bata pa nga. Ngayon, ang tinatamaan po ng heart problem, hindi po yan sa edad. Ha?
1: Kasi walang pinipiling edad
2: to,
1: Doc.
2: Wala, wala. Dati, pag mayaman ka, pag nasa middle age ka, yun yung mga delikado ngayon po, hindi.
1: Mm-hmm.
2: Kaya dapat maging ano tayo, maging aware tayo sa mga symptoms na nararamdaman natin.
1: Ayan, maging alerto. At huwag ipawalang bahala. Kung kayo nakakaranas na ano, ng chest pain, especially yung angina, Doc, ano? Dahil na iba, sumasakit yung dibdib, patulog na lang, ano? Hindi makatulog ng maaga o maayos kasi laging kumikrot yung dibdib po nila. Dapat magpa-check up na kayo, mga kaibigan, ano? Para maagapan, ha, yung ganitong uri po ng karamdaman. Ano po ba, Doc, yung mga tips na Para sa mga kabayan natin, yung mga do's and don'ts, okay, pagka meron pong ganitong karamdaman.
2: Ang puso, since nakadepende siya doon sa viscosity ng dugo natin, mm-hmm, kinakailangan natin iwasan yung mga pagkaing nagpapalapot ng dugo. Yung sobrang asin, sobrang mantika, lalo na yung masasebong pagkain, alam naman naman yun, ano, yung mga taba-taba.
1: Mm-hmm.
2: Ay naku, iwasan nyo na po yan at bawasan nyo rin yung pagkain ng asukal. Kasi yung sugar, yeah, and salt, eh, any extreme of that food, mm, eh nakapagpapalapot ng dugo. Tapos kinakailangan sapat din yung tubig na iniinom, mm-hmm, nyo. Kasi alam nyo, ang blood natin is almost 90%+ water. Eh kung kulang kayo sa tubig, eh bababa po yung viscosity ng dugo ninyo, mm-hmm, o tataas, so magkakaroon ng hypertension. And isa pa dyan, kinakailangan meron tayong mga kinakain na para sa pagpapatibay ng ating ugat at mga muscle natin sa puso, any parts of the muscle. Ang isa sa pinaka-the best, pagkain na mayaman sa vitamin C, pagkain mayaman sa calcium at potassium at magnesium. And kinakailangan may sapat na protina tayo, not necessarily galing sa karne, mm-hmm, pwede naman sa mga beans, sa mga gulay, ano. Dahil ang katawan natin ay kailangan patibayin yung mga ugat na yan, daluyan ng dugo para hindi magkaroon ng aneurysm or hindi siya madaling magbara. Tandaan natin, antioxidant ang pinaka-the best support sa ating overall heart health. At ang mga antioxidant na yan, makukuha natin sa mga plant-based sources. Yan, yung mga moringa, taas ng antioxidant yan. Mangosteen is one of the best. Yung kanyang ORAC value, very, mm-hmm, high. Yung mga garlic, garlic is particularly good for cholesterol. And spirulina is protein. Okay? Ampalaya is blood detox, pamlinis, mm-hmm, ng daloy ng dugo at ng mga sugars natin. Eh, yan ay matatagpuan natin doon sa ating Santon Plus Gold. And also, kailangan din natin ng mga essential fatty acid na may mataas na good cholesterol. Yan ay makukuha natin doon sa Premium D3. Sabayan natin ang vitamin C na nagpapatibay ng ating mga daluyan ng dugo.
1: Mm-hmm. So yan, sa mga kababayan po natin na gustong mapangalagaan yung healthy na heart, mga kaibigan, ano? Eh, kumain ng mga masustansya, mga pagkain, yung fruits for the heart, yung saging, ano? Oh, saging, mga kaibigan, napakayaman ng potassium niyan na nakakatulong para sa ano, sa atin pong puso, mga kaibigan, lalo na yung lakatandok. Mm-hmm. Napakaganda pala niyan para sa heart area.
2: Oo. Kaya nga yung mga atleta like si Manny Pacquiao, di ba? Yung nabasa ko na bago siya mag-exercise, mag-practice, kakain siya ng saging.
1: Mm-hmm.
2: Kasi potassium yun. Tapos yes, may mga magnesium yun. Oh.
1: Yun, ha?
2: Good for the heart.
1: Sa mga kababayan po natin, yan yung mga prutas na dami-damihan yung kain. Total. Ay, marami-rami naman yan dito sa atin pong bansa, mga kaibigan. No? Especially mga local na ano, mga products natin, mga kaibigan, na napakaganda para sa atin pong kalusugan. Sabayin nyo ng mga suplemento like yung Premium D3 po natin, mga kaibigan, Vitamin C, Santon Vitamin C, as well as yung atin pong Santon Plus Gold para maiwasan po yung iba pang mga karamdaman na maaari pong magdulot or maging sanhi ng karamdaman po sa atin pong puso, mga kaibigan. And then ugaliin yung sakto at regular na pag-ehersisyo. Huwag din naman yung sobra-sobrang pag-exercise, ano? Yung tama lang.

0: kaya ang lakas nyo naman kumain ng mga mataas sa mga carbs ng mga pagkain, ha? So, kaya na kailangan balance eh. Dapat ang pagkain, mga kaibigan, at para maging malusog at mapanatili natin yung pagkakaroon ng healthy heart, mga kasama, ha? At kung kayo po ay nakakaranas na problema sa inyong puso o nakakaranas na kayong mga simptomas, ay pumunta na kagad sa pinakamalapit na paggamutan sa inyong lugar o bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa lugar po ninyo.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Sample Plus Coffee Mix.
3: Ako si Rome, isang diabetic at bawal sa mga instant coffee. Pero nang masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, bumabada at naging normal ang blood sugar ko. Masarap na, kakatulong pa.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
2: Santon Plus Gold.
4: Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay.
2: Santon Plus Gold.
4: Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina sa Santon Plus Gold. Di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit butika sa inyong lugar.
1: Madaling kapitan ng ubo, sipon, trangkaso dahil sa pagbabago ng panahon? Palakasin ang resistensya. Mag-Zanzone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mas pinalakas dahil ito ay gawa sa Zanzone. Kaya kung gusto mo ng katuwang sa araw-araw na laban, Mag-Zanzone Vitamin C. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
0: Welcome back, mga kaibigan, sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide. Kung kayo po may mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. At ipon text line 0969-609-6545. Meron po nagtanong dito, Doc. Good day po. Magkano po ang Vision X Plus? At pwede po ba ako maka-order sa number na ito? Salamat po. Pwede kayo mag-order sa atin pong Lazada and Shopee page. Or kung malapit ka sa ating mga Yes to Health Clinic, pwede po kayong sumadya doon para maka-avail kayo. Or hanapin nyo po dyan sa mga local pharmacies sa lugar po ninyo, na baka meron na po sila na Vision X Plus, ano? Pero kung hindi kayo makasumpong sa mga local pharmacies dyan, ang sure is atin pong Lazada and Shopee page. Search nyo lang po, Yes to Health 2011. Yan. At pwede kayo maka-avail dyan. I think ang atin pong Vision X is 15 pesos per soft gel, SRP, na atin pong Vision X Plus. Ha? Ito ay nakakatulong. Napakalaki ng benefits nito, Doc, ano? Sa mga kababayan po atin, nagkakaroon ng problema sa mata. At kung gusto nyo po na maingatan, ano, yung healthy eyesight, or gusto nyo po makaiwas sa iba't ibang karamdaman na maaari pong mga mag-arise sa atin pong mga mata, ay uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Dahil meron po yun siyang mga powerful antioxidant, Doc. Ano? Tulad na nabanggit niyo, Doc, yung mga supplementation is not merely to to cure the disease.
5: Yes,
0: kaya hindi natin kiniklaim yan na gamot yan. Sa ipong karamdaman. More on nga siya, Doc, sa prevention.
5: Kasi ako, mas gusto ko yung nutrition kasi malawak. Kasi pag tinawag na gamot, mga kaibigan, applicable lang yan doon sa mga nasira ng katawan. For example, gamot sa maga, ay di para sa maga lang yun. Specific kasi o targeted pag tinatawag na gamot.
0: Yes.
5: Ang supplement, that's why ang naturopathy is holistic. Ito'y pangkalahatan, pangmalawakan. Kumbaga yung nutrient, for example, yung antioxidant na santon. Ano ba ang purpose niyan? Pag pumasok sa katawan, ano bang benepisyo niyan? Yun ang kanyang tatargetin. Walang definite na benefit ang isang klase ng sustansya na yun ang kailangan natin. Kasi pag gamot na ang pinag-uusapan, ay may sakit ka na. Ay wag na natin hintayin magkasakit kasi pag nagkasakit, magastos na yan.
0: Tama,
5: At saka, ang dyan pumapasok yung tinatawag na malaki yung chance na lalala at may chance din naman na gagaling. Kung baga nandun ka sa gitna, depende kung paano mo ihahandle yung sitwasyon. Kaya nga, pinaka-importante, mga kaibigan, ay preventive. Sustansya. Pagkain ang pinakampangunahing focus nyo kung gusto nyo talagang mabuhay na mahaba. Kasi yun naman talaga ang sikreto ng maganda at malusog na buhay. Yung nutrisyon sa ating kinakain.
0: Ayun. So, sa mga kababayan po natin, mas maganda na dun tayo sa prevention, mga kaibigan. Kesa dun sa hihintayin nyo pa na medyo lumala na yung karamdaman. Minsan, ganun talaga yung concept

0: po mga kababayan, ano? Na pagka medyo malala na, eh, tsaka pa lang magkukumahog. Pero pagka, ano pa, kaya-kaya pa yung sakit. Mm. O, tinitis-tis pa. O, kaya sa mga kababayan po natin, na, baguhin natin yung atin pong thinking, yung atin pong concept about sa mga sakit, sa atin pong pangangatawan. Lalo na sa panahon natin ngayon, hindi na basta-basta. Yung mga karamdaman, ano? May mga ano eh, may mga kamag-anak na. Uh-oh. Dati solo lang na tumatama sa katawan natin, ngayon hindi na.
1: Sabi nga eh, habang nag-a-upgrade daw ang technology, mm-hmm, sa medisina, nag-a-upgrade din yung sakit.
0: Yung sakit.
1: No. Kaya fair lang. Kumbaga, kaya ang hirap ang pag nagkakasakit ang isa sa family natin, affected lahat. So pinaka the best way talaga ang ayusin niyo, i-check niyo tama ba yung pagkain namin araw-araw. Eh baka naman itong dahilan kung bakit lagi nang ospital si tatay o si nanay, di ba? O baka kulang sa sustansya. O isang ton plus gold mo na yan. Samahan mo na ng premium D3 at don't forget vitamin C. Yan tinatawag na mother of all vitamins. Mm-hmm. Kasi without vitamin C, may mga proseso ang katawan na hindi talaga magiging successful. Yan. Kaya always find a way to take vitamin C. Pinaka the best non-acidic para kaya-kaya ng katawan natin i-handle yung vitamin C.
0: Okay. Maraming salamat, Doc. Ha? Ako, napakabilis ng oras natin. Doc, baka may pahabol ka pa na mensahe sa atin pong mga avid listeners.
1: Ayan. Thank you very much and always remember na pinaka the best pa rin ang prevention. At pagdating sa prevention, maasahan nyo po dyan ng Yes to Health. Ang ating mga produkto ay affordable, aprobado ng FDA at subok na mabisa at masustansya. Maraming salamat. Ako po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa muli. Bye-bye.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng ating po mga avid listeners at sa mga kababayan po natin na laging tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Hanggang sa susunod po na edisyon ng ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Nangayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health. X. X. F. M.

0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Mga katropa, alas 5.58 naman yung noon. Atong oras mga katropa, alas 5.08 na. Intro pa lang gani daan, lutang na, giahak naman yung noon. Anyway mga katropa, kumusta? Good morning sa atong tanan. Labi na sa mga kasabay na ako sa sayo sa pagmata. Sa mga kasabay na ako, dire nga naning kamot og sayo pang bayad sa interes. At ay, lagi ning mga pala utang kay taba. Kanang mga naning kamot og sayo. Nani kay sikay og sayo sa kabuntagon. Para lang makabayad sa pang interest. Mga katropa, may buntag sa tanan. Labi na sa magalaga paminaw karon sa 95.7 diha sa may Bayugan City. Ingon man usap diri sa 91.3 sa ato ang San Francisco XFM o Bayugan City XFM. Sa atong XFM Agusan del Sur nga mga solid listeners, mga solid supporters, maayong buntag kaninyong tanan mga katropa. Ani ano sab kita sa laing hugnas magpanag-uban. Nining tibuok si mana mataga adlaw mga katropa. Gikan sa alas 5 hantod sa alas 6 kapag panag-uban diri sa tong programa sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, ako nga mga pagpangumusta. Labi na diha kang Ate Adele. Kumusta man ang kabadbarante? Murag na amoy kalingawan rabadiha ha.

Okay, may buntag usab kang Ginimac Ligaria Interrompa. Gikan diha sa may barangay Gitsimani. Mayong buntag. At iging geng talawgon kabaluna, may buntag ni mo dihante. Sa tanan nga mga estudyante sa Forest Hills Academy, Magkiangkang Bayugan City. Sa akong mga kahigalaan diha sa may barangay Magkiangkang, mayong buntag ninyo dihang tanan. Nahala sa mga nagapaminaw usab sa naa sa ato ang live, no, pwede ra pud mo mo-switch dito sa radyo mga katropa. Naamo diha sa may Bayugan City, madungog ta sa 95.7 og diri sa may San Francisco, Rosario, Talacogon, Prosperidad, madungog usab kita sa 91.3 mga katropa. Muna chili no ha. Sayo katropang re trabaho ta kay ang interes sa loan naghulat. Sa mga pala utang diha, mayong buntag. Sa mga naning kamot para sa ilahang interes nga makabayad. Ala, mayong buntag ninyo mga katropa. O, lagi ni, bisag dili ta teacher na maghihapon tayo loon. Ayaw! Saon ta man eh. Ayaw! Ipanganak mantang naadiha nakalinya. Ayaw! May buntag, Evelyn Barira. Nausap si Didin Pataho. Mayong buntag si Ray Alinton. Pa-shoutout sa Tanan Aminaw. Labina sa Sitio Dorian Lokak. Permay na minaw sa imong programa sa iyo sa buntag. Amping sa tanan. God bless all. Oy, sa mga taga Sitio Lokak Dorian.

0: Mga katropa, lami kayo ang akong kaping Santon Gold Coffee Mix. Mao nang kamuusab diha. Ah, tilawin ninyo. Anyway, mga katropa, good news alang sa tanan. No, ang atong Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mapalit na sa tanang Mercury Dog. Mercury Dog naman hinooneg. Ahak man yung...
1: Ayaw!
0: Sa tanang Mercury Drugs, mga katropa. Mercury Drug ba? Oh. Kani atong kape, mga katropa, ng Santon Gold Coffee Mix. Kung mato mo sa mga Mercury, naana ni siya, mapalit na ni siya. Ako pa dool, sulaw man, no? Sulaw. Basta, kani nga kape, mga katropa, mori akong ginamintin karon kay nindot siya. Wala koy palpitation nga ginabati. Actually, kwanta og kape, sensitive man ta og kape god. Mao bitaw nang pagnaipatay, di na ko muadto kay di gyapon ko kakape.
1: Ayaw!
0: Gansi ko magbilar dito nya, di ko kakape.
1: Ayaw!
0: Or muapil ko gidjel, magbitbit na lang yun ko sa akong kape nga Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, para at least man lang, while magkape-kape mo, diha na inyo ang synthetic nga kape nga makakabuhi, anakoy ako ang kape. Anyway, mga katropa, itong oras, alas 5:14 na sa iyo sa kabuntagon. Mayong buntag diha kang Sek. Good morning, Sek. Secretary Itching Baratas. Mga Baratas family diha sa may barangay Magkiangkang, mayong buntag ninyong tanan.
1: Taka na
0: lang siya panuklok. Sa mga kahigalaan na ito diha, labi na diha kang Wilma Joaquin. Sa yuha oy, katropang re, trabaho ta kay ang interes sa loon, naghulat. Bitaw, mawgid na ako ang, mawgid na mo ang ginamathan og sayo ni katropang Muna Chili kay Pastilan in town. No, unsao naman lang town atong monthly nga, binulan in town sa nga interes, mga katropa. No. Nathaniel Cugulyodo, may buntag ni mo diha, boss. Good morning, God bless you. May buntag sa oy sa ato mga driver o mga ambulance, ha. Amping-amping good mo sa kanunay, mga katropa. Ang mga sakripisyo nga inyohang mga ginahatag sa matag adlaw sa mga serbisyo, big salute sa inyohang mga tanan. Sa inyohang mga tanan. Sa inyong tanan. Labi na sa ato ang mga emergency responder, no, nga kanunay gyud in town naka-alerto. Bisag usahay bilar kay hangover.
1: Ayoy!
0: Paningkamot gyud in town ni sila nga mabuhi. Okay, mga live saver ni sila. Di na to pang-awayon ning mga kuan, ha, mga ambulance o malabyan ta diha sa kalsada nga kusog silag dagan. Normal gyud na, mga katropa. Normal gyud na nga kusog na sila managan. Di punta mo ingon nga hari ng daan na sila, pero mo na gyud na, normal na gyud na sa mga ambulance, mga katropa. Mo nang ang uban masuko man, wa man siguro sila na educate.
1: Ayaw!
0: Makatawa mapunta og appeal, may buntag sa Ray Miller James, bangon na butas ito, bata ito.
1: Ayaw!
0: Nangutana na to siya sa ako gabi, eh, kuya, na ay klase ugma. Ako naman hinuoy pangutan.
1: Ayaw!
0: Nangutana, dapat siya ay klase kay Suna daw karon. Oy, sa mga nag-abang-abang sa Suna ni Pangulong Bongbong Marcos, mga katropa, good luck na lang.
1: Ayaw!
0: Nagtuo siya nga walay klase kay Suna daw. Mantay labot, ano Suna?
1: Ayaw!
0: Okay lang, mas ma-excited pa ko og maminaw og Suna kung maingon si Bongbong Marcos nga solve na ang flood control.
1: Ayaw!
0: Na-solve na ang corruption. Marag ma-excited pa taana. Pero ang iyaha ganing mga report kay mga kuan lang gihapon, ayuda, may pagwa.
1: Ayoy!
0: Gapakaulaw lang sa Pilipinas. Best in ayuda, Ginoo ko. Bond the birds, guy. Ano sabi na yung Bond the birds, guy? Good morning po, sir. Hoy, may buntag ni mo diha, bunda. Ah, mayong pagpaminaw. Hoy, sa mga taga durian diha, pangmata na mo, hoy. Ay, mas palabig tulog. Abi kay bugnaw na inyo ang lugar mo. Bitaw na managhan mo diha sa inyong sitio. Kay sige na mong pangatulog diha, bisag. Bisag buntag na, magsige pa mong tikongkong. Sigako sa na inyong katapan.
1: Ay,
0: pangmata na mo diha, pagsayo na mo dito, panilhig sa inyong nataran. Kay ang dahon, kagabiin, ang ataga.
1: Ay, ah!
0: Nagtuo mo, guwa ko, kabalong, at dahon rin natagak kagabi eh. Muraga pati panty siguro na apil itong katagak ba? Hala mga taga sityo, durian diha sumailukak, pangmata na mo diha mga katropa. Oh, subay-subayan na ninyo inyong kabaw dito, kay basing nakabuhi na to. Oh, atuan na to dito sa inyohang gihiktan. Basin, wala na mo idaro niya, wala na mo ihakot og durian, nag-iahak
1: na.
0: Oras na ito mga katropa, alas 5:19 na. Asa mo ito, prepare din nga mga music. Baya ito itong magpakuan-kuan sa tadiri. Kay basin niya, magluod na ni sila. Kang Madam Chanel, ako ning ikuan nga kanta bi kay para makasayaw-sayaw po na siya diya sa gawas ba. Kay may na lang in town.

0: oras, mga katropa, alas 5.24 na. Okay, mga katropa, dagang salamat o nga salamat sa mga nagapanayon sa pagpaminaw. Aniagapon kita sa itong programa nga Exciting Pilipinas. Mayang buntag ya, kati darling. Sa mga Saol family, Ugrosos family. Ya, sa may Bayugan City. Labi na dia, particular sa may Mangga Chupoy. Sa mga Saol family, labi na dia, kang Kian, Naga, Matanado. Buntag na kayo, do. Sa'yo pa ang klase, do. Hoy, sa mga tanan nga nagamata na karon, sa mga wapak kapangapi, kapi na ang atong Santon Gold Coffee Mix. O ang atong Santon Coffee Mix, mga katropa. Mga available kini karon sa atong mga butika. Diri sa atong stasyon, muraga sunod simana pa kay kaming pa ang atong mga orders. Pasensya na sa mga naga-walk-in. Aron lang makakuha sa atong produkto. Apan, diretso lang sa mo sa atong mga butika. Anto silang sa ninyo ng mga presyohan diha karon. Normal gina siya, mga katropa, nga medyo taas-taas ang presyo dito sa ila. Kaya negosyo man. Kamo na lang pag negosyo. Pwede mga katropa, sa tanan ng mga drivers, sa hinahinay lang yun mo sa inyohang pagmaniho. Unya, sa karong nga kabuntago, medyo kurismaot ang atong kalangitan karong panahuna. Takbuhin mo over there, basta walang dayaan, bawal ang kotse o van. Sa tanan usab ng mga sayo na ni Kaisikay diha sa kadalanan, labi na sa mga nagapamasahero. Ang pingi ang in-town, ang inyuhang kaugalingod o ang mga pasahero, mga katropa, ha? Ate darling, sayo kayo, nag-comment si Muna Chili. Ana siya nga, sayo kuno tamang mata para sa tuang mga interes. Pinakauna nag-comment diha sa ato ang live. Kuan ko no. Kanang sayo naning kamot. Para sa kaugmaon. Abi na ko para sa kaugmaon ba? Para man dahil sa interes. Ano ba kulay? Mga kuan mo kay tani. Mga halata ra kay tani nga mapala utang kay ta ba? Dr. Sir Mark Gabor. Ang ato ang bagong college din sa Bayugan City College. Bayugan City, BCC lagi, tama lagi. Mayong buntag, labi na sa mga magtutudlo diha sa may sa atong mga instructor diha sa Bayugan City College. Maayong pagpangandam alang sumalabot na usab nga balik klase sa ato ang mga kolehiyo. Sa tanan nga mga estudyante diha. Oy. Napo diri si katropang Jean Aquila. Ang atong pinakabagtik nga kanang kamay ni Kapitan. Eh, may buntag din mo di ate. Pamatahan na si Kian, te. Ay, duha mo dahil ni Kakian. Tulog yun ay, kung kauban di technician. Kian mo po dahil ni. Si Kian sa olog, si Kian Aquila. Pamatahan na kay puro mga estudyante. Ay, sa mga estudyante sa kompre, mayong buntag ninyo di ha. Sa tanan ka mga nagapaminaw karon ng mga estudyante. Kabibol. Kanya, pinatapat sa mabay pagsilip ni mo sa live ba? Kahit ano din to, o matag sa'yo, kay para sa interes sa Lord. Sao naman yun mo? Naman yun dito kinabuhi mga katropa, no? Naka-linya naman yun taan is koan. Naka-linya naman yun taan is sa utang. Oy, wala. Sana, atong oras mga katropa. Ah, atong oras, alas 5.30 na, mubreak on atas makadiot. Ay, nagpalabi naman mo dihag pag-ara, ha? Mubreak on atas makadiot mga katropa, mubalik na tahuman ining pipila lamang ka mga pahinomdom. Exciting Pilipinas!
1: XFM XFM. Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, nausa man ka nga sige man kagtungo, galuya man ka. Abtig oy. Exciting.
3: Exciting.
4: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayong trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Gama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
7: Xanthon Plus Coffee Mix.
8: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan na ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjudod kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
7: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako di ay si Aaron James Mangkikis. 90 City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyan to akong mata, magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kayo, perme. Tungod na sa sige na ako gatubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discovery ang Vision X Plus. Karon, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyong problema. Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang. Aron malikayan, gamba kabaton o glaucoma. Katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, tinusin ko. Hindi ko nag-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na akong dunay batiol sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik permi nga akong pamati sa lawas. Dili na po nag-atukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
7: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
12: Dili na lagi.
11: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
12: Sa muka, oy.
11: Dumbat. Gimingaw ba yung panibo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
12: I'm tired. Stress.
11: Dong.
12: Unsa man gyud?
11: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni awa, imnani, aron ganado ka. Sige na.
12: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako de si Randy taga Cebu sa Sales Clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhon akong tiil. Sobra ka sakit pero pag tumar na ko og Sister Pain, minutes lang ang ilabay. Tindog diretso ug nakalakaw ko. Grabe kay epektibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Call your doctor.
3: Sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel,
5: Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso.
5: Oh, nakapalit yung
4: gaso. Nagiday, oh, basiyo.
5: Oh.
4: Asa ka nagapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Sure yun dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix o Santon Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong ang kabuhi.
4: Sugat so, nakainom ka o Santon Plus Coffee Mix?
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, akong kasing-kasing ko din naman kayo mong palpitin. Muna yung gimintin ka ron.
4: Santon Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nag-energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scatlaw. Mahaw pa ito ang panayapon para yung makuhaan yung loob. Ang epekto ane, kakiting pika sa akong likod na niya mo, kuhaan rin ang gumuwi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane, sa Tokas Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kung tulog ko magabi eh, maya na akong magtulog ko. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santon Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa santeri ni, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Exciting Pilipinas!
1: Sayaw ta.

0: at lagi namimintas. Pero sarili kong pera ang iyong
1: Exciting Pilipinas.
2: Oras mga katropa, alas 5:41 na. Welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas. Okay mga katropa, mayong buntag, labi na diha kang Nanay Gloria. Good morning Sir Ray Alinton, always listening Exciting Pilipinas. Have a blessed Monday from Bayugan City. Ay, kang Nanay Gloria, may buntag ni mo diha kang Joy Aham. Oh, regards ko sa taga Santo Ribio, Sirata family from Kuwait. Oy, sa mga naadya sa Kuwait ha, sa ato mga katropang abroad. Ha, magandang umaga sa inyong lahat. Oh, magandang umaga po sa lahat ng mga kababayan natin na nasa abroad. Og sa mga Bisaya nga nagahapon sa abroad, may buntag ninyo eh. Ayoy! Labi na diha kang Madam Vicky. No, ante, mayong buntag ni mo diha. O kang Kuya Nipi. Kuya Nipi, Kuya Napi. Sa atong kaubanan sa Pikas nga Sibiaan. Kaubanan sa buhat sa pagpag-Sibia. Mayong buntag ni mo diha. Okay mga katropa, diritas paghatod ganinyo niining atong mga nahipos nga mga impormasyon gikan sa itong mga silingan nga silingan nga unsa ni silingan nga barangay silingang probinsya mga katropa. Ato ning Siron unsay mga kasikas dito sa ilahang probinsya mga katropa. Oga, unsa man galing ning mga report nilang ipaabot ka na to. Ato sa ning Siron mga katropa, aron usab nga ma-aware kita. Okay mo man, among tumong og tinguha mga katropa nga makapaabot diha kaninyo. May na lang po din town mga katropa, ha? Mahimo tang andam sa kanunay. Okay, mo ni pinaka-importante mga katropa nga masayon usab kita sa mga nagapanghitabo sa tuang nasod. Dirita sa una ta diri mga katropa sa Maytagom City. Street level individual, sakpan sa joint bypass operation sa Santo Tomas, Davao del Norte. Atong siren mga katropa kang Bong Algabre.
3: XFM Report.
4: Nagatpan sa niusaga bypass operation sa kapulisan o ubang law enforcement units ang usake street level individual ngagila sa alias Daddy, 38 anyos, ulitaw, liberer o residente sa Purok 8, Country Homes, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 3:36 sa hapon, niyatong Hulyo 25, tuig 2026, partikular sa Purok 19, Federal 4, Barangay Tibalog, Sinisgutang Lungsod. Ang operasyon gipanguluhan sa Santo Tomas Drug Enforcement Unit o intelligence personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station, ubos pagpangulo ni Police Chief Master Sergeant Jerry Casas, Intel PNCO, ubos sa direktang supervision ni Police Major G. Corpus, Officer in Charge sa Santo Tomas Municipal Police Station. May suporta usab sa operasyon ang intelligence personnel sa Sikan Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Provincial Intelligence Unit Davao del Norte, Regional Intelligence Division 11, 11 o Sikan Maneuver Company, RMFB 11, o ang Regional Police Security Battalion, Santo Tomas Team 2. Gipasakaan og kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang nisgutang suspitsado. Narecover atol sa mga operasyon ang duha kapakite nga adunay gidudahang syabo, lakip ang bypass item o usa pa kapakite nga naa sa pagpanag-iya sa suspitsado. Nasakmit usab ang Mark bypass money, usa ka cellphone o usa ka motorsiklong item nga walay plate number. Ang suspitsado nga tanang nasakmit nga ebidensya ana nakaron sa kustudiya sa Santo Tomas Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o pagsangat sa ngayang mga kaso. Sumala sa Santo Tomas Municipal Police Station, padayon nilang paligunon ang kampanya batok sa illegal nga droga, pinaagi sa mas hugot nga operasyon ug mas ligon nga koordinasyon sa nakalainlaing mga law enforcement agencies aron magapadayon ang malinawon ug drug-free nga komunidad. Katropa siguruha nga baskog kanunay imong lawas, pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik pirmi. Alang sa Rigos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabre, XFM News.
3: XFM Report.
2: Dagan salamat katropang Bong Algabri. Mga katropang, atong Santon Vitamin C available sa kini sa mga butika nga duol sa atong mga lugar. Direta sa ikaduhang report, mga katropa, gikan sa may bukid noon. Onsa ang kanikining rare nga rapulsya na diskubrihan sa Malitbog bukid noon. Ang kanilang rapulsya, mga katropa, kantuning bulak nga talagsaon. Rare gani.
0: Ayoy!
2: Sa atong sayron, mga katropa, gikan kang jaw... pagutayaw. Unsa ni iyahang kuan bi? Kompletong detalye ni ini.
3: XFM Report.
5: Pirma sa Department of Environment and Natural Resources Region 10 pinaagi sa Community Environment and Natural Resources Office Concentrum Manolo Fortich nga doon ay nadiskubrihan nga rafflesia sa hilit nga bahin sa Malitbog, Bukidnon. Sumala sa DNR Region 10 ang maong matang maong rafflesia Scandar Barjanya. Ang kinadakang rafflesia sa Pilipinas, ang mga lumad nga miyembro sa indigenous community sa Higaunon, ang una nakakita sa maong bulak sa kalasangan sa Malitbog. Ubos sa pagdumala sa Sendro Manolo Fortich, gipas-pasa na karoon ang proseso aron deklaro ng maong dapit nga usa ka critical habitat alang sa proteksyon niini. Ang rafflesia Scandar Barjanya, ang ikaduha sinadak ang matang sa bulak sa tibuok kalibutan, sunod sa rafflesia arnoldi sa Indonesia. Ngayon lang giniisip usa ka parasitic plant nga musalig lang sa mga bagon diya sa lasang aron mabuhi ug bubukad. Mga katropa, aron malayo ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar permi sa Santon Vitamin C alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas. Nanuka, Dres XFM Kidnon, kininyo katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
3: XFM Report.
2: Rapulsya di ay. Ako ang pagbasa kay Rapulsya man. Mali day ko, mali ha. My apology to all my listeners. Kamu ka ng English, no? Daghag mga tuwad baliskan, mga parehas na og word, pero lahi og... lahi og kuan, lahi og lahi basahon. Talagsaon ramanggod ka ining mabasa nato ning mga ingon ani. Actually kining bulak mga katropa, kaning rafflesia, naani diri sa tuang probinsya sa Agusan del Sur, particular na sa may Sibagat area, no? Diha sa kabukiran sa Sibagat naatay ingon ani. No, mo na nga isa pod ni sa atong giprotektahan nga halaman, mga katropa, nga protected sa ato ang sinro. Okay, sa pangalan pa lang daan nga rare, talagsaon gyud ni siya, mga katropa, mo nang kinahanglan gyud ni siya protektahan. Og sibisan kinsa man ang mag manguha niini or magpanamastamas niining mga ingon ani nga mga halaman, pagkuan na lang, pagtago na lang yun og taman kay naagyod kay matod pa ni Eddie Garcia, may kalalagyan ka. Okay, direto sa laing report, mga katropa, gikan kang Hanilo Tabios. Matod pa manager sa usa ka cooperative. Hala pa tayo taani. Cooperative na nun, mga palautang diya ha, bantay-bantay mo. Manager sa usa ka cooperative patay sa pagpamusil dito sa May Quezon City, Bukidnon. Ato ni Sairon gikan kang Hanilo Tambios.
3: XFM Report.
6: Patay ang usa ka 34 anyos nga babae nga manager sa One Puhunan Cooperative human gipusil sa duha ka wala mailing suspek sa Purot 9, Barangay San Jose, Quezon, Bukidnon pasado ala 1:45 sa hapon niadtong Biyernes, Hulyo 24, 2016. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Jeravic Irana Minguez Minyo og residente sa Barangay 9, poblasyon Quezon, Bukidnon. Sa inisyal nga imbestigasyon sa Quezon Municipal Police Station, nabotor matod pa ang biktima sakay sa iyang Honda XRM 25 na motorsiklo padulong sa poblasyon proper. Diang giatngan o gipara kini sa duha ka lalaki o kalitlang kining giposil sa duol sa makaduha kay kayon sa usa sa mga suspek nga naigo sa nagkadayang bahin sa iyang lawas. Gidala pa ang biktima sa Quezon Health Infirmary Hospital apan gideklara kining dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga armas. Sa karon, nagpadayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan ubos sa gipatuman nga plan shield o containment ring o containment ring plan aron masubay ug madakpan ang mga nisipat nga suspeka ug masayran ang motibo sa moong pagpamusil. Mga katropa, maglisod ka na og liok-liho ka tungod sa pamaol ug pagpanakit sa imong lawas. Tumaro Cess the Pain para pain no more. Ang Cess the Pain epektibo usab kini sa pagpagaan sa atong kalawasan gikan sa sakit sa ulo, sakit sa ngipon, sakit sa kaunuran o muscle aches. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: XFM Report.
2: Ingana ka safe ang ato ang nasud Pilipinas mga katropa. Si Claire Castro may nag-ingon na, dili ako ha, ako rang girili sa inyo ha. Ngayon si Jose Claire Castro nga safety ang Pilipinas. Unsa may pagka-safety ani? Igura ka diha magmotor, wa ka kabalong ha, gipara ka para lang mamatay, bukot loon imuhang kinabuhi. Ingon ani kaway ayo atong nasod mga katropa. Munang sa akong bana-bana mga katropa bitaw. Mas maayo pa siguro kung wala lang ta sa radyo diri mga katropa, mas maayo pa siguro maghilom na lang ko, di na lang ko makigistorya og tao para di ko makasala. Okay, wa ta kabalo mga katropa sa atong mga kaistorya na anaday na pikon, na inasuko sa atong mga wordings. No, ingon ana ra gyud siya. Kana kaning manager mga katropa. No, wa man siya kabalo sa iyang sala or ambot baka basig na ani siya kalalis. Basig na inangutang sa ilaham. Una, kita po nga mga palautang, mamayad po tagtarong para di po taawayon sa manager. Ano naman na siya, ha? Katong sa mga, naay mga engagement sa mga loan diha sa ASA, unsa pa na card o uban diha. No, mga one puhunan, so, daghan pa kayong mga loan mga katropa. No, basi nog dito mini sila nagkabikin ba kay basi ga istrikta pud kaayo naningil ning maong manager. No, mo nang nya basi ga nagkatapal-tapal na pud ni siya ba unsa baka basi giaway na pud niya siya dito sa CEO or sa gikuha pangayoan ani siya og report. Mbot unsa koy mga mo lagi na gipakisayon pa mangkon karon sa motibo or baka dai personal nga kalalis ni ini. No? So muna mo yung mga katropa nga ang tao wala gyud na siya gibudhian o wala na siya gipatay kung wala gyud na siya atraso. So nagpasabot lang na siya mga katropa nga naa gyud siya atraso ngadto sa iyahang ngadto sa suspect. Pero wa ta kabalo og kana nga atraso mga katropa og iyaha ba gyud nang sala or taas lang gyud kaayo garbo ning mga suspect mga katropa nga di sila kadawat sa maong istorya nga gibato pod sa ila. Mo nang ang uban. No, ibutang sa ilang kamot ang balaod mga katropa. O, ingon anak kasayon sa ilaha ang kinabuhi kutloon. Kunya og pabuhaton og kinabuhi, pabuhaton og tao di na kabuhat mga katropa. No, kay only God naman na, only God knows how to make a human. Wala siya mga katropa. Tama na oy kay wala koy oras mga katropa. Nadagang salamat na lang sa mga nagpadayon o suporta sa atong programa. O kani si Rigor na Rokla, ikaw, pirmi na lang yun ka, maliit ha, bantay ka. Sige na lang kagkalit. Good morning, Katropang Ray. Monitoring na, ganihara na. Lugaya po niyo mo nag-comment, Katropang Rigor. Oy, mo-comment ka, diha naman hinoon sa tingkuana. Ting end na sa akong programa. Bantay lang ugma, maliit gihapon ka ha. Sa tanan ng mga nagapabilin sa ato ang live, mayong buntag ninyo ha. Once again, pamukawa na inyo ha mga sakop. Di ha, ayun na mo si Palabig pangatog. Di ha, kay pertinang buntag, hayag na kayo. No, ang nag-ilog nga kahayag o ang kangit-ngit, wala na. Nailog na yun sa kahayag. Munang pangmata na mo di ha. Basin o niyag ka ng mga nangatog, diha, mag-ulan o bangkaw, mga pwede, pahinoon na sila kalikay. Mga linyahan sa mga mama ba, mag-ulan o kwarta, karon di yun mong kasalo. Bitaw mga katropa, daghan kayong salamat ha. Ugma na pod pohon, susamang oras, susamang istasyon. Kita gyapon mag-uban-uban. O niya, comment ra gyapon mo. Dagang salamat og maayong buntag karatong tanan mga katropa. Alang na lang si kinatibuk ang puwersa. Kuya Eliezer, may buntag ni mo diha Kuya Eliezer. Alan, sige na tibukang puwersa sa XFM Agusan sa pagdumala sa mong station manager, katropang Ray Celeste Sura Vasquez. Sa mong admin officer, katropang Ale Vicente. O sa mong news desk, katropang

0: apo gani mo tutok? Unsay tawag?
1: Kiligon. Ah.
0: Kung pangit gani ang mo tutok, unsay tawag?
1: Edi manyakis. Exciting. Exciting!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Santo Blasco. Si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. Ug ang sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
2: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
2: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan ang natabangan.
5: Kini ako mata, sir. Dili ko kaptaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot gyud ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
2: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
2: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga natural.

0: Bono o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din hikaybisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: The Secret of Health.
0: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din nyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
1: The Secret of Health.
0: Usmo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa alas 6:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao, Caraga Region, Agusan del Sur. Mga katrupa, mayong buntag. Welcome sa atong tulumanaw ning adlaw nga Lunes, pitsa 27 ning atong bulan sa Hulyo 2026, mga katrupa. Suna ni Presidente Bongbong Marcos unya sa hapon, mga katrupa. Ito na abangan dali sa XFM. Once again, welcome sa atong tulumanaw, mga katrupa. Ako si Katrupang Ri Celeste Sorobasquez. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, atong tulumanon hatod kinis maayo nga kabubuton sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis mga produktong tiunay garantisado og lahutay. Usas mga produkto, mga katrupa, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mao kini ang ginapangita sa atong mga kagisunan gumikan sa proven tested nga kaayuhan og maayong epekto ngadto sa panglawas labi pa sa atong mga kagisunan nga dunay balatian. Mga katrupa, timaning nga pangalan Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ato kining mapalit sa mga butika nga duol sa atong dapit, usab sa mga National Pharmacy, naa sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica Nationwide. Mga katrupa, tanawag yun ang tatak nga Yes to Health Incorporated na may logo niya na. At usap tulaman nun, mga katrupa, hatod Chris, maayong nga kabubuton sa Agusan Lending Corporation. Agusan Lending Corporation, mga katrupa, nag-offer kini sa mga produkto, mga katrupa, nga pautang. No, financial loan, mga katrupa, nakana sa Agusan Lending Corporation, walay hasol og mas dali pa. Inyong buhaton, kung gusto mo mangutang, adtoa lamang ang ilang buhatan. Sa San Francisco, inyong makita na aatbang sa San Francisco Gymnasium. Sa Bayugan City, mga katrupa, nausap din na sa Purok 3, Almasiga Street, Barangay Taglatawan, Bayugan City.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:14 na, mga katrupa, diri kita sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa mga balitang lokal, Bayugan City Health Office giklarong walay siyentipikong pamatuod ang durian o kapayas isip tambal sa dengue.
2: Headlines. Headlines.
0: 52nd Nutrition Month culmination og awarding ceremony sa Rosario, malampuson kini nga gipahigayon.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa pikas sa bahin, octogenarian program sa Barangay 3 gipasabot kini sa pension official.
2: Headlines. Headlines.
0: Paglikay sa junk foods o processed foods alang sa mga kabataan, advokasya sa Barangay 4.
2: Headlines. Headlines.
0: Dugang bahid sa mga balitang lokal, mga makinarya o gagamitan sa agrikultura nagamit na sa mga mag-uma sa Agusan del Sur.
2: Headlines. Headlines.
0: Bayugan City Jail nag-auhag kini sa mga grupo og organisasyon nga maghatag og serbisyo alang sa mga PDL.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang seleksyon sa mga maayong atleta sa Agusan del Sur alang sa chess og weightlifting nagmalampuson.
2: Headlines. Headlines.
0: Agatrupa sa atong balita sa Riudal, top most wanted person sa Surigao del Sur, nadakpan kini dito sa Lianga.
2: Headlines. Headlines.
0: Samtang college student patay kini human mi bangga sa nakaparadang truck o gimanihong motorsiklo.
2: Headlines, headlines.
0: Mga tropa, sa atong balita sa nasyonal. Ebidensya sa Senate Impeachment Court, dili pa igong makapahimo guilty batok kang BP Sara Duterte.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang sa atong international, Chief Prosecutor Karim Khan gitaktak sa ICC tungod sa allegasyon sa sexual misconduct.
2: Headlines, headlines.
0: Samtang alas sa Pilipinas, gipildi ang Myanmar. Nakuha ang ikalimang pwesto sa 2026 CBCAP.
2: Headlines, headlines.
0: Sa atong balitang entertainment, mga katrupa, finals sa Miss Universe o Miss International, himuon kini sa Nobyembre 25.
2: Headlines, headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Pagdaw din kita sa pagtunol sa kumpletong detalye sa atong mga balita.
1: Express Balita.
2: Express Balita.
0: Bayugan City Health Office, mga katrupa, matod pa giklaro nga wala matod pa scientificong pamatuod nga ang durian o kapayas makatambal sa dengue. Sa inuntang nga detalye sa report ni katrupang Ray Alinton.
2: XFM Report.
3: Gipahimangluan sa Bayugan City Health Office ang publiko nga walay bisan unsang kamatuoran ang mikatag nga impormasyon nga mga home remedies gamit ang durian o kapayas nga matod pa makatambal sa sakit nga dengue. Sa usa ka pamahayag, gipahayag ni Assistant City Health Officer Dr. Kevin Buron nga walay klarong siyentipikong pamatuod o pagtuon nga nagpakita nga epektibo ang maong mga pagkaon isip tambal sa dengue. Gipahayag ni Dr. Buron nga sa oras nga makasinati og mga sintomas sa dengue, kinahanglan nga madala dayon ang pasyente sa labing duol nga doktor o health facility aron mahatagan og saktong pagsusi og pag-atiman. Gidugang usab sa opisyal ang pipila ka mga importanteng pahinumdom nga importante kaayo ang paghatag og igong fluid o tubig sa pasyente aron malikayan ang komplikasyon nga dala sa dehydration. Nagpasidaan siya sa publiko nga dako ang peligro og kapuyaw kon mosalig lamang sa mga home remedies imbis nga magpatambal sa mga health professionals. Ang dengue usa ka seryosong sakit nga gipasa sa lamok og mahimong makamatay kun mapasagdan og dili matambalan sa sakto nga pamaagi. Tungod niini, gihangyo sa City Health Office ang tanang residente nga dili maglangan og magpakonsulta gilayon sa pinakaduol nga tambalanan o center kon na makasinati sa mga timailhan sa maong sakit.
4: Ang dengue is sa tinuray walay tambal. It's only supportive treatment. So unsa may number one good rule sa dengue? Hydration. So unsa man ang giingon na tambal sa una sa dengue? Tawa-tawa, di ba sir? So ang tawa-tawa, gimix nila og tubig mo ipainom. Dila gaaman to nila ang tawa-tawa. So in short, even kita mga doctors, ang atong buhaton is hydrate. Unsa may buhaton? Ipainom og ORS kanang gitawag na Orisol. Ingnon na mo inom og Gatorade, Pocari Sweat. Sa una, sikat po ng MOTS, no? Tambal sa dating sa dengue. Pero ang pinaka-importante ana is ang tubig itself. Una, ang number one, pag-admit na to sa dengue, i-hydrate siya through dextrose.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Dr. Kevin Buron, mga katropa, aron dili madapuan sa bisan unsang mga balatian, kanunaya ang pagpainom sa santo na vitamin C. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
1: Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, mga katrupa, malampusong gipahigayon sa Municipal Gymnasium sa Rosario ang Municipal Culmination and Awarding Ceremony alang kinis pagsaulog sa 52nd Nutrition Month ni atong adlaw nga Biyernes. Ang maong selebrasyon nagdala sa timang Nutrition o Nutrasyon at Kalikasan ating pangalagaan o ba ng slogan nga PPN o PPAN sama-sama sa nutrition sapat para sa lahat. Gitambungan ang kalihukan sa mga kababayan ang partisipante, Municipal Nutrition Council, Municipal Health Workers, o mga bisita nga nagsilbing hurado. May tambong usab o naghatag o makahuluganong mensahe alang sa tanan sila si Vice Mayor Armando Hambala o sangguniang bayan member Ruge Alimes. Usa sa mga nagunang highlights sa maong programa mao ang paghatag o pag-ila o certificate of commendation sa mga barangay o individual nga nagpagita o talagsaong dedikasyon sa pagpatuman sa mga programa sa nutrition. Best implementer sa enhanced food production and sanitation, Outstanding Barangay Nutrition Scholars, Best Barangay Nutrition Committee, o mga membro sa Municipal Nutrition Evaluation Team. Uman sa gilunsad nga contest proper ang mga nagmalampuson sa mga kompetisyon sa Nutrition kung Nutri Food Display Contest. First place ang Barangay Cabantao, second place ang Barangay Santa Cruz, o third place ang Barangay Poblasyon. Samtang kalabot na sa Healthy Snacks Cooking Contest, nahimong first place sir ang Barangay Santa Cruz, second place ang Barangay Poblasyon, o third place ang Barangay Marfel. Ang maong kalihukan gipasigdahan kini ni Municipal Nutrition Action Officer Faisal Felix, obos kini sa liderato ni Mayor Jupiter Cervantes sa Bulog, kabahin kini sa GCA Cares 8H Point Flagship Program. Kinagdala kini sa timang himsog nga katawhan og husto og hugot nga pagpanerbisyo. Pinaagi na sa inyusang paningkamot sa Municipal Nutrition Committee, mga barangay og mga stakeholders, kipadayag sa LGU Rosario ang ilang pagkumpasalig sa pagpasiugda sa hustong nutrisyon, kalimpyo og pangatiman sa palibot alang sa usa ka mas himsog og malambuon nga lungsod.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Oras mga katrupa, doon na kita alas 6:22. Octogenarian Program sa Barangay Tras, gipasabot kini sa Pension Official. Report ni Katrupang Junje Labrias.
2: XFM Report.
5: Ao sa Osaka Official sa Social Pension sa Barangay Tres, San Francisco, Agusan del Sur, ay magadetalye kabahin na sa Octogenarian Program alang sa mga senior citizen. Sa Osaka, pakighinabi ninyo si Bihan sa XFM Agusan, gipahayag ni Lorenza o Gordolan, ang sekretary sa Social Pension Office sa Barangay Tres, ang kasamtangang kahimtang og mga mulo sa mga katigulangan kabahin sa maong pundo og benepisyo gikan sa gobyerno. Sumala pa ni Gordolan nga daghang mga miyembro ang nadismaya tungod kay gikinahanglan pa nga maghuwat ang usa ka senior citizen nga moabot sa edad nga 80 to 85, 90 to 95 o 100 sa dili pa makadawat sa maong financial assistance. Matod pa sa mga reklamo nga nadawat sa ilang buhatan, kadaghanan sa mga katigulangan na dili na makaabot sa maong panuigon ug mopanaw na sa wala pa mapahimusli ang ayuda. Gidugang pa sa sekretary nga kun siya lang ang pabuton, gusto niya nga ang tanang senior citizens makadawat gayod sa maong ayuda. Naluoy siya sa ubag mga katigulangan nga namatay na lamang nga wala man lang makapahimulos sa benepisyos gobyerno. Tungod ni ini, naglaom siya nga mahatagan og konsiderasyon og solusyon sa gobyerno ang maong problema. Ang maong benepisyo gipanday pinaagi sa Republic Act No. 1192 o ang Expanded Centenarians Act nga gipatuman sa pagdumala sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Ubos sa maong balaod ang mga senior citizen nga moabot sa gikatakdang edad makadawat og insentibo nga 80, 85, 90 og 95 anyos makadawat og kas nga 10,000 og ang 100 anyos makadawat usab og 100,000.
6: Kay matod pagani nang mga kaubanan nga senior, dapat unta dili na ni paabot kanang 80 ang edad anha pa makadawat og ayuda kanang octogenarian man siya 10,000. Kay wala pa gani maabot si tinta, natigbak na. Nya hulaton pa ang 80.
5: Ang tipik nga pamahayag ni Lorenza o Gordolan, ang sekretary sa Social Pension Office sa Barangay Tres, San Francisco, lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron kadunay ligoon ang atong panglawas sa nagkadaiyang kabalatian, magsanton plus gold ug santon vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
2: Express Balita! Express Balita!
0: Alas ang isa, 26 mga katrupa. Sabta sa pikas bahin mga katrupa o sa mga nag-unang advokasya, nagipakusgan karon sa Committee on Health and Nutrition sa Barangay 4, San Francisco, Agusan de Lesor, mao ang pagpahinumdom o paglikay sa pagkaon sa mga kabataan o mga pagkaon nga walay kaayuhan sa ilang panglawas. Kinigipahayag ni Kagawad Estela Beldad, ang chairwoman sa Committee on Health and Nutrition sa maong barangay. Gitinaw ni Beldad nga kanunay nila nga gipahinumduman ang mga ginikanan matag higayon nga adunay tigom sa iyang komite nga likayan gayud ang pagpakaon sa mga kabataan og dili masustansyang pagkaon sama sa mga junk foods og processed foods. Matod pa niya kasagaran sa mga ginikanan mupili ni ining mga pagkaon tungod kay dali ra kini nga lutoon og andamon apan mahimo kining makadaot sa panglawas sa mga bata kun kanunayon og permentihon sa pagkaon. Isip usa-usab sa ginikanan o usa ka ginikanan naghatag og tambag o pahimangno si Beldad tungod kay iyang napansin nga ang sige nga pagpakaon og processed foods sa mga bata ang usa sa mga hinungdan sa pagdaghan sa kaso sa malnutrition sa ilang barangay. Tungod dinhi naglaom ang buhaton sa kahimsog sa panglawas sa barangay nga magtinabangay ang mga pamilya og komunidad pinaagi sa pagpakaon og masustansyang mga utanon og prutas aron masiguro ang husto og himsog nga pagtubo sa mga bata.
7: Nahinay lang sa ko din ato biglaon kay para di po sila ma-overwhelm sa ilahang kuan. O maupo na akong giawhan sa mo ang mga kinikanan sa di lang sa lumulupyo sa barangay 4 kung di sa tibok nga no nga isrestrikto ko na ito gamay ang ato ang mga diet sa ato ang mga kuan sa ato mga kabatanunan kay kita ra man gihapon ang maglisod ana sa umaabot nga panahon kung ato silang pasandaan. So less na junk foods, less soft drinks, sugar, o kung pa nga makadaot sa panglawas ato mga bata. So more on gulay.
0: Mga katrupa, ang tingog ni Kagawad Estela Beldad sa Barangay 4, San Francisco, Agusan de Lesor. Tinuod gina mga katrupa. Kasagari ginapalit sa mga ginikanan nga kanabang mga pagkaon para sa mga bata nila kaning dali nga ma-preparar. Processed foods. O nilikayan gina ito. No? Alas 6:28. No?
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa mga balita, mga katrupa, mga makinarya o kagamitan sa agrikultura na gamit na sa mga mag-uuma sa Agusan de Lesor. Atong sayron ang report ni katrupang Ri Alinton.
2: XFM Report.
3: Di pahayag sa Provincial Agriculture Office nga ang cultural equip gipanghatag sa sesyon o kooperatiba sa mga mag-uubok lalawigan bunang nagaon aron mapala production sa agra. Matod ni Protector Agriculture Mando Valian mga makinarya sa mga trakto ban pang pre o harvest facility direktang gihatag sa individual uma sa kini pinaagi sa mga organisasyon o tiba nga maumala o nag-at sa paggamit ni isan pa sa tapangin hanglan sa kadaghanan gila sa pa nga may pipila kagamitan pa magamit tong kulang sa 5 package ang mga membro tungod adunay gihan official nga fine window pinaagan bang o mga agricultural
0: bayong oras mga katrupa doon na kita alas 6:29.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Magindi problema ba ma-shortcut di na masamtan di ba di na masamtan ninyo mga katrupa ang pagrelease mga gudre sa komunikasyon na mo no. Lisod kayo. Di na ito masamtan, no? Mukha litra o lukso. Ambak ta harbe. Dorita sa lain nga balita, gumikan kay di masamtan. Mga trupa, itong rasan, alasay sa imedya na.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dari kita sa dugang bahin sa mga balita, gipahibalo mga katrupa sa Bayugan City Jail nga bukas ang ilang pasilidad para sa mga organisasyon o grupo nga gustong muhatag o nagkalain-laing serbisyo o tabang alang kinis mga persons deprived of liberty kon PDL. Kining inisyatiba gipatuman ubos kinis pagmando oga direksyon ni Jail Inspector Fidije Sules. Ang acting city jail warden sa maong nga pasilinad. Matod pa ni Sules, ilahang nga gidasig ang mga grupo nga dunay mga programa nga makatabang sa rehabilitation, pagbag-og kaayuhan sa mga PDL, lakip sa mga kalihukan nga mahimong ipahigayon sulod sa pasilidad mao ang spiritual nga mga pagtulunan o worship services, edukasyonal o educational nga mga seminar o pagpasiugda o kaalam, panginabuhian o skills training, uban pa nga mga aktibidad nga makapalambo sa personalidad o kinabuhi sa mga bilanggo. Sumala sa jail warden nga ang maong mga programa. Adunay dakong papel kini sa pag-andam sa mga PDL alang sa ilang paggawas o pagbalik sa komunidad isip usab ang mga bagong sakop sa katilingban. Apan gipahimagnuan o gitinaw ni Sules nga kinahanglan gihapon nga musunod ang tanang interesadong grupo sa gikinahanglang opisyal nga proseso o saktong koordinasyon sa buhatan sa Bayugan City Jail. Pinaagi ni ini nga pagpakisayod, mahatagan sila oga opisyal og tarong nga schedule aron mapatuman nga hapsay organisado og luwas ang ilang mga programa sulod sa pasilidad.
8: Yes sir, very open ang BJMP sir, especially to spiritual service and religious programs para sa muang jail, para sa muang mga PDL. Kaya isa gina siya sa pinaka-core sir as to mahingong tao, kabaguhan sa tao. Kaya murag, dili ba gipabago ang tao kung ato ang i-disregard ng ilahang spirituality and ilahang religious belief. So we are very open sir, abuha lang ana sir is siguro na magintay mga gina kung ano mga requirements para lang po ma-check na mo ang organization sir. So, one hindi lang sila diri sa mga sir, tapos mag-comply atong mga requirements sir na hinapakumply, and then that's the time sir na ma-allow na mo sila to conduct rehabilitation programs, spiritual activities sir.
0: Mga katropa, ang tingog ni Jail Inspector Fidije Sules, ang city warden sa Bayugan City Jail.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:33 mga katropa, dugang nga bahin sa mga balita. Dari kita sa regional mga katropa.
2: Balitang regional. Balita sa regional.
0: Top 5 most wanted person sa Surigao del Sur. Mga katropa, nadakpan kini dito sa lungsod sa Lianga, Surigao del Sur. Report ni katropang Ali Vicente.
2: XFM Report.
9: Malampusong nadakpan sa mga sakop sa Lianga Municipal Police Station ang giisip nga top 5 most wanted person sa level sa probinsya atol sa gipahigayang operasyon sa kapulisan sa Purok 5 Barangay Poblasyon Lianga, Surigao del Sur. Ang baong operasyon gipanguluhan ni Police Captain Miko Alunan S. Ampatuan, ang acting chief of police sa Lianga Municipal Police Station. Sumala sa pahayag sa kapulisan, ang kalampusan sa mga pagdakop nagpakita sa ilang walay hunong o ligon ng pagpaningkamot sa pagpatuman sa balaod, pagmintina sa kalinaw o kahapsay, o pagpanalipod sa tibok komunidad batok sa kriminalidad. Gipasabot usab sa Lianga Municipal Police Station nga ang maong operasyon kabahin sa ilang padayon ng pagpatuman sa Enhanced Managing Police Operation kon EMPO nga nagtumong sa pagpaligon sa seguridad o pagsiguro nga madala sa hukmanan o mahatagan o gustisya ang mga kriminal o wanted nga mga personalidad sa rehiyon. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw, alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin sa Agusan del Norte, mga katropa, usa ka driver sa motor patay human mibangga sa truck nga kargado sa mga kahoy. Dito kinitabo sa Butuan City. Report ni katropang Junje Labrias.
2: XFM Report.
10: Patay ang usa ka 25 anyos nga driver sa motorsiklo human kini aksidenteng mibangga sa usa ka truck nga puno sa dagkong nga mga kahoy sa National Highway 48 Barangay Bangkasi, Dakbayan sa Butuan. Mga alas 3:35 ang taknas buntag Hulyo 2026. Giila ang biktima nga si Kian Frances Dolera Nolasco, 25 anyos ulitaw og nagpuyo sa Purukono, Barangay Manapa, Buena Vista, Agusan del Norte. Nagmaniho kini sa usa ka Honda XRM 125 nga nagatangag sa plakang 854ZLP. Samtang ang driver sa maong truck giila nga si Ernie Numeron Quivedo, 48 anyos minyo og nagpuyo usab sa Purok 2, Barangay Malikse, Tagbina, Surigao del Sur. Sumala sa report sa Butuan Police Station 3, nakadawat sila og tawag gikan sa usa ka pulis kabahin sa nahitabong aksidente sa baoga dapit. Hinungdan nga dali kining girespondihan sa mga opisyal sa traffic section. Sa initial nga investigasyon, nasayran nga ang biktima nagbiyahe gikan sa Butuan paingon sa may lungsod sa Buena Vista sa maong probinsya. Apan pag-abot sa Purok 8, Bangkasi, aksidente kining nibangga ang iyahaga motorsiklo sa likod nga bahin sa maoga truck og nakaangkon ang biktima sa baga seryosong bunog og kadaot sa iyang lawas. Dali usab nga naka-responde ang mga personahe sa limat rescue team sa paghiling sa lawas sa biktima. Nasayran nga nabugto anakini sa iyang kinabuhi bisan pa man niini gidala gihapon ang biktima sa pinakaduol nga tambananan sa Pamasin nga maluwas pa. Apan pakyas ang mga nag-rescue. Sa kasamtangan ang driver sa maoga truck nga si Quivedo, gilayon usab kining gikustudiya sa Butuan City Police Station 3 alang sa saktong disposisyon og imbestigasyon, samtang ang patay nga lawas sa biktima ang gipahilona na kini sa iyang kabanay. Mga katropa, ligonon ta ay gatong panglawas aron mahilayo sa nagkadaiyang balatian. Mag Xanthon Plus Gold ug Xanthon Vitamin C alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, mga katrupa, dito nga bahin sa may Surigao del Norte. College student patay kini. Human mibangga sa nakaparadang truck sa gimanihong motorsiklo. Report ni katrupang Limuel Okay.
2: XFM Report.
11: Patay ang usa ka 22 anyos nga estudyante sa kolehiyo human aksidenteng ni bangga ang iyang gimanihong motorsiklo sa usa ka nakaparada nga trailer truck dito sa kilometer 4 duol sa Park Hotel, Barangay Luna, Surigao City, mga launa diyente sa kadlaw ni atong Sabado. Bay sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima residente sa Proxais, Barangay San Juan, nagmakini sa usa ka puti nga Honda Click 125 nga nagdala sa plaka numero 7602RW uban ang iyang angkas nga usab ka 20 anyos nga estudyante nga taga Barangay San Juan. Nasayran nga pud sa dapit sa aksidente, paspas ang dagan sa maong motorsiklo ug kalit kini nga nibalhito nga bahin sa karsada. Sa wala pa kini dibangga sa luyo nga bahin sa nakaada nga puti nga Fuso trailer truck nga kargado og mga semento, ang maong nga gimaniho sa usa ka 34 anyos nga driver nga residente sa Barangay Mat-I, Las Nieves, Agusan del Norte. Tungod sa kusog ekto og impact sa kabangga, ang angkas nilagpot ngadto sa karsada, samtang ang driver kauban ang motorsiklo, dasok og naipit sa ilawom sa luyo nga bahin sa trailer truck. Niabot sa 30 minut ang gihimong rescue operation sa Bureau of Fire Protection con BFP sa wala pa makuha ang driver gikan sa ilawom sa truck. Dali agidala sa Quick Action Response Team ang driver og ang iyang angkas ngadto sa Caragar Regional Hospital. Apan ideklarang dead on arrival ang driver sa attending physician, samtang ang kahimtang sa angkas wala pa matino sa kasamtangang report. Soon nagpabilin sa dapit sa insidente ang duha kasakyanan, samtang padayon ang investigasyon sa kapulisan aron masta og mati ang tanang detalye og hinungdan sa maong disgrasya. Mga katropa, para sa Instant nga Energy, Tumar og Prom D3 alang sa nakaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katrupa, doon na kita'y alas 6:39 na. Dito nga bahay usab sa Bukidnon. Usag ka admin aide sa BPMC. Ngayong ipatawag kini mga katrupa alang sa investigasyon, human gireklamo sa pipila ka pasyente tungod sa dili matud pa maayong pagtratar kanila. Report ni katropang Rustom Villafranca.
2: XFM Report.
12: Ipatakdang ipatawag sa kadakuan sa bukid ng Provincial Medical Center kon BPMC ang usa ka administrative aid human kinay gireklamo sa dili maayong pagtratar sa mga pasyente. Base na usab sa mga nag-viral nga reklamo sa social media sa nakalaway nga simana. Gay kumpirma ni Dr. Miguel Antonio Prantilla, ang Chief of Hospital sa BPMC, nga ang maong reklamong empleyado nagkupot sa posisyon isip usa ka administrative aid. Sumala ni Dr. Prantilla, dili kini ang unang higayon nga na reklamo ang maong empleyado tungod kay duna pa nahaunang mga sumbong batok kaniya nga gipalanog mismo sa iyang mga kauban sa trabaho. Mahitungod sa uban pang mga isyo, gipahayag sa opisyal nga ipatawag ang maong empleyado alang sa usa ka formal nga investigasyon aron mahatagan kini og higayon nga makatubag o makahatag sa iyang habig mahitungod sa maong mga pasangil. Base sa pamahayag sa BPMC, ang mahimong resulta sa maong investigasyon maoy sutaon o gamiton nga basihan alang sa ipahamtang nga tukmang aksyon o silot subay sa mga regulasyon o patakaran sa maong ospital. Mga katropa, kapibang healthy imong gipangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rustom Villafranca, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Narita speakers bahin sa balitang regional, mga katrupa, dunay nawad ag ilong. Grabihay nawad ag ilong gyud. Usa ka lalaki, mga katrupa, ang naputol ang ilong. Human gitigba sa anak sa iyang kainom. Report ni katrupang Michael Ricabo.
2: XFM Report.
13: Naputol ang ilong sa usa ka alias Arman, 37 anyos, dihang gitigba sa anak sa iyang kainom pasado alas 8 sa gabi niadtong Bernes, Hulyo 24, 2026, dito sa Proc City, Barangay Madaya, Pangantukan, Bukidnon. Ang mga sospechadong nailang sila si alias Pasio, 40 anyos, amahan og anak nining si alias Julius, 26 anyos. Base sa report nga sila si alias Arman og alias Pasio nag-inom sa lugar, dihang nahitabo ang panaglalis sa duha nga sa ulahi misangpot sa pisikal nga konfrontasyon. Atol sa maong insidente, ang suspek gingong gitabangan sa iyang anak nga lalaki og ang duha gikatahong Nicolata sa biktima, hangtod ni kuha og sundang ang anak nga si alias Julius og gitigbas kini. Samtang naningkamot nga makalikay sa sundang, naigo ang ilong sa biktima nga niresulta sa hingpit nga pagkaputol niini. Human niini ang biktima gihatod dayon sa Pangantukan Medical Hospital, apan tungod sa kagrabe sa iyang samad, girepir dayon kini sa Bukidnon Provincial Hospital alang sa dugang medical nga pagtambal. Nagpabiling gawas noon og padayong gipangita sa mga otoridad ang nakaikyas nga anak, samtang ang amahan malampusong nadakpan kuma naapsan og napasipay sa mga trupa sa 2nd Special Forces Company, 1st Special Forces Battalion ang kagubot. Ana na kini karon sa prisohan sa Pangantukan Municipal Station alang sa pagpasaka og tukmang kasong kriminal. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Subgel Capsule alang sa nakihusang Pilipino. Para sa Pilipinas, ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
2: Express Balita, Express Balita.
0: Samtang nga dito sa Dabaw, mga katrupa, grabe yung baha ni sa Dabaw, no? Adunay usa ka lalaki, patay kini sa dihang napalgan, human gianod sa kusog nga baha dito sa Dabaw City. Report ni katrupang Marvin Ibano.
2: Express Balita, Express XFM Report.
14: Patay na dihang napalgan sa mga otoridad ang lawas sa lalaki kinsa gikatahong na missing human sa nahitabong kusog nga baha sa Tugbok District, Davao City niadtong milabayng Biyernes sa gabi. Giila ang biktima nga si Rolando Moncada Jose, 54 anyos, Minyo, usa ka construction worker nga taga Purok Rambutan, Barangay Talandang sa Naisgutang distrito. Human matud pa kini gikatahong missing, walay puas ang paningkamot sa search and retrieval teams hangtod nga alas 9:50 sa buntag na nakita makit-an ang wala na'y kinabuhi nga biktima. Daplin sa sapa sa Purok 5, Sityo Luman, Barangay New Valencia sa susamang distrito nga ana sa 3 kilometros ang gilayon, gikan sa bahin sa sapa kung asa kini gituuhang gianod. Base usab sa assessment sa scene of the crime operatives kon Soko, posibleng nalumos ang biktima. Human siya gianod sa kusog nga baha ug ang naangkon nga mga samad sa iyang lawas, posibleng resulta sa iyang pagkahulog sa simentadong bahin sa creek. Wala na sab kini gipautopsiya sa intungdang pamilya sa pagtuo nga aksidente lamang ang hitabo ug walay foul play sa maong insidente. Nasairan nga daghang kabtangan ang gidanyos, daghang individual ang gipang rescue ug daghang pamilya ang pugsanong gipa-evacuate atol sa kusog nga pagbaha niadtong Biyernes sa gabi. Kung asa padayong gi-monitor sa mga hintungdang ahensya sa Davao City LGU ang mga naapektuhan alang sa tukmang tabang ug intervensyon. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy magxanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mayroong oras mga katrupa, doon na kita ay alas 6:46. Samtang sa laing bahin mga katrupa, 42 anyos nga misis o buitoy. Ang samaning buitoy. Nasakpan mga katrupa, sulod sa lodging house dito sa Pulumulok, South Cotabato. Ato kining siren report ni katrupang Lovely Tukira.
2: Express Balita. Express Balita.
15: Buot pasakaan og kasong adultery ang 42 anyos nga misis og 22 anyos nga uyab ni ini human masakpan sulod sa lodging house sa Barangay Poblasyon, Pulumulok, South Cotabato ning naaging gabii. Subay sa mga otoridad, nangayo og tabang sa Pulumulok Municipal Police Station ang 46 anyos nga si alias Berto human nasundan ang gireklamong misis nga misulod sa nasampit nga lodge kauban ang buitoy ni ini. Pag-abot sa mga otoridad, nasakpan sulod sa room number 5 sa maong establishmento ang duha. Nasuta sa investigasyon nga ang babayi o ang batanong lalaki magkatrabaho sa usa ka kumpanya nga nagproseso og pinya. Dito matod pa sila nagkasuod nga misangpot sa ilang giingong relasyon. Dugang pa nga dugay nagadudang mister sa iyang misis. Dali nga gitakop ang duha o gidala sa prisuhan, human giduso ang pagpasangat o kaso. Sa pagkakaroon nagpadayo ng investigasyon sa kapulisan aron makuha ang kumpletong mga detalye bahin sa insidente. Mga katropa, alang sa mas klaro nga mga higayon sa gugma, tumar sa Vision X Plus, alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tukero, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Salamat sa report, katropang Lovely Tukero. Nagproseso di ay sa pinya mga katropa, dito sulod sa lodging house. Bueno, alas 6:47.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang katapusang bahin sa balitang regional mga katrupa, pipila ka mga stall vendor sa Jinsan Public Market nag-pre-rally. Report ni katrupang Iban Pulunan.
2: XFM Report.
16: Ilibot sa pipila ka mga stall vendors sa Phase A o Phase B sa Jinsan Public Market ang sentrong bahin sa syudad o palengke aron magpahigayon og pre-rally. Tumong ni ini ngayon ang lokal nga panggamanan nga dili idayon ang 2.3 billion pesos nga public-private partnership kon PPP sa Robinson's Land Corporation sa pagtukod og 3-story public market nga palengke general o kon mulengke. Sa ilang pagtuyok dala sa mga mitambong ang karatula nga adunay sulat nga true public consultation needed og Jinsan Public Market is not for sale. Tungod sa kaliukan, nakurat ang mga motorista og residente nga nakalangan sa trapiko. Kay baluan nga sukad giproseso sa LGU Jinsan ang pagrenovate sa kapin 50 ka tuig na nga karaang palengke. Adunay pipila ka mga stall vendors ang misupak niini gubikan sa kabalakang mumahal ang arkla sa mga stalls. Ubos sa kasabutan, bayaran og annual land lease fee sa RLC ang LGU Jinsan aron tagaan og katungod ang private company sa property, finance, design, construct, pag-operate o pag-maintain sa bagong public market sulod sa 28 katuig. Layo sa ilang panawagan, nagpabili ng baruganan sa syudad nga kinahanglan ng i-renovate ang palengke tungod baho o karaan na ang pasilidad. Gikonsidera usab kini nga dakong kalampusan sa syudad apan ang mga vendors malaumon nga ugaling sugdan ang pag-operate sa palengke general. Dili maabuso ang ilang katungod. Sa pagkakaron, gibabaga na ang mga dalan sa gawa sa palengke aron nga sugdan na ang pagtukod o relocation sites alang sa mga aron mapabiling protektado ang lawas og layo sa kabalatian. Tumar og Sunthone Vitamin C alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Oras mga katropa, alas 6:50 na. Samtang dirigitas balita sa nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Nagluwat og opinyon ang usa ka public law expert nga matud pa dili paigo ang mga naipresentar nga ebidensya og testimonya sa mga saksi sa prosecution aron mahatulan nga nagkasala o nakasala si Vice President Sara Duterte obo sa Article 4 sa Articles of Impeachment. Sa usa ka pahayag gipasabot ni Attorney Ariel Enton nga wala matud pa dapat tubagon o tibagon o gubaon sa testimonya ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court tungod kay ang iyang mga gipahayag nagsilbira kini nga corroborative o matuod sa una na nga gihatag nga testimonya sa duha ka saksi gikan sa NBI. Bisan pa man ini gibutyag ni Enton nga sa gihimong cross examination miangkon si Matibag nga wala siya personal knowledge o direktang kahibalo sa mismong investigasyon sa NBI batok sa Vice Presidente tungod kay dili pa siya ang NBI director sa dihang gipahigayon kini. Samtang gitinaw ni Enton nga sumala sa Rule 130, Section 22 sa Revised Rules of Evidence. Ang usa ka saksi, mamahimo lamang magtestigo bahin sa mga butang nga personal niyang nakita, nadungog o nasinati. Nidugang pa sa eksperto nga tungod sa pag-angko ni Matibag nga wala siya direktang kahibalo, nagamay ang timbang o probative value sa iyang testimonya gawas na lamang kun mapamatud-an sa prosecution nga nakasulod kini sa mga giila nga exceptions sa heresy rule. Sumala kang Enton, ang sunod nga angay atangan sa publiko mao ang presentasyon sa mga ebidensya gikan sa kampo sa depensa o kun kinahanglan pa ba ilang kun sila nga magpresentar o dugang nga mga saksi. Hinoon gitinaw sa abogado nga ang iyang pag-analisar nakabase lamang sa mga ebidensyang naipresenta sa kasamtangan o ang pinal nga desisyon sa maong kaso nagpabilin gihapon sa kamot sa Senate Impeachment Court.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, atong orasan alas 6:52 na.
2: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa atong balita sa international. Formal nang gitangtang sa iyang posisyon sa International Criminal Court, Chief Prosecutor Karim Khan. Uman nakahukoma katropa ang kadagaran sa mga membro sa nasod sa kurte pabor sa iyang pagpalagpot. Base sa report, 82 sa 125 ka membrong estado sa ICC ang misuporta sa maong desisyon tungod sa mga giatubang nga alegasyon sa sexual misconduct nga may kalabutan kini sa usa ka junior staff member sa kurte. Pinagi sa iyang mga abogado, ipanghimakak ni Khan ang tarang paratang o kining pasangil bato kaniya. Ipahayag sa iyang kampo nga walay igong ebidensya bato kaniya o wala matod pa nagpakita o patas nga proseso sa pagdungog sa iyang kaso. Human sa iyang pagkatanggal, gilauman nga magsugod na ang proseso alang sa pagpili sa bagong ICC prosecutor. Apan gilauman nga sa sunod pa kuno sunod pa kini nga tuig og opisyal nga makabutang og puli alang sa maong posisyon. Bisit pa man sa maong kalambuan, nagpabiling epektibo gihapon ang tanang kasamtangang arrest warrants nga gipagawa sa ICC tungod kay ang mga hukom sa kurte kon matud pa ang mga hukom ra sa kurte ang may katungod og gahom nga mubawi ni ini.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Tangtang regyuskan mga katropa. Usa ni sa himo og aksyon batok ni former President Rodrigo Duterte. So si Khan dunay kasong sexual misconduct. Nahinungdan nga gipalagpot sa ICC. Alas 6:55 mga katrupa samtang sa balitang sports. Mga katrupa, nakuha sa Alas Pilipinas men's volleyball team ang ikalimang apuesto sa 2026 CV Cup o Manila gipildi ang team sa Myanmar sa ikaduhang league sa maong Six Nation Tournament. Nagipaykayon kini sa Jakarta International Velodrome niadtong Sabado. Gipildi sa Filipino Spikers ang Myanmar. Pinaagi na kini sa straight seats nga scorecard nga 28-26, 25-17, o 25-23. Sa unang seat, hapit na unta maangkon sa Myanmar ang kadaugan apan nakabawi og nakakubit sa puntos ang Pilipinas aron makuha ang score nga 28-26. Sa pag-abot sa ikaduhang seat, hingpit nga gidomina sa mga Pilipino ang tibok aksyon og gidala ang bintaha nga duna sa matag-atake. Pag-abot sa ikatulo og katapusang seat,

0: Mequeré, San National Team.
1: Express Balita, Express Balita.
0: Bueno, dari kita sa balitang Subas, mga katrupa.
1: Showbiz News, Showbiz Balita.
0: Usa ka taas o kolbahinam nga adlaw ang nagpaabot sa mga pageant funds sa Pilipinas karong Nobyembre 25, 2026. Tungod kay halos dunga na nga ipagayon ang coronation night sa duha ka dagkong kompetisyon sa Miss Universe o Miss International. Sumala sa Miss Universe Organization, di katagda ang coronation night sa ika-75 nga edisyon sa maong pageant sa Nobyembre 24 sa Puerto Rico. Apan tungod sa kalainan sa oras, buntag na sa Nobyembre 25 kini matan-aw sa Pilipinas. Sa parihas nga adlaw, mga katrupa, ipahigayon usab sa Tokyo, Japan ang coronation night alang kini sa Miss International 2026. Kini ang unang higayon sa kasaysayan nga ang duha ka o duha sa labing dako nga major international beauty pageants magdalit kini og halos sa magkasunod nga finals sa sulod lamang sa pipila ka oras. Samtang gikumpirma usab sa Miss Universe Organization ang schedule sa uban pa nga importanteng aktibidad sa wala pa ang finals oras kini sa Puerto Rico diin sa Nobyembre 21 ang national costume og sa Nobyembre 22 preliminary competition swimsuit og evening gown. Magpabilin nga dako ang paglaom sa nasun sa duha ka mga pambato nga makigbato kini sa ilang dungog sa Pilipinas diin sa Miss Universe i-representar ni Bia Milan Windrosky ang Pilipinas sa pamasin nga makuha ang ikalima nga koruna sa Miss Universe alang sa nasun. Og sa Miss International, ang pambato sa nasun nga si Katrina Ann Junson ang nakigbisog alang sa pagkabot sa ikapitong titulo sa Miss International alang kini sa Pilipinas. Mga kuan din ni mga katrupa ang atong pambato kining Texas. Dunay halo nga Pilipino o foreigner, no? Kining si kinsa itong usa? Kining si Bia Milan, mga katrupa Windorski alang ni sa Miss Universe o si Katrina Ann Junson para po sa Miss International, mga kuan mistisa. Mga katrupa, itong orasan impunto alas 7 na. Bago itong naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw galunes, page sa 27 na mga katrupa ng bulan sa Hulyo, the smell 26, hapit na po mahuman ang bulan sa Hulyo. Unya mga katrupa, atangin sa itong live, mag-live da sa Suna. Atong paminaon unya mga katrupa, kung unsay ibat-bat sa itong presidente ng mga kalampusan sa iyang administrasyon. Ay buntag na ito, bayasan ako ni mga naas Facebook, nagkomento, good morning kagatrupang Anje. Awado Lipuldo Lams, good morning Jay. Happy Monday kang katrupang Carmelo Lumasnero. Good morning kang kumusta katrupang Carmelo? Salamat sa pagpaminaw katrupang Wilma Joaquin. Good morning ni Maria. Katrupang Didin Pataho, thank you so much diha sa Sitio Durian. Katrupang Gloria Malala Apilo, good morning. Katrupang Carmelo Pataho, thank you so much. Unya katrupang Gloria Basadre Iglesia, good morning. Diawa sa may Santa Irene Prosperidad. Katrupang Ginela Narcio Amaro, good morning ni Maria. Katrupang Dilos Rias Le. Good morning Sir Ray og sa tanan na minaw sa XFM San Pras. Mayong buntag na atong tanan. Dalaygo ng Diyos. Watching from Santa Irene Prosperidad. Day Chavez, de sa Maligria, good morning. Katrupang Adalyn Cagas, good morning. Diya sa may Saudi Arabia, salamat usab niya ang pinggadunay. Katrupang Randy Santisas, kagawad Jeremias Muralde, good morning diya sa may Hubang. Ay, Katrupang Rigor Narukla, thank you so much katrupa diya sa may Santa Irene. Good morning katrupang Lina Bataho. Katrupang Wilma Joaquin, good morning usab nimo. Kinsa pa? Sige. Sa tanan usab na to, nga mga nagpaminaw sa radio,

0: Good morning. Diyan sa may Bayugan City, kumusta katropang Yuan Vegetarian? Og mga taga Bayugan, good morning sa pinitinaas. Sa tanang nga nagpaminaw, diyan sa may Sintro San Francisco, good morning. Diyan sa may Bikirin, nakalimot ko sa pangalan sa Bikirin, no? Good morning ninyo diha, Mindanao ra ba kuno to sila? Ako lain matunol sa inyo, maorgan na pagpasalamat ninyo mga katropa sa inyong pagpaminaw. By the way, mga katropa, dos minutos nang nakalabay sa alas 7. Lapas na kita mga katropa, musunod na usabang programang Bullseye nila ni katropang Junje Lebrias, katropang Limuel Ukay. Mga katropa, magpasalamat o manamilit na sa inyong higala o mapuhon na punta sa atong mga balita. Sa, of course, ang atong produkto, by the way, mga katropa, hatod kini sa atong programa, hatod kini sa Yes to Health Incorporated, no? Ikalimot, no? Nga, di ay gipaybalo, special, eh. Atong mga nangita, di ay sa Santon Plus Gold Herbal, Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, available na sa mga Mercury Drug, no? Bago man igi announce no og mutla nakaabot na baka diri sa ato ah. Basta kay available na naanay mga mahimong stocks niya na ang Santon Gold Coffee Mix no sa mga Mercury Drug. Dito na lamian laban ng kapiha mga katrupa. Diri sa pagkakaroon sa atong stasyonan mga katrupa. Natay mga stocks pero limitado sa pagkakaroon no? Especially kining kininga Santon Gold or Turot Mangyot. Mag-announce sa ganyan mga katrupa kung nakaabot na itong order na ito. Okay, para ma-servisyuhan. Good mo. Once again, salamat sa magkausap pa. Inyong higala, manamilit na usap sa ngalan sa Kiritibukang Puwersa sa XFM Philippines Network. Sa XFM Magusan, mga katrupa, 91.3, 95.7 sa kontrol ni katrupang Harvey Ramos. Sa ngalan sa atong News and Public Affairs, sa atong News News, katrupang Limuel Ukay, mga anchors, reporters, sa pinagin nila ni katrupang Junje Lebrias, katrupang Ree Alinton, katrupang Ali Vicente. Of course, at the same time, mga itong admin. Mga katrupa, daghang salamat ako, si katrupang Ree Celeste Surabasquez. Mayong buntag, ganitong tanan, dalaygon ang Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM. XFM.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagay na to man.
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
9: Lamig nga kung pansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba, na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang niyo kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayes to, na panyo, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next, daghan ang natubangan.
11: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko permi. Abi na akong sore eyes gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang og muta-muta akong mata. Mao to gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
10: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So naluyan kay Kung Sai, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best dude ang premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-premium D3.
13: Softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
14: Turbo.
15: Pakusog.
14: Turbo.
15: Pagdugay sa away.
14: Turbo.
15: Doble.
16: Pre, matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
17: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan, o gahatag o kusog, o resistensya.
19: Turbo, wagas, ang lakas.
18: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika.
20: Seven Plus Herbal Soap.
21: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
20: Santon Plus Herbal Soap.
22: Bili na!
20: Santon Plus Herbal Soap.
23: Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa kong gout. Ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Sa mga butika.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Baga katropa, 16 minutos ang nakalabay sa Lasite.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagit sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Yeah, good morning, good morning, good morning, good morning, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, adlaw karon nga Lunes sa Pizza Bainty City, Kitasbulan. Asa Hulyo tuig 2026.
2: Good morning!
0: Mga katropa, kumusta ang inyuhang adlaw? Manghinautang niining adlaw mga katropa. Ana kita sa mayong panglawas, abagating paminaw. Luyo sa mga kasalanan, ato nahimo di sa katubangan. Mga katropa, pinaagis proteksyon, nagihatag sa Diyos matag usa kanato.
1: Mo
0: nang dalaygon kayo ang Ginoo dining adlawa mga katropa. Siyempre mga katropa, alas 7 ta paingon sa may alas 9 ang taknas buntag. Siyempre ang inyong makauban ng mga angkurman sa kahanginan, katropang John J. Lebrias.
3: Siyempre katropang Limwell Ukay.
0: Kaming duha o banimin ninyo mga katropa, aron hisgutan nasab mga kaigsunan ang angayng hisgutan. Hisgutanan nga angayan usab nga masayran sa katawhan. Mga panghitabo sa atong palibot mga katrupang literal. Mga katrupang angay natong tagaan o pagtagad.
1: Bullseye!
0: Ato po gi-welcome ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya. Good morning! Sa ato po mga katrupa nga mga kaigsunan nga sayong nangaon karon, sayo nga nagkapangapi mga katropa og Santon na coffee mix. Sayo nagkapangapi og Santon Gold coffee mix mga katropa. Nga naiglutathione and collagen. Nining buntag sayo katropang Limwell. Bag-o ra gyud ko na human og pangapi og Santon coffee mix katropang Limwell. Mao na gyud ni akong nahabit basta gikan gani igbayugan magbiyahe. Bugnaw gyud kayong hapak sa hangin. Mao na nga kutoy imong tiyan og di gyud nimo mapainitan og Santon plus coffee mix.
3: Correct.
0: Mao man ni available na to ron.
3: Kagaya na ra po ko nangapi katropang Junji.
0: Nangapi na po ka.
3: Namaho man ko mga alas 5 media. Susabay na lang po ang pagpangapi.
0: Oo. Kuan gyud ka na bang
3: coffee mix?
0: Oo. Kana bang habit na gyud no? Kana bang mura na kag mangita gyud og parang naanad bitaw ka nga mukaong ka na ikapi.
3: Correct.
0: Lami makapagana po sa kaon.
3: Mm.
0: Labi nagbugnaw imong mga sudaan, bugnaw imong kanon.
3: Mm.
0: Ang kapi na lay mo ang pag-asa na mapainit mga katropas imong pagkaon.
3: Labi na.
0: Pero
3: egg og bulad imong
0: oh, pagkalami kayo. Stilan. Mano yung mga sudaan nila karon siguro ba? Ha? Mao na mga katropa nindot kayo na. Na lamugana imong kaon.
3: Mm.
0: O kung kana man galing imong sudaan, mugana ang imong kaon mga katropa pa hastang nindot gyud kayo.
3: Mm.
0: Nakalamang lang niining maong produkto katropa Limwell kay mao ni ang giingon nga produkto nga nangapi ka na nanambal ka pa.
3: Correct.
0: Stilan. Mao ni naka lamang mga katropas maong produkto kay siyempre nakainom na ka, nakapangapi ka. Onyang nakay gibati diha labi na sa mga paghubag sa prostate mga katropa. Siniguro, ulian, ayo. Mga magyud na mga katropa. So, boy, no, mga tigpami daw. Paki-follow, paki-share, mga katropa, sa mga naglantaw sa ato ang live program sa 95.7 XFM Bayugan City o XFM 91.3 San Francisco. Onya sa tanan nga naka-tune in karon mga katropa, sa maong frequency ang atong nahisgutan. paki message mga katropa kay share na lang po ninyo og comment na ay mga naga birthday diha nga mga silingan ninyo, mga sakop ninyo sa inyong panimalay nga naminaw karon. Pwede mo makagreet diri mga katropa og birthday, mga kaigsunan maka-message kay atuan ang kantahan og birthday song katropang Limuel. Mora na ato ang mga requirements ato ang mga kaigsunan. Wa man tay mahatag nga kuwarta, mga katropa, pero pinaagi sa mo ang pag-share ni ining kanta mga katropa birthday song. At least man lang ba mahupay ang inyo ha mga kagulanan bisag walay mga handa. Onya baga katropa at ang atang ininyo ha kay hapit na gayod katropang Limuel ang atong mga produkto mapulaan ni silang pinalit doon. Onya hulat-hulati lang yun ninyo mga katropa ha. Agay naluoy tas uban manggod mo anhi din hi katropang Limuel mapalaw. Okay, wa na may nahupastang magyong grab ng anak gin sa iti mailahan katropang Limuel nga epektibo ang produkto. Pag once epektibo ang produkto, hurot yun na priminti. Mao gina isang ati mailhan. Pero ang imong produkto, gani diha nagkabahaw-bahaw na mga katropa, abot ng mga 6 months, 3 months, wa pa mahurot. Kana, mga katropa, dili yun na epektibo sa mga nakatilaw.
3: Why lami?
0: Why lami? Oh. Pero gani ang inyuhang produkto, pag abot karong adlawa na pahak na yun, di na gani kabtag 1 week, mga katropa, kana, nang pasabot nga gabi yun na ka-epektibo ang maong produkto.
3: Correct.
0: Ay, kining Santon Plus Coffee Mix mga katropa, mauni ang kapi nga nangapi ka na nanambal ka pa. Available ni ha mga katropa sa ato nga mga farmasya. O niya, syempre ang ato pong Santon Plus Gold mga katropa, available na ni sa ato ang mga mercury drug. So tulo ka mga produkto mga katropa, ang available ang atong mga produkto sa mercury drug mga katropa. Kinig Santon Plus Gold Capsule o Santon Plus Gold Coffee Mix with Glutathione Collagen o Santon Coffee Mix mga katropa. Mauni ang mga available sa ato ang mercury drug. Katong sabado katropa Glimbers gabi nagpalit ko ganabang moss juice ba? Diba? Mm. Mamanay gamit ang mga dingge.
3: Mao?
0: Dito nakitaan yun ako ang mga products sa XFM o sa Y2H. Naagyo di ay daanin to ang mga ang produkto. Ang pinagyod kauna na hurot dito ang utana ko dito ang Santon Gold Capsule. May na hot dan yun dito ang katropang Limuel. Hoy no mga katropa, pinakauna na itong tagaan o pagtagad sa ito ang topiko ni Ring Attack na Skabuntagon. Kaya pagbalik na ito, mag-shout out sa mga nag-message.
3: Correct.
0: May kalabutan mga katropas pagbalibad mga kaigsuunan sa Senado sa hangyo sa Office of the Vice President nga librehon og pagkaon ang iyang defense team. Gibalibaran kini mga katropa ni Senator Gatchalian. Gumikan ka way igong budget mga katropa daw kuno ang Senado.
3: Ay.
0: Oo. Mao ni tong tagaag pagtagad. Way wa daw kuno i budget mga katropa pero ang flood control issue. Pertin dako ang budget. Ato ang tagaag pagtagad niha. Kay dili gyud nato makita mga katropang madinumtanon gyud ni sila. Okay, syempre, tan-aw nilang, uy, buing, kontra na to, unia itong pagkaunod. Sila, di ba? Kontra na to, ato ang pasakaos balay. Di rin makita, mga katropa, ang pagkamadinumtanon, yun na, mga tigpaminaw. So, standby mo, kaya tagaan na itong pagtagad.
3: Kaduhang isyo po nga itong tagaag pagtagad, katropang John J. Wali di mani isyo. Kaya karong adlawa, ipahigayon ang State of the Nation Address.
0: Sa
3: atong idol nga si PBBM.
0: Oy, so sa may mga...
3: Mali ang atong ipangutana sa atong mga tigpamina kung kontento ba kita sa iyong performance.
0: So, on sa iyong mga to. Bagay katropa, on sa inyuhang...
3: Ikasulti.
0: Kalabot sa... Kinibang usani sa impeachment kay ningon robotos pulong nga wa man tay mura bag ambot sa inyo ha og nabay unod ang iyang kuan karon ang iyang suna ingon ba to pwede na to i-play
3: correct
0: kay ningon tos pulong nga naday unod ang iyang suna dai karon dai ika upat
3: basig na kay file video ato tong i-kuan
0: na dire standby mo bagay ka tropa standby Kaya aton tiyagaag pagtagad kining mga hisgutanan. Balik lamang kita mga katrupa, human lamang sa tuwang pahidumdum.
4: XFM. XFM.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Parparali pagunpar. Pakuratira ko na yung kumpare nga. Naasay mo hayang asawa?
7: Exciting!
8: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
9: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
8: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
9: Ahay! Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
10: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Vision X Plus. User, atong paminawon.
13: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
12: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
15: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman na kog Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
14: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
16: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
17: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
16: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
17: Sure ka?
16: Oo.
17: Exciting!
16: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
17: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan na energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
16: Like yun. Basta naka-turbo.
14: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo. Wagas. Ang lakas.
14: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Celsone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celsone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nakapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Patiun o kapoy o mihamis po akong pamanit ani. Layo ra kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya ay glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Gold.

0: Lipton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat nato. Sis the Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
3: If symptoms persist, call the doctor.
1: Ipilis sa mga butika.

0: Bullseye. Balik ta bagi katrupa, 1-4 uban-uban. Duna tay 32 minutos. Anda kada bay Salas City.
1: Bullseye.
0: Siyempre, kini nga bahina baga katrupa at janato baga tigpabidaw sa Santun Plus Gold. Ang maong produkto baga katrupa nga makapawala sa mga uric sa atong kalawasan, mga acid, kolesterol, mga katrupa. Siyempre, mga katrupa, labi na nini mga bukol-bukol, mga katrupa. Mga tigpabidaw, mga bukol-bukol sa kalawasan. Mga pagtaas ato ang dugo o pagtaas ato ang sugar, baga katrupa, hinay-hinayon kini nga pagatanggalon mga katrupa sa atong kalawasan mga tigpaminaw.
1: Bullseye!
0: Boy do baga katrupa, katrupa Glimwell, dinhis ata, shout out sa ata. Kay ubay-ubay na raba din yung nag-message sa tuwa din katrupa Glimwell, das imong una daw eh.
2: Ubay-ubay po din katrupa ang tunchi, na? Kay, well, ito mga suke dre, mora ginibantayan o ganun sa tamang live katrupa ang tunchi.
0: Mau gani, no?
2: Pinakauna dre si Didin Pataho.
0: Didin Pataho, good morning ni mo madam.
2: Ay, buntag Sir Jones.
0: Good morning.
2: Sir Lem, pa-shout out sa tanan, labi na sa taga City Durian. Barangay Lukak, naminaw permi sa Bullseye.
0: Bullseye. Dias may barangay Lukak, ha? Mayong pagpaminaw diha ninyo. Sa may barangay Lukak, ha?
2: Murag permintig yun yung nag-under ilang radyo katropang
0: Jujik. Oo, basta mo greet na ganit ni sila, mag-message ni sila sa itong Facebook. Nagpasabot yun ni nga, naminaw ni sila katropa.
2: Correct. Niya, napod rin si Langlang Asis Kulientas.
0: Good morning.
2: Mga idol, good morning. Nagtanaw sa inyong live. Gikan sa Buena Gracia Talacugon.
0: Good morning ha, Buena Gracia Talacugon.
2: Gloria Malala Apelo. Nag-share po daw siya.
0: Good morning.
2: Nanimbaya siya sa inyong katropang Junji o Kang Limwell Ukay. Naminaw daw siya di hanapita sa may Bayugan.
0: Bayugan City, good morning.
2: Napod rin si Madam Carmen Pataho.
0: Oy, good morning, Madam Carmen Pataho.
2: Good morning sa inyong duha, mga katropa.
0: Good morning.
2: Onya, napod rin nag-silip-silip po si Daplin.
0: Good
2: sila
0: morning.
2: Ni Wilma Joaquin.
0: Oy, good morning, katropang Wilma Joaquin.
2: Si Madam Doris Mi Altisin, nag-silip-silip po siya.
0: Si attorney.
2: Onya, si Archie Musa Alfici.
0: Oy, good morning. Ubay-ubay ni. Ubay-ubay na ini mga naminaw sa ato ang mga katropa, naglantaw sa ato ang live program.
2: Pinasiplat-siplat rin yung uban.
0: Oo, pinahipi-hipi rin yun. Good morning. Pinaingon na din yung tumusta ko na ito ang dagway ni katropang Limilong ni Guapo nagsamot.
2: Ayan! Delivery.
0: Okay. Kwan man, silip-silip. Good morning po kang katrupang Lina si Pataho. Grabe yun yung mga Pataho kayo dato, mga listeners yun nato ni. Grabe yun ni sila.
1: Good morning.
0: Kang Wilma Joaquin, Joaquin, madam. Salamat kayo, Santol, madam.
1: Good morning.
0: Nang hapdos in taong tiyan ni katrupang Ali o Kinaan.
1: Ayaw!
2: Tamis mo po katropang Junji.
0: Oo, oh, plus star-star po dayon ng sabaw sa... Kuan? Tik-tik.
2: Nasabaw na di ay?
0: Oo, sabaw na.
2: Ayan!
0: Sabaw ni...
2: Wag ko na balita na.
0: Sabaw ni katropang Arby.
2: Ayan! Luto na di katropang Arby, ha?
0: Oo, luto na. Salamat kayo, madam, ha? Wilma Joaquin, ha? Thank you kayo sa imuhang mga suporta. Onya, siyempre po, baga katrupa kang Helen Racho. Helen Racho, good morning.
1: Good morning.
0: Mayong buntag sa tanan na amping all. Salamat kayo, katrupang Helen Racho.
1: Good morning.
0: Onya kang puting manok, ha? Good morning ni mo, puting manok.
1: Good morning.
0: Kung white chicken, good morning diha, ha?
1: Good morning.
0: Baga katrupa.
1: Bullseye!
0: Onya, kang Jeremias Moraldi, mayong buntag diha ni mo.
1: Good morning.
0: Mayong pagpaminaw, kagawad Jeremias Moraldi, o kang Madam Mirasul.
1: Good morning.
0: Yes, may barangay hubang katrupang Limwell.
1: Bullseye!
0: Paminaw man ni sila ron. Onya sa ato pod nga mga biyahidor ha, good morning po diha ninyo. Sa ato pod baga katropa nga baga driver sweet lover pastilan naluoy ko magunahuna. Adi man pod kay sila ray naluoy, sila ray luoy katropa apektado matatanan.
2: Correct.
0: Ugba baga katropa dunay rollback high zani.
2: Price hike
0: mga katropa ug mga adlaw. Grabe.
2: Usa ka na po.
0: Tanda ko ao. O niya tag 5 ra ba yun?
2: Hala.
0: O niya ang krudo. Ugwa ko masayop murag city. Pastilan di ba bag-ora ta naka bag-ora ni Sakag Jess. Ah, nagisigundahan na puno og city ang litro ron. Pastilan usao na malang. Grabe naman ni mga katropa ni. Murag di na ginimayo ning gihimo nila ron. At ang ninyo niyo na og mga adlaw kay panubayan tanang kalabutan sa pagtaas mga katropa kay kanunay gyud ta nag-update ni ana aron ma-aware mo mga katropa tumang kaigsoonan nga naa gyud ay pagsakas presyos gasolina matag Martes. Mga katropa. So sa ato pod gyud mga kapulisan gasundalohan maayong pagpaminaw og atoa gyud mga negosyante. Good morning dihan ninyo. Mag-uuma, siyempre. Digi na to kalimtan ang ato mga mag-uuma, mga katropa. Kanunay po din sila nag-subaybay o kanunay ni sila nag-produce o mga lagutmon, gulay, prutas o uban pa mga ugmad nila sa ilang kaumahan aron mapaabot mga katropa sa ato ang mga kamerkaduhan o mapalit na to. Aron mabuhi atong physical nga aspito mga katropa sa ato ang panglawas. So mauna mga katropa, ang ato gakuan niya siyempre nga ato pod mga katropa kay mga estudyante. Na may klase ron?
2: Naa.
0: Na ano? Oh, na ay klase. Okay mga katropa.
2: Diman ron regular holiday.
0: Kaya nga ako kay klase kay Suna ba?
2: Masa man siya ka ng hero?
0: Oh, mo gani eh. Oh. Kasi kay klase kay gipaabang ang mga estudyante sa iyahang mga accomplishment. Basi mga katropa yung anak. So, boy no baga katropa.
2: Masama na katropa ng John J. PBBM Day?
0: Oo. Oh. Mahogani, no? Oo, oh, nga na lang yun baga katropa in town. O niya to pong giawag nga to ang Water District katropa.
2: Mm-hmm.
0: Estilan, mura mag nabilar ato mga tao, hinulat mag kanus amuagas.
2: Ato ko gabi, alas 10 na yung taon.
0: Alas 10 na.
2: Kaya nanahod.
0: Oh, mau lagi ka rin ano, na doon ay rotation ba? Nausa man yung tao ning Agusan where the water flow. Mm. Nausa man yun ning Agusan, hubas naman yung ugin. Di maayo ning ligana.
2: Pero, ilan ninyo, manggo daw?
0: Wow, sa pagka-inlin niyo nga kada hapon magani mo to na ulan.
2: Puta, inlin niyo.
0: Oh. Kada hapon magani mo to ang ulan gani.
2: Ay, inlin niyo.
0: Inlin niyo. Buhing. Yan na, kuhan yun eh. Murag minus yun siguro sur sa tubig yung San Franz Katropang Limuel.
2: Tingali
0: sa. O yung duda yun. Ay, kung sakto pag source, diligin magkaingan eh.
2: Si kusog po kaya tamanginom.
0: Usahay gani, magkaputol-putol gani usahay sa bayugan nga grabing source na das tubig niya katropa.
2: O daghan
0: yun. Daghan yung kakuhaan.
2: Nagalaan.
0: Kana lang daang, isa rin na igikuhaan rin na, kana rin kang banyo siya nga area.
2: Okay.
0: Kana sa pinagalaan. Mura na yung source, pero tibuok bayugan na lokupon saka dako sa tubig nga makuha sa ilalom
2: napagani sa usmin
0: way labot pa na sa Mount Carmel nga side kung gusto ka oh daghan kayo eh mo na nga pasalamat kang pasalamat gyud kog dako nga diha gyud mi nakapuyo bayugan
2: mo din gyud mo mobilehin dere
0: kamo diha og nahubsan ni gyud mo tubig tabok na lang bayugan
2: balhin na lang
0: oh balhin na lang mo dito sige mga katropa. Ah, humanag shout out diha kay basi mangluod.
2: Marang na apin na nako tong
0: na inter na. Sige mga katropa, standby mo. Kay sa pagbalik nato, proceed ta mga katropa sa atong isgutanan human lamang sa atong pahinumdom.
3: Kauban si katropang Gigi Elibrias.
4: XFM.
5: Ang atong sud-an, Christmas tree ug lansang.
6: Christmas tree ug lansang.
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting.
7: Daghana ang
4: lang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
7: Aromio Duran, sa akong risk ni tao, na ay mga bubulo kabuong marag na kong kuko sa tao. Sakit kayo. Tapos na piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, mag-anay na siya, nagkawala siya, hando, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, sa lago, kumutistimunin niyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nagdo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon, Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
7: Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold. Na, basiyo.
6: Ay, nakapalit yung gaso.
7: Oo,
6: nakapalit yung. Nagi day, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
7: Dito sa baba.
6: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
7: Oh, Yestrel. Na, bayo.
6: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nagainom aning Santon Plus Coffee Mix. Og Santon Plus Gold.
7: Daghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
6: Sukat nakainom ka og Santon Plus Coffee Mix.
7: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, kung kasing-kasing po din naman kayo mong pag-update. Muna akong gimintin karon.
6: Ay, Santon Plus Gold, kung sino nakatabang si mong balatian?
7: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nanagay energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Scarlaw. Sa pamahaw, panitong panihapon. Para yung makuhan yung ang epekto ane. Sakiting, pika sa akong likod na niya mo, kuha rin ang gumuwi.
6: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ani, sa Santo Gold.
7: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na kong tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog ko niya. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin ang Santo Plus Gold. Kamu nga akong mga silingan din sa Santerin eh. Maggamit na mo Santo Plus Gold o Santo Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya ni katabang sa

0: Balik ta mga katrupa sa ato ang tulumanon mga kaigsunan.
1: Bullseye!
0: Inig bahina mga katrupa hato dyanato sa Turbo Male Enhancer.
1: Bullseye!
0: Ang Turbo Male Enhancer mga katrupa dili ni nagpasabot nga para lang ni o intended lang ni skama. Mga katrupa, alang po din ni adtong hilig og mga exercise.
1: Bullseye!
0: Hilig og mga maghurnal, basketball. Okay, dili lang ni siya katropang limwell sa conditions kama.
2: Correct.
0: So, daghay mga nakatilaw ni ini nga ang gigamit nila katropang limwell ang pag ang kinilang pag dula, inom sila aron sa dula, no, naay mga trabahoon kay matod pa nila condition ang ilang lawas kung makainom sa Turbo Male Enhancer.
1: Bullseye!
0: Okay mga katropa. Did hita sa ato aga hisgutanan katrupag limwell. Ogwa ko ba sayo murag ikatindis na sa suna?
2: Ha?
0: Tindis o naindis?
2: Suna or
0: sa suna, sa impeachment, I mean.
2: Impeachment
0: sa
2: trial.
0: Sa impeachment trial. Murag siyam?
2: Walo pa.
0: Walo, oo.
2: Ikasiyam na karong
0: mga katrupa, ikasiyam karong Merkules.
1: Bullseye!
0: Ang Office of the Vice President mga katrupa nagpadala kini mga kaigsunan og letter. Kanabang sulat mga kaigsunan sa Senado.
2: Sulat hangyo.
0: Og dala hangyo.
1: Bullseye!
0: Gi-address mga katrupa agigrespeto sa kang Senator Win Gatchalian isip siya ang kanabang Senate President.
1: Bullseye!
0: Insulto mo po sa iya, katropa, huwag imong i-direct dito akang rapi, rapi tulpo. Insulto mo sa iya. Senate President, ano naman sa iya na naka-address? Ang sulat o unod mga katropa sa sulat gikan sa Office of the Vice President, mga katropa, or ibutang na nato o letter gikan kang Vice President, naghangyo na kung pwede, librehon o pagkaon ang iyang mga defense team. Mao na hangyo mga katropa ha.
2: Okay.
0: Ni Kwan. Ni VP Sara mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Unya, sa dihang na receive mga katropa sa Senado, siyempre, gibasa ni Win Gatchalian na ron niya tubagon kung uyunan ba nila ang maong hangyo mga katropa na librehon o pagkaon ang Office of the Vice President.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gipahibalo ni pa, gitubag mga katrupa pinaagi ni Win Gatchalian. Gipahibalo mga katrupa niya nga ilang gibalibaran ang hangyo ni Vice Sara, Vice President Sara Duterte sa Senado. Mga katrupa, kalabot sa bubayad sa pagkaon, mainom o kitiring sa iyang defense team atul sa impeachment trial. Matud pa ni Gatchalian nga bisan tuod og adunay pundo ang Senado, naapod sila'y gigahin og budget alang sa pag-abang sa Philippine International Convention Center alang sa deliberation sa alang sa gi-propose nga 2027 national budget. Sanglit, gigamit ang ilang committee alang sa impeachment trial mga katrupa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, in short mga kaigsuunan, way pundo alang sa mga staff o defense team ni VP Sara Katrupang Limwell.
2: Mao,
0: basta mo balibad na gani, asahig yun nga naay pundo pero dili willing mo tabang. Okay, ikaw dobe. Kalaban ta ka. Nya may inyong ka nga pakan ako diha. Katropang dun si Ibi. Nya nag-away ta. O sa may imuhang bation? O sa kay imuhang reaksyon? Di ka kamingon nga nabuang na. Sinumbagay ta to na yung adlaw. Nya diri ka sa kuwa manihapon. Murag inga na ba?
2: Nasabta na to katropang dun si Ibi.
0: Nga.
2: Gutom jud pod biya.
0: Ay, dili lalim.
2: Gikan sa udto.
0: Dili lalim.
2: Maabdan sila gabi.
0: Gabi, tagalas 8 na lang baka sagaran mo in.
2: Why snack, why panihapon?
0: Oh, wala man.
2: Wala man sila gi-serve nga snack.
0: Oh, ambot gano. Punay snack sa pikas. Tubig, mga yana.
2: tubig siguro.
0: Oo, tubig.
2: Pero pagkaon?
0: Pagkaon mo rag, wala ko'y nabantayan. Kaya huna-huna aragod ha.
2: Lungkod ka.
0: Oo, huna-huna aragod ka tropang Limwell. Parehas magyuta tanan ni agig elementary hantod high school.
2: Mm.
0: Pag uli yun na to mga katropa labi ng mag-exam.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon naman to yung mga midterm, ana ba, mga kuha na to sa una.
2: Gutom yun.
0: Piltig yung gutom mga katropang Limwell. Kanang gamit imong otok bitaw.
2: Mm.
0: Kanang magtuon ka, gutom kay pag uli sa balay, pas maglungkap kag unsay mga makaon, kay gutom yun. Basta maglihok imong otok.
2: Maupod ang gibati sa defense.
0: Maupod ni ang gibati sa defense.
2: Kay, gutom.
0: Tunaan ko na ninyo.
2: Mao.
0: Dili lang kay isa ray gatuon ana. Pas ana karon ikaw ikaw ang mo assign sa gitay maingon nga maingon si Attorney Season nga katropang Limwell. Ikaw karon ang i-assign nga course examine kang matibag.
2: Mm.
0: Magtuon ka diha. Ana ba ha? Magtuon ka di. Ikaw po diha focus ka. Tuon ka diha. Ngayon mo mga kaubanan po gatuon po na.
2: Mm.
0: Kay mudugang man nag-advise nga mauni imong ipangutana. Mauni ang imuhang
2: isulte.
0: Mudugang man nag-advise kay tinabangay manggod na. Mm. Kining impeachment karon tinabangay di ang utok nila mga katropa grabe gyud kagamit. Kanabang kutaw kayo. Kay bright baya pud ang sa prosecution.
3: Mm.
0: Oh, labi na kay naa si Luistro diha. Oh, di makuan gyud sila kanabang magamit gyud pag ayo ilang utok. So gutom kaayo mga katropa. Hinungdan nganihang yo in town si VP Sara nga basig po'y dilibrehon ang iyahang kinibang defense team.
2: Mm.
0: Unya, gitubag po ni mga katrupa ni Wing Gatsalian lagi nga direct sa pagkaistorya mga katrupa, walay pundo.
2: Mm.
0: Matod pa ang ilahang buhatan para sa gingon niya pagkaon.
1: Bullseye!
0: Karon,
2: murag naanan to'y pagkaon katrupang Junji, pero kining mag-cater ba?
0: Mag-cater. Mo gani, no? Mo gani, ito'y lang hangyo.
2: Muluto. At oh, pinanin okay. Chef, no?
0: Basig, ang problema mag ni basig, ang defense team pa mo'y magluto. Ayaw! Silang ka ugalingon.
2: Oh, mo'to'y mag-mo'to'y nasabtan ako katropan. Oh,
0: kay dito. Kung na-i-cater, hindi mag-yuni sila mo request.
2: Mm.
0: So, nagpasabot yun, kay

0: Oh, so ingon po si nagpaila po mga katupang bright po sa Senado si Erwin Tolpo.
1: Ay, yeah.
0: Na call po siya. Kanang na po siya.
2: Ni-react
0: po siya. Okay. Ang iyang papel mangod ya react ra magod.
2: Mauna.
0: Okay, masupalpal man siya ni Kaitano og magpagara-gara. Ningon siya nga saan natin kukunin? O, sa pinulungang Tagalog katropa, Tagalig, ningon siya nga saan natin kukunin ang bayad sa pagkain tapos sila sila pa ang mamimili sa catering. Ingon siya. Ang desisyon po ng Senate President namin, number one, paano namin sasagutin sa kuwa? Uy, kabalo na og kuwa si... si Kwan? Si Erwin Tolpo? Oh, nakabalo na siya na ikuwa ang mga katrupa.
1: Mao?
0: Oh. O niya, paano na kami? Pag ma-question daw ko ng mga katrupas kuwa. Kabalo? Bayo kay nakabalo sa kuwa.
2: Pero... Katropang Junje, na murag akong nadunggan nga na may budget ang impeachment.
0: Na,
2: pila to ka, million?
0: Dako,
2: 27
0: dako
2: na sila
0: kayo, oo. Moni karod ang ato ang laum-lauman nga
2: katapay. Asa na ito padulong?
0: Kana,
2: ha?
0: Mona siya kay...
2: Basig igura to gipalit og uniform nila.
0: Matag impeachment mga katropa. Kay kana gani silang magsisyon na sila. Dako, gani kaayo og...
2: Kanang
0: na. Gasto. Kung sa pagkahaning impeachment nga naapay mga private anak ng mga defense team... Na yung mga private nga gipang hire anak. Ka-special man eh, kina-impeachment. Wala man ni mga katrupa na bilong sa programa, mga kaigsuunan sa kuan kay kina-impeachment pagod. Bihira ramagod ni mahitabo. Pero gumikan sa pamulitiko, gumikan sa ilang gusto nga doon nag-iipindao nila nga threat sa ilahang gamhanan. Mao ni karong nahimo ang impeachment. Mao na kung baga murag excess na ni nga mga gasto. O wala na ni nabilong sa programa mga katrupa. Di ba nay mga proyekto dapat i-insert na ninyo sa inyo sa office ninyo na ba may outreach diha dapat i-insert na mao ni aron mabudgetan ana man. Kini mga katrupa lahi. Kay special ni mga katrupa so nagpasabot ni mga kaigsunan nga lahi ang gikwaan ni ining pundo. Mao ni pahutan nag-aha kadapit. So karon mga katrupa, mga tigpaminaw, dako og pundo, naagi pundo. Ang problema lang,
2: Asa padulong,
0: mga katrupa, og dili gid pud sila willing mutabang mo pakaon sa defense team.
2: Sakit sa dughan?
0: Oh, kay sakit mas dughan. Pagkano na to, unya, ayuhon ta cross-examine? Ano ba? Oh. Ang nahitabo yung anak na katrupang limil.
2: Okay.
0: Unya, siyempre, mga katrupa, kay ing anak man ang nahitabo ni ini bagating paminaw so dili gid pod sila willing mopakaon naamanggod kaya manggod na dulo himuon nila kung gustuhan lang nila
2: basta lang gusto ka trupang Jojay nga magbalon ang taga defense
0: naargo di mo ha kaya gani nila nahimo ang impeachment nga grabing dako ang gasto kapag kaon pagkainoon
2: mauna.
0: Kagamay ra ng pagkaon, wala na makuminking sa mga flood control nga na-issue ang mga naadiharos majority. Gamay ra na. Mga katrupa kung hunahunaon, pero tungod kay kaaway Manila, mga katrupa, di yun na sila mutabang. Nga na na, mga katrupa. Kaaway Manila, kontra Manila, di yun na mutabang. Iba na, mag-yun ang prosecution, wala, mag-yun ang nagpaluyo ang impeachment nga. Ayaw. Kaya dako na rin magkaya ko gasto naman, ibanan na po niya ko ang budget niya ninyo. Watakabalo ba? Ingana mga katrupa, so luoy kayo. Mga katrupa in town. Pati sa pagkaon, duot, gidutan. Pati sa mga papel sa pagka-leader, gidutan mga katrupa. Ingana, kaluoy ang papel karon sa defense team o mismo si Vice President Sara Duterte, mga katrupa. Muna nga, muna itong giigod baga kaigsunan, mga tigpaminaw nga kung gustuhan lang yun, kaya nila. Kay kaya mangani nila mga ukaw nga pila kabilyon. Pagkaon ra kaha baga katropang di ma-afford pastilan. Lagyan tayo istoryahan, anak. Dili lang yun sila willing. Kay kontra Manila. Muna mga katropa, muna itinog katinuoray. Di lang yun sila willing kay kontra nila. Mga katrupa, commercial naman. Balik lang ta, mga katrupa. Human gyapon sa ato ang pahinomdom.